le nnete ke a phita ke re ho wena e tute motho a se bohle ba o thabela mogotsi ba bang ba bona mamedu aka ba bang ba bona bampa ba o senela meno fela mogotsi wa ka dira tsa hao mme ke re fela dira tsa mogotsi wa ka le ha dira tsa dua kopana ka wena tseba gore go mogotsi ka bo bona ba le jwalo ga ba lakalatsane bo botle papang fela kore wena ga uo ka ro bona wena ga uo ka ro bona mamedu wa ka wa leko FM 9210 megahertz ke mekedutseng teng 078 585 9531

ke re fela o mphamise. Ba ntse re ntse mogotsi wa ka. Phamise. O mphalamise maqhubu. Ba ntse ntse ntse mamedi wa ka. Ha di tlhoko dinge ka pelo. Di batla dinge ka kelello. Ba ntse ba la pelo. Ha le fole. Ke ba la pila le fole. Phamise la gonye nwe kana go tsidi mona mo di wa ka how ba ka dintho tsa bophelo ba gao di loke how ba ka ntsa bophelo ba gao di loke wa di ntho tse o tlameleng o tlwa go tsona o wa ma medu wa ka din tonsa sagatsa fetola bo phelo ba haona go nye fitileng ba o tsogana o tlo go la ba mogotsi wa ka ke bo tla dula go nko for zone lantse re bona maemo mogotsi wa ka lantse re bona bo boemo ha bo sa boloketse mogotsi wa ka ha ga sana bodu ba tla dula re dutse monono o ha

0: tlo tloa ande ho bohloka ho phela mokgomotsi wa ka ho bohloka ho phela mona mokgotsi wa ka o lwanele bophelo ka ntho o nang le yona lwanela bophelo ka ntho o nang le yona o se ka batla ntho e siko empa o tshwere ntho mokgotsi wa ka a se ka batla ntho e siko empa o tshwere dibetsalo tsong la hao Tafita o ile a theretsa kgolo ya teka lejwa mogotsi. Tafita o ile a theretsa kgolo ya teka lejwa kgolo ya tewela fatshe. Mogana Jesu mogotsi wa ka o ile a fula sefofu sa Jericho. A fodisa sefofu sa Jericho mogotsi wa ka ka mathile seretse. A ebe ha o tsebe. Ntate Modimo mogotsi wa ka o ile a botsa moshe go moshe o tshwereng letsong la hao. Ba mo shore ne mogwana ji mogwana modimo ke tshwerelere me le ri leo li le letsa mehlolo kwa na e gepete o ke teng ke mona ke roka ya hole ka nthi yo ona le yona o hella o ma thaka mo ga nthutse mogotswa ka o hella o ma thaka mo ga nthutse ntuntutse sentsa ha o hella di position me u dira try di position se sentsa ha o ba no tla ba setupu O ba no taba setupu 0785859531 dumela hle
1: Usukumi kakanjala ibwefu

mogotsi wa kahleba re fela go tmoneng DJ Leeto bophelo ke ga mahlengwana mogotsi ba ka fatshe one day ba toba ka godimo ba ka fatshe one day ba toba ka godimo a re ba toba ka godimo mogotsi wa ka ba shebileng ho ja Tate Modimo o tlo ba beya pepeneneng. Ba shebileng ho ja. Tate Modimo o tlo ba pepeneneng mogotsi. A re ke ana mamenemene a. Ke ka ho ke tsho mogotsi wa ka. Ka ba tshoswa. Ke se kgupu sa bona se ba sentse ka wena. Ba ne ba le bona ba le jwalo mogotsi wa ka. A ba lakatsa le tsaba tsentle mogotsi wa ka. A ba ratana ba le ba le jwalo mogotsi wa ka. Ba ka fela go re fela mmataka. Ha uo ka ro bona. Awo ka ro bona. E ba tie ba tswela mamedi wa ka. Bona ha se bona ka ofela. Ba pela ha mogotsi wa ka ba tlageng. Hey! Ba tla o tsietsa. Mama ba bona mogotsi wa ka ba pela ha o. Go tla o nganya malemo. Ikhutsa. Me ba ka tlo go peletsa mogotsi wa ka be ba tsamaya. Ba bo dikwala. Ke ka ho kireng e thuto o thola. Aula ga se se bona go nna go tswaka se motsetse motso tsumo pele re fitlo go yana neng ya borraro ga fa LT o go tsama ha mona ati bona ga tsela motho a o ka tsama hantle hle ke le bile hle me mali ema monna tu a tsona a go go dilatswe thank you me mali ema

dikekere tseo senang maatla o tsone di tlwele modimo a sebetse ka tsone di tlwele modimo a sebetse ka tsona mogotsi wa ka gobane ka bo wena o keke wa di tlhola ga se dintwa kao fela tse o tlhokang go dilwana ka bo wena gobane ka bo wena o tlatša o keke wa ba wa di tlhola mme di tlwele a gokametsengbene a glolelang ke go le nako mamedi wa ka go le nako e o tlolwantsha mamedi wa ka ke ba o kileng wa ba lwanela o tshewe ke ba o kileng wa ba tshedisa o sejo ke ba o kileng wa ba sebeletsa e ntate ke mamedi wa ka ke go pepeswe ke ba o kileng wa ba sireletsa ntate yadla le nako le teng mogotsi wa ka e teng nako eo e kare ke miss call ke go le nako e o tla lwantsha ke ba o kileng wa ba lwanela o tshewe ke ba o kileng wa ba tshedisa o sejo ke ba o kileng wa ba sebeletsa mme o pepeswe ke ba o kileng wa ba sireletsa e teng nako eo

FM ntho polo se dumeke tsimo go tsaya ba ke tsamantse mo mbiwa ka hle. Le nna tsa go patla yo mogotsi. Le nna rapedi sa hleng. A go lo jang ke tlang ka leto le telele. Kama ni kala kala bohlano. Kala bohlano ke ba ke nka maeto ma telele. Ke le ba kama ni ka. Taba di matsa kwa kwa kwa nana. Ke go palen rapedi tsa go ke fitla ke bule ke hile. Ke bile ba ke khutla ke bule ke hile. Ke tsa mae ke bule ke hile. Ke khutla ke bule ke hile. Hey! Ya be ke le ga monono. Ka ka e la bhlano le moqebelo. Ya, ka be ke le ga monono. Salo wa bona ha kwa ke tswe ke nako ke sa babone eh lo tla fela ka view 1 se fela ke jike aicha a ke tabe ke bitse yes wena ma Mabedi uwe mwana tu bolo magatse ka tshene go tswa ka huile mwana tu bolo magatse ka tshene go tswa ka dinala tu lante fela ke mwana o hle a tla go tla papuntsa ga tswa le kwa FM 92.0 mme ke etse mogotsi wa ka. Mo ke ntse mphoso teng. Mpontsho re le mpungile motso metsi mogotsi wa ka. Ke gotswa le maoto a mane. A timo ke ntse ke tima medu wa ka hle ompo mpunga pele se mgana modimo ngetse ka o sa feeling. Hm? Re go mo letse ba go fela LT ke kopa number tsa how for oh mofao. Okay. Okay, okay, one is. Kita ofa tsona monono. Ga ke ke ke go tsama mona dimaga mo. Lo tsebo wa nkimetse kwana na nthung kwana. Ga lo le ga duwe mo jena ha mana ne. He ba re he monna go kwile wa. Ba go poteka mo ga be ke le ka mo. Ai ga mana ne bi fona ha ke to fitla ha mana ne. Ke be ke be di ntwa ka tamo ke ya ke nyulwe ke kilo bona mpintsha ka mo. Mogotsi. O duwa tlaba. Ha fa le ntuta mamela mo. WhatsApp ntsa ka mona tla mamela mo nono. Ha ke le ke bua le ba bang ba ba tshaka kwana ka tloka kwana. Ba ba ma me di ba ka ba nlatelang ke le ka tloka kwana ka be ke bua le bo. Yes. Le go efela ntse ntse ntse mo ke tsamo go tswa. Ba bo dira ke ntse le ga itse ga tshene mo go tswa. Na tshifela ke mo leng ohle. A tlang ho latela papuntsa ga tswa le kwa FM. Na lana mogotsi wa ka ho fikela re kopanang hape modimo rati le hle modimo gana modimo a mpolokele lona le ke le gata ka la gatlo lona fa ri ya jo. Ke re fela mo leng le fifiteng ha ga ntse mo halelela. A ti mo tlang ho marapoti. Hebe yena ga tla molela ngwana mogotsi wa ka. Hobane I can do everything through him who give me strength. Na ga le bitso DJ LT advocate ya radio ke teng Facebook maneneng ke teng Facebook ng le totla di gara brackets DJ LT ke nna ka sebelo ka thola monono ngwana mmedi wa ka wa le kwa FM 91.0 mme ke hetse wena mmedi wa ka wa le kwa FM he ah ke nna he yino no mme a batla ntshwa ka thuko ka mohaleng ka maneneng awa o batla amang a mantsunyana nyana ke motivation ka po batla mbuka mo ke tle mo ke tika bom ke tsene ngwa ha o monono o ka ntshwara fela maneneng ho 076 073 5564 ka ntshwara fela monono ha o batla ke tlo ba temo ke tsene ngwa ha ka po mo ke ting ka po graduation eng le nyalong bona ke khona 076 073 5564 dinke ana jwala ba nna go ngetlang o tsa di hloka wena ba re fela tsama handle my brother ngate modimo kono no amulete modimo a go sireletse ke le bo gahle ke le buile ke le bile fela tsama handle my brother ngate modimo a go sireletse mamelo ka nna ke ntse lo ka tla ka shini mo go tsaka go fikela go pona ba pena go ngetlang ba ba

0: Modimo ya motle, Modimo ya lokileng, Modimo ya halalelang. Modimo a na le teng, Modimo a ntsa le teng, Modimo ya hlolang ka ho sa feleng. Modimo wa ka, le hoseng ha letsatsi la kajeko, Morena wa marena, Kgosi ya dikgosi. Re atamela Modimo wa ka, lokileng dialetare tsa rona Morena. Modimo wa ka, re leboha mohau wa hao o hlolang ka ho sa feleng. Modimo ya motle, Modimo ya lokileng, Modimo ya halalelang. Re a leboha Modimo wa ka lokileng, re a leboha. E sa qala beke Modimo wa ka, ile e qadile Modimo wa ka e le boima, empa Modimo wa ka lokileng, re leboha merapelo, re leboha dithapelo tsa bana ba hao bohle Modimo wa ka lokileng. Modimo wa ka, ba bang ha ba ka ba ba kena moyeng, empa Modimo wa ka bongweng ba bona Modimo wa ka ba ntse ba rapela. Modimo wa ka, re a leboha ka dithapelo tse nyolohetseng ho wena Modimo. Modimo wa ka, re a leboha Modimo wa ka lokileng, re a leboha Modimo wa ka matla ohle ka mollo wa hao o theolelang ka hara naha ya rona. Modimo wa ka matla ohle ho fedisa tsohle Modimo wa ka lokileng tse ne di batla ho phamela thato ya hao ka hara naha ya rona Modimo wa ka. Ntate, re a leboha Morena. Modimo wa ka lokileng, re a leboha, re a leboha ntate. Modimo wa ka, le hoseng ha letsatsi la kajeko, re rata ho tjho hore e fela mohau wa hao hlola ka ho sa feleng. A mohau wa hao Modimo wa ka lokileng, o nno iphethe mefokolong yohle Modimo wa ka lokileng. Modimo wa ka, o aparele naha ya rona, o aparele Modimo wa ka batjha ba rona, o aparele bohle le tsohle ka hara naha ya rona Modimo wa ka lokileng. Ntate, re a kopa ebile re a dumela tsohle tse ntle o sontso re tseditse tsona ka lebitso la ntate le la moralla moyo halalelang. Amen.
1: Ntate, ka baka la lebitso la hao, re ya o boka Morena. Ntse re thabela wena, re pholositse ka mohau ka dineho tsohle. Mookamedi a renang Emmanuel, ngaka maphelo a rona, se ya kudumisa, se ya bonga ekuseni. Mohau wa hao ke kwetsa, o re tsosa ka mehla le matsatsi. Re a leboha, o bona tjhaba ya letsatsi. O boka tlang ka lebitso la hao. Mabaledi wa maphelo a rona, ke yona mohlankana wa hao. A sa tlo re fa dijo tsa moya, mo baballe ka pabalena le matla. O lo fafatsa ka madi a Jesu ho ba tswileng le ba sa tlotswa. O thibela dikotsi tse etsahalang, mabaledi a holoka. Theoha ga bosafe le mookamedi a renang. O tlo re baballa ka pabalena le matla. O lo phahamisa setjhaba se bitswang ka lebitso la hao, dipetlele, di-hospice, ka go di leba hoti, di-ICU, di-high-care, di-casual, senatla sa lehodimo le lefatshe, le bana ba le ba robetse mmeleng, ba keneletseng ke di-drugs, dinyaope, mabaledi a holoka, le ba di rekisang, matswalo a bona a tlo ba kgalemela. Pholosa South Africa, theolela moya o halalelang. E posisione ra bo sa fele mookamedi a renang. Le ba butseng di-boot camp, di-rehab, senatla sa lehodimo, ba fe bohlale ba tswalo. Ba sireletse mabaledi a holoka, bane ba thusa, hobane thuso e tswa ho wena. O lo kenelela ka go dipelo tsa bona, ba sebetse ka botshepehi ra bo sa feleng. Kenelela senatla sa lehodimo le lefatshe, lo phumula dikeledi tse leketlang ho ba hlokahaletseng, senatla sa lehodimo. O itse re o bitse, o tla utlwa o le mahodimo. Phahama mookamedi a renang, re a o boka Morena, ntse re thabela wena, re pholositse ka mohau ka dineho tsohle. O tlo jala kgotso mo e leng sekomo e felang ka go malapa a mabaledi wa holoka. Ntate a rona mahodimo, lebitso la gao le kgethe, o tle moso gao, thato a gao e tse lefatsheng jalo ka e tsa legodimo. O re fe ka jeno, re fe ka jeno, bogobe ba rona bo lekaneng tsatsi le le leng. O tlo re tshwarela, re tshwarele melato a rona jalo ka re tshwarela ba re setetseng.

0: re sa phela ha monate tlase ho paballo ya hao. Ntate re ya leboha. Kala maobane o ile wa re neha boroko, ra robala, ra lala ro tshepile. Hoseng ha letsatsi ha re bula mahlo, mahlo a rona a tadima ho wena, ra bona re tsoswa ke mohau le lerato le thato ya hao. Ntate ho nkile matla a hao hore re tsowe wena senatla sa lehodimo. Ntate re ya kokobela, re re wa halalela, wa halalela, wa halalela Jehova wa magotla. Lefatshe lohle le tletse kganya ya hao. Ho iswe hlompho le poko ho ntate le mora le moya o halalelang jwane le ka mehla. Ntate ne re tla ba bomang ntle le wena. Wena o Jehova morena wa rona eo re ntseng re phela ka yena. O Modimo ya sa ballweng le dilemo, o Modimo ya leng teng, ya tla dula a le teng. Sithi kubo bonke o Thixo, akekho onjengawe. Siyakudumisa wena Thixo, siyavuma ukuba wena unguYehova. Ndiyakholwa kuThixo ise unamandla wonke, umdali wezulu nomhlaba. Modimo re ya leboha, re hloka malimi ya sekete ho ka tlerola. Ntate re kena lenaneo la The Breaking of Dawn. Ala Modimo pele rona re qala, ntate qetella pele rona re qetella. Tloho moya wa nnete, moya wa tshiseho, kena dipelong tse batang ditukiswe ka lerato. Ntate re atamela alitari ya hao ya nnete ya tefelo. Maatla a alitari enana ke bophelo. Ntate ha o ke ho tso borona, ho ke ho tswale bowena. Modimo tutubolla ditsebe tsa rona, fahlolla mahlo a rona. Ntate re utlwe se moya o halalelang o se bolelang. Ntate re se ipone hlalefo ya rona. Modimo re tsebe hore bohlale ba pele ke ho tshaba Jehova. Ntate re ya o mema motsotsong wa hona jwale. Tsamaya le rona re tataise ka hare ho leandone ha mmoho le Apostle Thebakang le bamamedi bohle ha mmoho di silent listener. Ntate re a kokobela ka matsatsi ohle. Re mema boteng ba hao le bophara ba hao. Father, lead us into the right path. Modimo re a kokobela. Ntate re a moya fala. Re jare o re tataise. Modimo lelekela memeya e mebe dithuteng tse tshileng. Ntate ha o phethahale thato ya hao. Ntate mo re tsamayang re ntse re o sitela teng, o re tshwarele melato ya rona jwale ka ha re tshwarela ba re sitelang. Ntate re a o kopa ebile re a leboha. Mabitsong a mararo a tla bokwa ka ho sa feleng. Lebitso ke la ntate, lebitso ke la mora, lebitso ke la moya o halalelang. Ntate ke a leboha hoba o nkutlwile and o nkutlwa ka mehla. Amen and amen and amen.
1: Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang. Ntate ya matla ohle ka baka la lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Lebitso le okametse mabitso ohle, ha ona lebitso le lekanang la hao. O motle Modimo wa rona o lokile Jehova, ha ona ya tshwanang le wena. Ha re sa tsoswa ke dialamo, re tsoswa ke moyo halelang. Moyo halelang re a leboha le hoseng ha ka sheko tsoswa ke wena ntate wa rona. Wena o Modimo ya sa hlolweng ke letho Jehova. Fa re a leboha ka madi a hao a la tsholwa sefapanong ntate.

0: wa rona re ha sa madi a hao modimo wa ka di festereng le menyako modimo di gateng tsa rona mabaleng a rona Jehova modimo wa ka re potulwa matlo a rona ka madi a hao modimo wa ka re nwa madi a hao Jehova le o seng ha ka sheko re ne sa bana ba rona madi a hao modimo wa ka lukileng wena o modimo ya sa hlolweng ke letho alpha ibile omega re ha sa madi a o ditseleng modimo wa ka ho hle ntate mo re tsamayang teng ntate ya lukile ena o lukile o ya tshepagala o tshepo ya rona o qhoboshiane ya rona o setshabelo sa rona o seikokotlelo sa rona modimo wa ka le o seng re ya ikokotlela ka wena ntate ya lukileng wena o tshika ya rona modimo wa ka lukileng o modimo ya tsamayang le rona ya re kwaelang ka tlasa mohau wa gao ka tlasa le reko la gao le o seng re ya o leboa ntate ya maatla otlhe re bona maatla le bogolo ba gao modimo wa ka wena o le modimo ntate ya lukileng ka ra maphelo a rona ka ra maphelo a bana ba rona le o seng re so mone ya tshwana le wena Jehova re so mone modimo ya utlwang dithapelo tsa rona modimo wa ka re bitsa go wena e be ntate o ya re araba le o seng a ka sheko bula mesebetsi mo e leng siko modimo wa ka baneng ba rona ntate ya lukileng go botlhe ba tlhoka mesebetsi ntate ya lukileng sena tlasa legodimo wena o bula tsohle mabala o loka re ya rapela South Africa ke ena modimo wa ka lukileng sena tlasa legodimo ga o buse maatla le bogolo ba gao ntate ya lukileng ntate ya maatla otlhe le o seng iponagatse modimo wa ka lukileng sena tlasa legodimo maatla ke ya gago le bogolo ke ba gago Jehova le o seng o tse o le modimo tla dula o le modimo ka ra maemo otlhe ntate re ya leboa Jehova fa le o seng ka sheko ntate ya lukileng re re phama modimo wa rona motle o lukile o ya tshepagala o modimo ya tshepaetseng mabisa sabele le o seng ka sheko re tletse ditanki le ditebo Jehova re tletse o leboa sena tlasa legodimo re tletse o tlotlisa ntate ya lukile re ya tlotlisa re ya boka mabala bophelo wena o modimo ya sa hlolweng ke letho ntate wa rona go modimo ya tletse maatla modimo wa ka le ntate ya lukileng ke tletse o leboa ke tletse o leboa sena tlasa legodimo ya leboa re ya leboa Jehova re ya leboa modimo wa rona ke tletse o leboa le o seng ga one e mongwe re ka mo leboang jalo ka wena modimo wa ka lukileng ba teng ba bitswang ka mabitso empa modimo wa ka bana ditsebe ntate ya lukileng modimo wa ka bana matlho sena tlasa legodimo re tlotlisa wena le o seng o ntse o le modimo modimo ya sa tlholweng ke letho o modimo ya tletseng maatla ya tletseng bophelo o tlotliso ya rona Jehova o tlotliso ya rona smakate ka lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta le o seng re a ba sianda o mokhonderebe sanda re o sia re kenderebe sanda ra bashaka ba sio ya leboa ntate wa rona le o seng ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nasareta ge tletse o tlotlisa sena tlasa legodimo re ya o tlotlisa le o seng o ntse o le modimo re ya leboa ntate wa rona ya magodimo lebitso la lekgethetha jwa o etse lefatsheng jale ka etswa legodimo re fe ka sheko boobe ba rona bo re lekaneng tsatsi le leng le leng o re tshwarele melato ya rona jalo ka tshwarela ba re sitetseng seke wa re isa mele korlwane le hemo be bane muso kwa hao le matla le kganya jalo ka o sa feleng modimo re a leboa amen and amen.
1: La camisa, cacho.

0: tete ka lebaka la Morena Jesu Modimo wa ka gona a tshwanang le wena le oseng o sa le Modimo o sa dutse troneng ya gago Modimo ya galalelang lentswe la gago o duletse o le phethagatsa ntate ya lokileng Modimo ya sa seng ke nako le oseng ga letsatsi la kajeno ntate re tla go wena jalo ka Modimo re ntate ke rona bana re le bana ba gago ga gona mo re ka rayang teng Modimo wa ka ntle le gore re tle go wena gobane ke wena fela Modimo o okametseng medingwana e tlasa kgwedi le letsatsi ke wena fela Modimo wa ka ya ntseng magodimo le mafatshe le mawatle ntate wa ditisa odimo wa bodiba le oseng gona Modimo wa ka ntate re tla go wena gobane o bitsa setšhaba sago se bitswang ka lebitso lao seka sa gotla ditseleng tsa sona tse kgopo ra ikokobetsa pela gago Modimo wa ka re tla fodisa lefatshe lefatshe lena Modimo wa ka le fodiswa ko wena gobane ko wena a le ntseng o Modimo ya ntseng magodimo le mafatshe ke ka gona o itseng re gotle re tle go wena mme wena o tla fodisa lefatshe Modimo wa ka ke le na le a kula le oseng re sa kula Modimo wa ka o ntate re tsietseng le oseng ya siki ya lefatshe le kula Modimo ntate re hlasetswe ka nka tsotlhe Modimo wa ka empa ga reswe re a wa empa ga re wele futhi ntate ke ka gono oseng re re ntate lefatshe la borona ke le na le a kula re hlasetswe Modimo wa ka sera ke sena ka dithuna se tlhaba bosigo le motsheare re thunya jalo ka dinonyana Modimo wa ka re tla lwela go wena le oseng Modimo ka re ntate re kopa go tshwarela melato ya rona jalo ka itse re tshwarela ba go setetse Modimo wa ka o seka re sa melekong mpo go lwane le oimo bo Jehova bane so kwa lo matlalaganya Modimo ya halalela ntate ra rapela dipetlele mo bana ba borona ba leng teng le oseng moya o galalelang ga o kophukalele o fitlhe o etse motlholo bane ona ga o kena Modimo wa ka re sala re maketse o fitlhe o tsitsinye e mole mong ya kulang o mo apese ka moya wa gago Modimo ore go bona Jehofa le oseng banke dikobo tsa bona ba tsamaye re bona motlholo maphelong a bona re go kene moya wa gago moya wa nnete moya wa cheseo moya wa phodiso Modimo wa ka re kgotlele ditronko Modimo mo o tletseng bana ba rona Modimo wa ka ao Jehova re utlwele botlhoko wena Modimo wa kganya Modimo re ntseng tate ditronko mono ba teng ba tshwagetswe melato e seng ya bona Modimo wa ka ga thoka e bona ga le le oseng gona ka lebitso la Jesu Kresto Nazareta ba teng ba tshwagetswe melato ba entseng ba bolaileng ba reipileng ao Jehofa moya o mobi wa firisa tlasa lefatshe o kene go ba nna Modimo wa ka o ntate o ba etsa gampe bosigo le motsheare gore ba bolae ba reipe Modimo wa ka ba etse ntho tsena kaofela re tlama moya oo ka lebitso la Jesu Kreste lefatsheng lotlhe Modimo wa ka dintlheng tse nne tsa lefatshe re re moya wa Satane moya wa direipi moya wa dipolayo o ntate moya oo o senang le mosa moya o senang le kutlwelo botlhoko re ao falatsa re ao nka re o latlhela dihele mo Satane a dulang teng re le oseng re tlama madimona otlhe ntate ao a tlhasetseng lefatshe la rona ka nka tsotlhe Modimo wa ka re re ba tshwaretswe melato e ba entse mo tronko Modimo o ntate ga ba kopane le wena jalo ka morena le mophudusi gore motlha ba gotlang ba gotle ka tsela eo ba sa yang ka yona ba gotle ba re le gona ge mmone moloki ya re lefetseng dibe Modimo wa ka ba tsebe o bua ka morena wa marena Modimo gobane ka letsatsi leo Jesu Kreste na tswetswe ka lona ba botlhale ba botšhabela ba ile ba ya ka dimpho Modimo wa ka itse a ba le mo lesea le leng teng ya balemi lo ile a fitlha le re khutlang ka tsela eo le sa tlang ka yona bane faro ba tla bola le sia le bona modimo ba sa ile di tronkong ka tsela ba ileng ka yona ha ba khutle ka tsela e fapaneng ba tle ba putse le ba tsi modimo wa ka ba tlo bua ka kajeno o sa le modimo sa le modimo a re tshepisitse modimo wa ka o ntse o tshepahala ka nako tsotlhe modimo wa ka ke a leboga ka lebitso la Jesu Kristo Nazareta ga o ne a tshwana le wena amen
1: modimo ya maatla otlhe ntate le mora le moya o halalelang ntate re a omema le goseng moya o halalelang re omemela ka gare go malapa a rona kreste a lokileng ke ana magabunyane a rona modira ata wena nta lokile re se re le teng hoseng hona kreste a lokileng re a tlisa ho wena modimo bonamelong ba mantu a hao kreste a lokileng le hoseng hona modimo wa ka yanang le maatla ba tlo tswa bana ba ntate modimo ba iya mesebetsing ya bona ya matsoho kreste a lokileng ge ba kopela mohau ge ba kopela tshireletso ge ba kopela maatla go wena kreste lokileng ba kwaele ka madi a jesu wa nazareta le oseng gona kreste lokileng bae ba bolokile mesing ya bona ya matsogo kreste lokileng go keneng le go gutleng ga bona kreste lokileng ba tlo tšhaisa ba bang kreste lokileng ba kwaele ntate modimo ba fitlhe malapeng a bona ba bolokeile diagelong tsa bona ba bolokeile kreste lokileng ya o halalelang ka gago dipetlele o seng gona kreste lokileng ba teng bana bamodimoa maphelo a bona kre lokileng ba bangwe ba lwanela ba le malapeng kreste lokileng ba bangwe ba lwanela ba ntse ba tsamaya kreste lokileng modimo ba gauhele le o seng gona kreste lokileng ntate re a o boka re a o halaletsa mabaledi wa maphelo a rona re re phagama moya o halalelang rona re kokobele kreste lokileng o sa tla ba balela le gona maemong wa nana ka kreste morena ka kreste morena ya re fang dijo le diaparo re ka etsa tsotlhe ka lebitso lena amen.

0: Sensereke na mila yetsenya runa. Kuske rasenya nako. Nako haisaliyo. Oh, kusiam. The sons of God. Oh, kusiam. But now. Likwa hello.
1: Abana re ka dimela o petse ke modimo re a tsheba re bolokeile o re ke petire ka le sahle ngalona aba bua mantsa mabare e sale nna eno a o ke petire ka le jara aba re sale nna eno a go isa go tshekomba lona wa re promise gore ha ke le ka ne pepa go tsaneng halona ka ba ka le jara Hona rinka le lahla le ka ntshantsa le mambo thata gore sometimes re na na tsepo ya rona e ba thunka tsepo ya rona ye ho modimo a o morena ke to a re thuse tsumwe na mokgwa wa ho ka ba modimo re e be re na le ya ke jarile kana ko mo tla utlwa e ka re sa ha o tlhoela go na le ma batlang gore o ko motsebe go na le mantse a mang a reng be still and know that I am God. Ha e re be still and feel, ha e tsamaye ka di-feelings, e tsamaya ka tumelo le ga re sa utlwe ka re o ka rile mare yena o ntsa o kepile re a leboa
0: letsela jeso le boka amen mme wa rona

0: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions, hammoho le True Voice 016 Media.
1: Ha ke lebohe rakgadi dihlooho tsa ditaba horeng ya borobong. Sibanyoni o beha sibiya sebakeng seo ho thweng ke sa botlokotsebe. Ditaba tsa hora borobong di balwa ke Mphomokwena. Mo mamedi dumela. Paki engwe hape commissioning ya Madlanga e behile mo General Shadrack Sibiya situlong sa mogatlo o belaelwang wa botlokotsebe. Mokamedi wa ditekesi Joe Sibanyoni o na le nyeweng ka laboraro mo a ileng a latola diqoso tsa ho qhekella le tshebediso e seng molaong ya disebediswa tsa sepolesa. O sa tsotellehe setshwantsho sa marangrang se bontshitsweng sa dikopo tsa Sibanyoni ho moporesidente Cyril Ramaphosa tsa hore ho be bonolo ho fumana karolo ya khampani ya dibese ya Patco. O ile a latola hore o kenakenana le tshebetso. Le ha Sibanyoni a tsitlallela hore ha ka nka taolo ya mesebetsi ya boshodu ba ditekesi ya mofu Jonathan Msibi, o boletse hore Sibiya ya qoswang ka peto o tlalehile ho Msibi. O sale jwalo ho dinyewe tse fetang dikete tse hlano tsa boitshwaro bo bobe.

Mumamedi wa Lekwa FM ke labone le melemo hashtag moya o ries o teng laboneng la kasheko yeo moya o ntse o solola o batlana le ena ha ke tshojolo ke a dumedisa o dumediswa ke mmamokoro ka sebele o dumediswa ke moradi wa basia o dumediswa ke ngwetsi ya taung mmamedi moya o boso o dumetse laboneng lena o ya bona ke rata hobaneng o dumela le ha maemo a sa dumele o dumela le ha o haneya mmamedi o hane o dumela le ha o so o hula ka lasgere mmamedi o ya bona ke ya o rata moya o dumela le ha o so re ho fedile empa moya ona ha o dumetse to ko hopotse mmamedi ke rata moya hobaneng wa o tseba bao o phelang ka hare ho bona lentswe la ntate modimo le re ka letsatsi le leng morena jeso ya bao ka sekepeng le barutwana ba hae ha ba le ka sekepeng momamedi ya ba ho tsoa moya ho tsoa setsokotsane ke a nahana momamedi hore moya o no utlwisisa hore tsatsi lena ka lewatleng ka mona hona le ba moya o ke sa o tsebeng momamedi ho tho wa tsokotsa moya barutwana ba ba batshoa ba bona e ka ba tlo timela ba tsosa ya kgonang ho bua le meya ya ba re rabi ha o bone ke nna re tlo timela momamedi wa Lekwa FM rabi ha tsoa lentswe la ntate modimo le re fela a re moya kgutsa jwale le nna tsatsing lena ke re ke tlo re fela haebe moya wa hao o tsokotseya haeba ho na le se o tsokotsang moya wa hao tsatsing lena ke re fela ka lebitso la jeso moya ko kgutse momamedi wa Lekwa tamelahle ke o seng ho molemo ke labone ke merapelo ya bomme ke merapelo ya bontate ke ne ke o watametsa fela ke re ha ke tsebe na ko fumana ho le jwang laboneng lena ha ke tsebe na e be maemo a dumetse kapa ha dumela ha ke tsebe le yena motho wa ka hare e le moya wa hao hore na e be ko fumana ho le jwang empa ke ne ke re fela hashtag moya ona o re yes o ya bona ntho e ke e ratang momamedi wa Lekwa FM kore meya ya rona ha e itaole ke ka ho puleng mashe ha bina re rona re laelwa ke moya ka nako nngwe o ka bona re etsa ntho tse kang ha re a tlala ha se hore re be re nole veine empa bothata ke moya o re laelang ha ke tshojolo mmamedi ke ne ke o watametsa ke re o so o dumetse moya wa tseba ke ne ke re ba tsamayang ka moya jole ka nna tsatsing lena ke utlwe o ntse o kutla ka lekgubu le leng ke ne ke re fela momamedi hashtag moya o re yes moya o dumetse momamedi ke o amohela ka pina ya Isaac wena momamedi and the mighty messengers ba re lona ba ratang ho phela ko emamele momamedi pina ena e reng lona ba ratang ho phela re tlatla re tlo buisana ka yona hantle wena momamedi ha re tswa mabenkeleng hobaneng metsotso ha e le leshome le metso e mehlano fela re tlebe re ya ka mabenkeleng wena momamedi atamela ke o hohla ka letsoho la moya momamedi la nama lona ha le a loka hobaneng le nna jole ka wena ke motho a nama le madi di teng tseo ke di tshwarang mohlomong tse silafatsang mmele wa ka empa nka etsa phoso seng ha letsatsi ha ke sa o jwetse momamedi wa Lekwa hore ho na le lebitso le ke tlang ka lona momamedi ha re ye mabenkeleng fela re a kgutla momamedi le teng he lebitso leo ke tlang ka lona hoseng ha letsatsi la kasheko ha se lebitso fela lebitso lena momamedi le na le matla e sale le provuwa letsatsi lebitso lena taba ya hore le na le matla momamedi e sale bonkgono wa rona ba tshepile lebitso lena le rona batswadi ba rona ba ba letshepa re hola momamedi ho ntse o rapelwa ka lebitso la jeso re hola ho ntse o tho re tshepile modimo ya sa fetoweng ra hola momamedi ra ba batswadi le rona re ntse re ruta bana
bana ba rona lona le bitso le ena ha le so fetowe momamedi ha ke tshojolo momamedi wa lekwa ke ne ko ho hlahle ke re wa bona ho seng hona moya hona le ba a tlo bua le bona ke bana ba ikgethetseng ho phela mohlapeng wa Jesu momamedi ere ke matheka yena Isaac ntate Isaac ha re khutla mo taba ditentsa rona rona ba ikgethetseng hore rona ri ghetela ho phela mohlapeng wa Jesu momamedi ho tho ho rona ba ikgethetseng ho phela mohlapeng wa Jesu taba iteng ya leto ya rla rona ha re tlo yutlwa taba yo momamedi ya leto empa ha jole momamedi ri ke etse tsena ere ke tlwelle ntate Isaac momamedi a watametse ho baneng taba taba ke ha ke rata o ka atamela momamedi meya ya rona e be nka ile nngwe ho ba lentswe la ntate Modimo le rona e ba ba babedi ba ka tsamaya ba sa dumellane ke rata hore re dumellane momamedi ha ke etsa jwalo e re ke etse tjena ke be sentse ke lokisa motho ya ka hare.

0: Rakgadi wa bana ke mametsa ke re e le mo seng go na moya o ntse o re yes dumela rakgadi mela gena re se ntshabile ko mametsa ke re thank you
1: ha ke le bohle ne wa ka
2: o modimo ntate modimo mora modimo moya
1: ao ne wa ka o ihla o hlakolela nhle thapelo yo mo mamedi
3: Mamukoro, ke hetsa go tsena ke tswa mmereko ke tlile go robala ke utlwa o bua ka moya ai ka letsatsi le leng iri baby le morena Jesu ke na sketswaneng le barutuwa ba hae le batho ba bang go ne go na le diketswana tse dintse mabapa le sketswana sa morena Jesu Iritse setswa se tsena mo gare ga lewatle. Moya ke moya man. Ai moya.
1: Moya.
3: Wa simulla go tswa ko tswang ko teng. Wa ruthuta sekepe sena sa morena. Wa tlogela diketswana tsena tse ding. Ka ntlha gore moya ke moya. O palame le mang. Ha moya o le mokana kana. A letsatsi le leng mamokoro. Paulo o sutsa maya le batho ba tsene mo gare ga sekepe le bona.
1: Yeah.
3: O re moya o tlhanka mo go matla. O tlo ruthuta sekepe sena. Mme o tlo senya sekepe sena.
1: Yeah.
3: Le batho ba bang.
1: Yeah.
3: O re mare rona re tshwanetse re itshwareletse ka ankora ya sekepe sena.
1: Yeah.
3: Moya wona a o tlale metsi ma mokoro. O tla sekepe se Paulo se etsa mayang le batho ba tsa mayang le bona. Ara re itshwareletseng ka ankora. Ka sekepe sena. Le rona a re ka itshwareletsa ka ankora ya maphelo wa rona. Re tla phela. Amen.
1: Amen. Amen ntate wa ka. O bo sontso o na lo thaipileng o re motho e mong o re ha ke llele nama ha ke llele masapo empa ke llela moya mo mamedi wa lekwa FM ke le buile he wena mo mamedi wa lekwa FM wa kena molaetsa wa re ne mamokorongwa neso ha ke udumedise ho seng ha letsatsi re lebohe bophelo ho bane bophelo ke yena ragadi moya o re yes maemo a dumela a sa dumele re leboga sefela se matla lona ba ratang ho phela hopola tsietsi ya tsela ha ile tsietsi ya tsela yona e tlo ba teng mare re ntse re hopola hore fela Jehova e sale e le setshabelo moya o re yes ke o sma sentle ka zone 10 o sma sentle ha ke le bohle wena o swaka
4: Jehova modimo wa rona ya lokileng ntate ya matla o hle ka lebitso la Jesu modimo. Letsatsi la ka sheko modimo letsatsing le leholo la merapelo ya bomme modimo. Re mema wena senatla sa le godimo Jehova modimo gore o kene le rona letsatsing la ka sheko modimo o go fe matla. Gobane wena o modimo ga o motho Jehova o itse re kope tsohle. Ka lebitso la Jesu wena o tla re etsetsa yona tsona tsohle tse re di kopang modimo wa rona ya lokileng re kopa o kene le rona letsatsing la kasheko bomme ga ba se ba ya tswa ka magalo ba se ba ya tswa ba ya ditshebeletseng Jehova tsamaya le bona Jehova a sena tla sa goloka o ba tshireletse ka letsoho la gao le letona la goloka Jehova modimo wa ka bae ba be ba gutle ba ntse ba bolokeile ka lebaka fela la bitso la Jesu moya o halalelang o le o theowela go bona Jehova modimo wa ka ditshebeletso modimo wa ka moya ga o se o theule ka gago ditshebeletso e tlo bona moemedi wa rona ke na le gona modimo wa rona ke na le gona ntate ya matla otlhe ge a leboa ka lebitso la Jesu mabitsong a magago ntate le mogale moya o halalelang amen ke mmematakatso ka lethabong
1: mmematakatso mme wa ka ga re leboetlhe ntate modimo a re tlhonolofaletse wena mme wa ka
5: ke dumedise ba mamedi ba le kwa kao fela letsatsi ke la labone ke la bomme letsatsi la bomme rapelo ke re ntate modimo ke ena le kgethile letsatsi lena le pele re le bona kapo le pele re tla le bona ga ke na mantswe le ditaba ga ke tlo qala fela go leboa ke leboe fela lona letsatsi la bomme letsatsi le tlhomphileng ebileng e ne le kgwedi ya bonane fela tsatsi la maobane ba mamedi ba le kwa kaofela be ke ba ratang ke re letsatsi la labone tate modimo wa le gone ya ntse re di tlhokang gobane ke ena a tsebang tate modimo a le go fa maatla a le go tlatseletsa bane rona re batho fela a re tsebe empa ke tsho jalo me ke rata le nna ka tsatsi la bomme ke ngodisela ka lebitso ke lebohile batswadi ke thapelo di venture amen
1: amen a pithapelo re lebohile hle re lebohile hle wena pithapelo re lebohile molaetsa wa kena wa re ha ke etse tsena mo mamedi molaetsa o kene mona mme wona o tswa ho Lady in Red o re moya o re yes good morning rakgadi wa bana ke dutse le wena as always from Lady in Red ka small farm Lady in Red ngwane sohle le nna ntse ke o rata rati rati mo mamedi wa Lekwa FM mamokoro wa o rata hle wa bona ke tlile mona ke dutse mona ke susumetswa ke lerato leo ke o ratang ka lona la bone lena tseba hore o motho wa bohlokwa bophelong ba ka ke a dumela le basebetsi mmoho le nna kaofela melaetsa ya kena momamedi mme ke a leboha haholo e re fela ha ntse e kena momamedi ke tle ke etse tjena ke itse ho wena momamedi ho na le moo re leng teng hona tsatsing lena moya o re yes momamedi ke rata fela ho botsa hore momamedi wena la bone lena e ka ba moya o fumana o le kae ngwaneso e re ka potlako ye kgolo momamedi ke titimele ditabeng tsa ka momamedi lengolo la letsatsi la kasheko kapo kgothatso re tlo e fumana bukeng ya moeklesia re tlo e fumana bukeng ya moeklesia Moeklesia kgaolong ya boraro re tlo qala ka yona temanenyane ya pele momamedi wa ka motle mme yona e re sehlogo sa ditaba se re ntho nngwe le nngwe e na le nako momamedi wa Lekwa e re dintho tsohle di betse dinako tsa tsona momamedi nako tsa ho etsa tsohle mona lefatsheng ke nako ya ho tswalwa le nako ya ho shwa nako ya ho bolaya le nako ya ho fodisa nako ya ho heletsa momamedi le nako ya ho haha e teng tlase lefatsheng momamedi wa Lekwa ha e theoa e re nako ya ho lla le yona e teng momamedi nako ya ho tsheha le yona e teng e theose momamedi e re nako ya maswabi e teng le nako ya mohobelo e teng e re ka nako nngwe nako ya ho lahla majwe momamedi wa Lekwa e teng empa ha re dule re lahla nako ya ho phutha le yona momamedi e teng e re nako ya ho tabola e teng momamedi le nako ya ho roka e teng ke rata mona mo ireng ke rata mona momamedi e re nako ya ho kgutsa e teng le nako ya ho bua e teng nako ya ho rata le nako ya ho hloya le tsona di teng momamedi ha ke tsho jwalo ke ntse ke o atametsa ebe wena o seasoning efeng momamedi wa Lekwa hoseng ho moya o fumana o le kae a ke re moeklesia momamedi wa Lekwa o re ntho nngwe le nngwe tlasa letsatsi moo e na le nako jwale moya ona tsatsing le momamedi o fumana o le kae dintho tsena momamedi ke ditsokotsane ho na le setsokotsane seo ka o kgannang momamedi wa utlwa o batla ho bua empa se

o ifumana e ka re o ka ra setsokotane santwa ka re le patlolo la ntwa ke nako mo mamedi teng nako bebele ya dumela hore e teng nako ya ntwa mo mamedi Mumamedi, haibe o ithola e ka re o ka ra sefepo sa rejection e ka re wena o hlowe lentso la ntate modimo ke lena ke kopa ho be hantle o re e teng nako ya hore o rate ka pa o ratwe le teng nako ya hore o hlowe ka pona ka hore o hloye e teng ke tlholeho Mumamedi wa le kwa FM Ntshengwe lengwe ina le nako Mumamedi haibe ole setsokotsaneng sa hore wa batla empa ha o fumane le teng moeklesia ore e teng nako ya ho batla o seasoneng ya hore wa batla Mumamedi e tla ba teng hape seasone Mumamedi o tla fumana Mumamedi wa lekwa o fumana o le kae o sengwe moya o fumana o le kae o ifumana o batla o iphumana o tabola o iphumana e ka re wa tabolwa o iphumana o hloka o iphumana o shwelletswe o iphumana o hloname o iphumana o thabile o ithola o iphumana o le rejected wena mo mamedi se fela sena sona se be se re Botata bahuba mohlapeng wa Jesu. Kuri milaona o rutsa mayangona le botata mo mamedi. Ha se milawe hebe hebe botata ba sefapa no sena se o re se kgethileng. Kuri ha re tsamai mileng o hebe hebe. Empa ke mila o mo sesane mo mamedi. Hausa nka di hlomo tsa moya mo mamedi o ikatetse. O tlo hakeya mo mamedi. Hobaneng ho thwe Mumamedi o kena ka matla o hloka matla ho seng hona Mumamedi wa lekwa dumella moya hore o tlatse wena ngwaneso haebe o hloka matla ho seng ha letsatsi la kasheko haebe o iphumana o fokola Mumamedi dumella moya hle o tlatse ka matla wena Mumamedi se fela sena wena Mumamedi wa lekwa FM siri Botata ba tsela yena ya rona ko re ha ona mo re tla fitang teng. Ho na le hore dipelo tsena tsa rona mo mamedi di tshwantse di thapiswe. Ntate modimo o rata dipelo tse thapileng mo mamedi. Ntate modimo o rata dipelo tse ikokobeditseng. Ntate modimo o rata dipelo tse ikokobeletsang moya wa hae mo mamedi. Ere pele wena mo mamedi ke kena melaetseng ya hao ke re fela mo mamedi maphelong a rona re dula re tsukutlwa ke moya nako ya sefefo e teng mo mamedi ha se hobane wena modimo wa o lebetse ha se hobane modimo wa o hloile ha se hobaneng modimo ha o bone ha se hobaneng o moetsa dibe ha se hobaneng o mo hlouwa nako ya difefo e teng nakong ya re tsukutlwe e teng mo mamedi a ke re ka nako nngwe re tsukutlwa gore tsena tseo modimo a sa di rateng di tleditswe go sale tsena fela tse tiisang pelo mo mamedi

0: Momamedi ke ne ke o khothatsa hle. Ho baneng ha ile hantle ntle. Wena o ngwana wa ntate wa ka. Wena moyeng wa neso momamedi. Ke ne ke re haibe ho seng hona momamedi ngwana neso wa lla. Ke lla lo wena ho baneng ngwana neso. Haibe ho seng hona o thabile momamedi. Ke thaba le wena go bana wena ngwana eso. Momamedi, haibe o tabuile ho seng ha letsatsi. Ke yeme le wena momamedi ke bona ho tabo ha hao. Mme momamedi ka ketso yena o ke yetsang ke le ka ho rokella. Wena momamedi fela tseba hore wena o motho wa moya momamedi re ha ke etsa tjena. Ke e ka melaetseng momamedi kutle fela hore na melaetsa e ka ba momamedi o reng.
1: Khotso motlotsua khotso memamporo go hlomphile ngwaneso go hlomphile le bitsong le lentle ya ba nkgathatsa man ha o bua ka nako ntho engwe le engwe ena le best before ntho engwe le engwe ena le guarantee ena le warranty le furniture di product ka ofela shelf nngwe le engwe product engwe le engwe ena le best before that's why me ke le sia hangwala ka nako are e behetswe nako hey hona le nako a o thaba hona le nako a o hlonama and then me ke le sia hatswela pele ka yona gore ena le sebaka sa yona that is why ena kwa nngwe gona le mantsu a mang a se goa a re you were at the wrong place at the wrong time
0: masapo
1: ai memamporo re o tlwele sa loseng ngwaneso ke re fela ke kgathatswa ke taba ya nako kgathatswa ke taba ya nako tho nngwe le nngwe e behetse nako maemo a mang ga re wa utlwisise ka jeno but nako ga ntse e tsamaya re tla ba utlwisisa that's why segoa se na le mantswe a reng time will heal ai emamporo re ke itlwele le jalo empa ntho engwe le e nngwe ntho engwe le e nngwe baebele re ntho e nngwe le e nngwe e ka nna se ka ba nako ya ka kajeno e ka nna se ka ba nako ya gago kajeno but le nna nako ya ka yatla ntho engwe le e nngwe na le best before ntho engwe le e nngwe ai basotho ba kgale-kgale maaforika kgale-kgale ga na utlwile bohloko ba go le bambe le ngashoni ai ntho engwe le e nngwe ntho engwe le e nngwe peetse nako ai e ke itlwele
0: ai moramasapotlhe wena ngwane semo ye nko tlhomphile le wena mohlanka modimo ntho engwe le nngwe e na le nako wena moratiwa wa ka o be le letsatsi le tlhonolofetseng wena taka modimo ke modimo wena moramasapo go na le best before go na le nako yeo modimo a e tsebang gore ena e beetswe pele go bona le nako ngwane se jalo ka go bua gore ena ke ka morago go
2: dumela dumela romela ngwaneso le kae ka puo ngwaneso ee nna ke re aka nnete ba tabule moya ka tsatsi ke lena ba o tshidiseya ba tlhokaletsweng ba lo tshidiseya ke lo tshidisa lelapa la na ntate Nkohla mme Mankohla mane Movango ba lahletsweng ke ntate Bishop Nkohla wa lesedi la tumelo Jerusalem Apostolic Church ee ke re lahletswe ka go kereke ngwaneso ee ai mongolo fela ke la Osia 6 ngwana mme ee a bua mona ke Bishop Mojakisane the founder amen hallelujah
0: Bishop Mojakisane hle wena motlotsiwa wa ntate modimo re sentse re phepi re sentse re phepi empa moya o so tsibile gore go na le lapa leo le o fetang maemong a jalo ke ka hona moya tsatsing lena o re e teng nako ya ho lla e teng nako ya ho tswalwa e teng nako ya ho swa
2: madume setswana ka ta ke o ka se le tabenya
3: Makgadi wa bana re go dumedise tsatsing la kajeko mabitsong a mararo la ntate le la morale la moyo o halalelang
0: amen
3: re go dumedise ka letsoho la moya
0: amen
3: ho bana la na malidula le silafetse ka mehla le mehla
0: yeah
3: re ntse re leboa letsoho le re tsusitseng ho bana letsoho la ntate modimo le a tshepahala ke letsoho le phidisang letsoho le fodisang letsoho ha o kula le ya o fodisa ha o tlile bohloko le ya botsidisa ke motsidisi wa maphelo a rona ntse le modimo moya o re yes la maemo a dumela ka pasa a dumela sa tsikela la bone ke dume ke dutse le wena ke re nne ka kresta re fa matla ka etsa sohle
0: ha re lebohle wena mmedikeledi moya o re yes maemo a dumela a sa dumele molaetsa o ke ene mo mamedi o re dumela ragadi ke na le wena till 12 moya o ya dumela ke o sino samkele ntloko ka leo ha frena ge no sino samkelo a o hle mme wa ka o siwa ka hle ai re a leboa hle re a leboa hlonolofala re hlonolofala ka moka leo hof dumela marona bophelo ke ena fela empa batho ba tsebe re gelusitswe ke sebe hashtag moya o re yes amen ke memambele ka poloko memambele re ke nnete wena mme wa ka bophelo ke ena impa fela bothata ile re rona batho ha re tsebe wa ke na mlaitsa wena mo mamedi ha re etse tsena
4: modimo ntate modimo mo ga modimo mo ya o halalela modimo Abraham modimo Isaac modimo Jacob ga ba sa fele mongana wa khotso mongana le modimo ka ga lebo ha konyana entla le ho di mo go bulukile konyana wa go tsosa mongana le modimo ka wa dumela dithotsa melutsitsing ya konyana ka hona mongana le modimo ka melomo ga o re sa mongana le modimo ka wa halalela ho ya tsona lwana ka halalelo magotla le ho di mo mongana le modimo ka o dumisa mabeledi wa maphelo mongana le modimo ka kena le gona konyana entla le ho di mo tshebeletso nya letsatsi la ka shokola la bona mongana le modimo letsatsi mongana le modimo ka la megapelo mongana le modimo ka mo go lo batlang se fahlo sa Jehova mongana le modimo ka ge o ko mautung konyana mongana le modimo ka go le kholelatse molemo ditaba tse molemo tsa moya konyana tse thapisa mmile ya gona monghadi wa bophelo Kriste mabaledi wa holoka e ba le gona ba bohle mongana le modimo ka o lo retsa ka o loka konyana entla le ho di mo lukisa lefatshe la ha o le kula konyana entla le ho di mo dila lo bele di batana tsa fese ko nyana mabele di maphilo mo kana di modimo aka di a puruma mo kana di modimo aka ka hona ko nyana phamisa letso mo kana di modimo aka go lwanele mo kana di modimo aka ka go ntwagela ka go yona ko nyana ntato wa ka ya lukile ngeng lukisa tso hle mo kana di modimo aka ba bolai bo hle mo kana di modimo aka khalemela ko nyana ntla le ho di mo bua nkile wa khalemela mo kana di modimo aka di fifo le meya mo kana di modimo aka tsa mamela tsa khutswa tsa go tu la lo jalo mo kana di modimo aka khalemela ba bolai mogana le modimo aka ke a tsiba mogana se ga se tletela so tlo se fedisa mogana le modimo aka ke le fo ntato ka go le go di mo tsidisa go nyana le ka le ho di mo ba lang go nyana ntla le ho di mo ba le batho bo hle mogana le modimo aka le ho di mo ke tlo ya ha le fatse ke bona mele ba maoto ha o ka Kriste morena haleluya ka ke me mama ko ka sha vile vuka ke paile ka sebetse
0: nne mama go re a lebohle nne wa ka ka thapelo yo e matla motswadi wa ka ntate modimo a re etsetse wena hantle
5: mo Musa wa 16 ka Jehova uthi uvuke nathi kuyilanga la ngolesine labo mama ngosiyami ngicela ningiphamandla ningiqinise ngaso sonke isikhathi umama wakami akhululeke kulamageda ngamfasilo okugula ngicela nina kusuku labo mama nginemthandazise la engakhona ngiyibongela
0: Ntate Simphiwe re a leboa ebile re re amene wena ntate wa ka ka lebitso la Jesu re sentse re bua gore diketane tse tlamileng mofumadi wa hao o santse a fodile ka lebitso la Jesu ba mamedi ba lekwa ndate simpiwe ore hantse re rapela jwalo o kopa re emelena thapelong mofumadi wa hai wa kula ha re etse ka mgo ndate moduma re tshepetseng ka teng re kenele ndate simpiwe le mofumadi wa hai ore dumela mewa ka ngwetsi ya tau moya ore yes ho seng ha letsatsi la bomme ba merapelo ke mme ma motaung ka phase 4 o lla ka sefela ore sefela se o hle a o tau ke o dumedisa hle wena motaung weso le ho seng ha letsatsi la ka sheko
6: ra tshwana sa re tsha o re ya le boha ka lengolo re ya le boha ka lentswe botata ba rona le ha e ukwa hore ke nako ya hore o lle
0: yeah
6: o batla hore o itshware le ha o tla hore nako ke ya holla ke a le boha ha o e hlalosa mama hore ha nako eo e letseng e ngotswe ka ra lentswe la motimo ha hona hore o e balehela ke nako yeo e dumelle o fihlelela monga bophelo yena a o lokisa batho ha ba batle go dumelela maemo a ba a leng teng ka ona motsotso motho o batla gore a etse ntho ya motho o mong kapa a utlwe botlhoko ga motho o mong a tleha kapa a utlwe botlhoko ga motho o mong a o etsagala ntho e itseng gantsi ena nako ya hae ke nako ya gore gona jwale a utlwe botlhoko but nako ya thabo e atla thank you mewa ka ntate modimo kopa ka o pate a o tlhonolofatse lebitsong le matlala ka setso sona sa ratha eno
0: amen amen mmewa kahle e se ka re ka dumella motsotso o re fetang wona ke na le wena go fihlella o tswa ragadi ke mme mahlaudi ka zone 11 Sebokeng mewa ka ke a lebohle ntate modimo a nhlonolofaletse wena
7: Nemo niko ho ho tso hle u dumediswa ke mkhonulisi ya le go tso ka mahau. Mkhonulisi. Mo o ri e teng nako. Ya. Ya ho jala.
0: Ya.
7: E teng nako ya ho kotula.
0: Ya.
7: E teng nako ya ho ri khutsetse o thole o ri tu.
0: Ya.
7: O buela mo kana modimo wa hao. O khona le dzika zo mdlebena. Amen.
0: Le kwa dumela.
8: Dumela. Nyaza, bomo wa le ban.
0: Re tele kae hle ntate wa ka?
8: Eh,
0: ya ntate wa ka. Ke kopa la
8: onke nomoro tse tsa ka te hlengeng go wena. O di pentate a ketsa go le tsa tlhokelwa ke mme.
0: All right ntate waka. Ke a leboha ntate waka ke tla etsa jwalo. Nkgonolezi ha re lebohle wena nkgono waka. Ha re lebohela bone lena ke a tseba ntse o itukisa nkgonolezi. Ke a gola o ntse o itukisa jwalo o tlo totoba wena mme nkgonolezi ho ya merapelong ka sheko.
9: O seng ho letsatsi la ka sheno ngwana mme ke a o dumedisa ka go le kwa FM o go motho o mo ke ile ka thaba ha ba re hona ha re eng ka tlunya Jehova maotwa ka ya me gorontsa ha o Jerusalema ine ile motho ya neng a utlwisisa gore le etong la bophelo iteng dintho tsa tla kopana le tsona tse tla ho motsukutla empa ka go bana o ntse a itshetlaile ka Jehova o itshetlaile tulong ya hae o ntse a dutse hantle o ga morena maemo a dumela sa dumele difofo di ntsukutla di sa ntsukutli modimo ntso le modimo le maemo ngano ngwana se di teng difofo tsa re fetang ka ha go tsona empa ka lebaka la hobane ya re tshepisitse ngwa tshepahala re tla dula re ntse re itshetlaile ebile re tla dula re ntse re le tirudutse tshepong rejection of ni rejection uri mo akeke be aba o lahla tika hona na gele ha mmau le ntata o ba ka o lahla Jehova o tla o tshola o na tsebile go hona le lebaka ibile hona le nako ya hore ba tla o sikela ibile ba tla o tlohella fela o seng ho letsatsi la ka sheno o utlwile ngwaneso ke malebusa ka movango ausi wa ka o seng ho le tsatsi la ka senong di teng di ntshotsetsa hala maphelong a rona ba teng batswadi ba phuthang bana ba bona ditegateng mamela wena o santsane ho hauhetse o seng ho le tsatsi la ka senong a tsamela ho Jehova o tlo mo binela di haleluya satane o theuile motho o kila fuwa matla ka letsatsi le leng herota itile ha sana le matla a u busa setshaba a fara ka taelo seng ho le tsatsi la ka senong a re bana ba bashimane ba tla ba bolawe empa dintho di fetuile 2026 basadi ba bolawa ho so bolawa bana ba banana ho bane ba bashimane ba batetile ka bona mamela o seng ho letsatsi la ka seno modimo ha bua le nna le wena o re ha o so se ho kae ho so se ho kae wa bana hona le ntho tse dintse re modimo ha tla di lukisa ho tlameha go be le ba utlwa mohloko Kriste morena ka Kriste morena modimo ha tsama e kene ka go malapa a sebisitse ni shofa tsika le bakala motho modimo ke modimo o tla fetse ka ha go boemo ka ha go khotlo entsho modimo o re ka go khotlo ha o dulu go a fetwa tsalo seng ha letsatsi la ka seno taelo di tentse tswang ke batho modimo phamisa letsola hao phamisa letsola hao Jehova re holetsa ho wena modimo ka Kriste morena ke palepsa ka mo vango bana beso moya ka o thentse ile ha holo seng ha letsatsi la ka sheno
0: me malebza ngwaneso moya o rutse kutlile ka ofela le nna ke utlwile o theuile ka segahla se seng se o ke sa se utlwisising
10: ga gadiwa bana lady in red o mametse ga gadiwa bana ka mehla le matsatsi ha ko mametse o lukisa moya wa ka ha ke hantle moyeng tsatsing la ka jeno ga gadi empa ke rata go yo re fela ya re tshepisitseng wa tshapala go tla loka ngwana heso difefo di teng maphelong a rona re tlameha amoela ka tsele ditlang ka yona empa ha ko mametse ke a tseba gore pele a ka tloba hantle le sona sefefo sena ke sana kwana fela mme se tla feta ngwana heso gobane ntate modimo ga no re fa morwalo ka odima magetla morwalo wa rona o jere yena ga no re fa ka odima magetla ke lebogile ke lebogile ke tlo ba le wena until o drop ke maike ke mapulentsong ja lady in red ntate modimo a nketsetse wena gantle
0: ngwaneso ntate modimo o tsebile ke modimo ya go tsebang ntate modimo o tsebile ke ka go tsatsing lena moya o buileng ka tsela yo o sa buing ka yona o na tseba tsatsing lena gore o tlo o sedila empa ke a tshepa wena ngwaneso o tlwa o seng go fitlhelela gana jwale tsena ke a tshepa gore moya wa gago o ntse o sedileile wena mo mamedi wa lekwa ke kopatlhe o ko ye ka leqhepeng la rona wena mo mamedi ka mane ka Facebookong wena mo mamedi o ko kene fela o ko re fela hashtag moya o re yes a ko yehle mo mamedi ka leqhepeng la rona ka Facebookong ka mo o ko shebe ke teng ka mono o ko re fela ragadi ke dutse le wena ha ke utlwe mo mamedi melaetsa e kena ka segahla sena sena gotso tlhe ragadi moya o re yes ke leboga mme ka thapelo le maemong ana moya o ntse o foka Jesu o tla khotisa ka Kriste morena amen e fela ho le jwalo modimo ha fo sentheng le ngwe ina le nako o tla dietsa le fifing modimo yena o shebile mosidi ke o simosidi ka po memosidi madiboho ka Shavas putswa stene memosidi ke nnete hle se lentsola ntate modimo le rena e ka ba o ka ipata kae mo moyo wa ka o ke keng wa bona e bile o ke keng wa fihlella lona ba ratang o phela mohlapeng wa Jesu Sikhona isikhathi sokukhala sikhona isikhathi futhi sokukhala mama nginawe until uphuma ngo 12 ke FSK from Val ke a leboa wena FSK mamedi ke shebile nako ke a bona moya e hlobuile le batho ba ona ka mogo melaetsa e keneng ka teng e re dumela me mamkoro le maemong ana e ntse e le morena re fita ra ditsokotsane ke mashongwe ka zone 10 me mashongwe re moho ngwaneso le ha dikaba ra feta ditsokotsaneng empa modimo yena ke modimo e re ke etse tsena wena mo mamedi wa lekwa melaetsa e kene e le mengata ka tsela e tshabehang mme ke shebile metsotso ya rona e se e setse e le mene fela pele re ya ditabeng
11: ke a dumedisa ragadi ka lebitso le letle la morena wa ka e leng Jesu
12: Kriste wa Nazareta. Ke dumedisa ka lebitso le letle, lebitso le reng ha le fitlha ka ratlala gora e be ba teng, ha le fitlha ka ra okula pholo e be ba teng, ha le fitlha ka ra confusion solution e be ba teng. Ke rata go gothatsa bana ba ntate modimo, ke ba gothatsa ka lentswe le reng tsebe ya hae. Tsebe ya hae ha ya thibana go ka utlwa dithapelo tsa rona, ebile le letsola ga e gale le gotshwane go ka re pholosa. Re santsane re qala kgwedi e ntšha e ka re re ka tloloka, ra gopola o re lentsweng la gae, let your will be done as it is in heaven. Ha etsa ha le thathwe ha e lefatsheng le le godimo. Ntate modimo o rutlwa dithapelo tsa rona, rona ha re ikokobetse re sekebe ra ralwana, gobane ntwa se ya rona ke ya monga yona. O re let your will be done, a kelo fela, let your will be done.
0: Ke nnete wena o Stembi Thato o tla phethala ya ntate modimo maphelong a rona. O re dumela me mamokoro moya o re yes le ha o le thata naha e aparetse ke lefifi e ntse e le modimo e leng ke ntate Phoka. Ke nnete ntate Phoka le maemong ana re santsane re re Jesu ke morena. Dumela me mokoro le maemong ana e ntse e le modimo re feta ra ditsokotsane. Ke me Mashongwe ka zone 10 ka re ne se ke e badile. Ha ke etse tjena mo mamedi metsotso re se re setse ka emedi fela e re ke etse tjena.
13: Sa ho hatsela maemo ana di hlatsena di fapafapane, mara moya o ntse re yes le ha maemo a sa dumele, mara ya re tsapisitseng wa tsepa dumele.

0: خليك اللي برا وما نيلا كاجي كلنا ما هو كان لنا هو الحق سمنا كل ما رتفك إن أم بتي أتبع ويا غت سبيس ما سبها لما بديم كينا أتبع كينا كابا ميسا ما يا واقع كوكفلا وكيل وكيل وكيل هو بخاتي ما غت أتبع يوم سبيس ما سبها كم بديم فلا أتبع نبعك أنا كنت مليتو وبنا كنت بنا وبنا كنا مسا كنا كنا كالي بورا خالي كالي بورا كي ماما لير
1: mme wa ka a ko dumelle seboko seo gobaneng lentswe le qeta go bua le wena mohlompe mme wa ka wena sehla seo leng sona ke sona sa gore o lle a ko lle mme wa ka o dumelle seboko mohlompe e tla re ga o ntse o lla mme wa ka o tla utlwa moya o kuka jwale kga o ka o la kuka morena jesu o re rapelela ba itseng a ko se dumelele mme wa ka go na le momamedi a qetang a laetsa molaetsa moona ke mme wa ka itseng ka nako nngwe re hanela thato ya ntate modimo go tlo bo re moya o re lla wena o bo batla go itshwara mme wa ka a ko dumelele moya lenaneo re itse moya o re yes le wena a ko dumelele moya o re yes mamedi ke kopa tshwarelotlhe ka melaetsa yeo ke sa kgonang go finyelela go yona ka lebaka la nako gora e se e le ya lesome mme o simpho o sa le teng o tlo di bala ka leleme la Sesotho.
2: This is Lekwa FM News, bringing you truth, clarity, and the heartbeat of our community. Proudly sponsored by Lekwa Funeral Solutions and True Voice 016 Media. Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nete, kutlisiso, le mmino wa setšhaba. Taba tsena di tshietswa ke Lekwa Funeral Solutions, hammoho le True Voice 016 Media.
3: Tsa ditaba horeng ya leshume kwere mantashe ore ha hona tshokelo phepelong ya mafura Afrika Borwa ditaba tsa hora leshume o di balwa ke mphomokwena mo mamedi dumela le tonala ni minerali le mehlodi ya petrol kwere mantashe ore ha jwale ha hona kotsi phepelong ya petrol ya Afrika Borwa ka meho e ka sehlohong ke tshusumetso e ka bang teng ya kgohlano ya botshabela bohare dithekong tsa mafura ha bua sebokeng sa naha nakong ya seboka sa dipotso tsa sehlopha sa moruo ka laboraro mantashe o itse naha e na le polokelo ya oli e tala e lekaneng matsatsi a 30 ha sasole e na le polokelo e lekaneng ya mashala ho tshehetsa tlhahiso ya mafura o sa le jwalo letona la motlakase le maatla ngaka Kgosientsho Ramakgopa o phatlaladitse gore phokotso ya mojaro e tla fetiswa kgweding ya Hlakubele selemong se tlang Ramakgopa o ne a araba dipotso sebokeng sa naha ka laboraro o re palo ya bareki ba angweng ke phokotso ya mojaro e se e theohile haholo go tloga go baka bang dimilione tse 10.4 Ramakgopa o boetse o re tlhatlhobo ya mogwa wa go bega ditheko tsa motlakase e ka nna ya phetholwa mafelong a kgwedi ya Pherekgong selemong se tlang leano la tlhatlhobo ya ditlhoko tsa motlakase ha jwale le se le ntse le le teng bakeng sa maikutlo a setšhaba go fitlhela qetelong ya kgwedi ena o re tlhatlhobo ya ditheko e ka bona keketsego ya motlakase wa motheo wa mahala Ramakgopa o re o na le bonnete ba gore ka tshegetso ya ditšhelete ya ga jwale go ka kgonega go lefelelwa motlakase wa motheo wa mahala wa dikilowate tse 200 le 300 ka go ga o tlhokege kabo e eketsegileng go tswa letlotlong la naga ditaba di sala mo thating o lebeleletse gore baagi ba boiketlong ba tla fumana matlo letsatsing ne na ga re mamele tlalego ka abuti teni
4: ke a leboga mpho ga e tsedi yaka tse e tsagalang ka kwano ka boiketlong extension thirty ke gore go se o tlhile o bonala ditsikitlano tsa meno mme ge ntho tse re tlhile re di bona re fitlha ka kwano ke gore go na le mo kenwang teng go na le seponisa se tlhileng se le maatla le ba tshireletso ba teng mono mme ga o fitlha gaufinyana le mo o tlotla go abelwa di-flete di-flete di bonale ka ke meago e ka nkang batho ke meago ya makato e ka bang e mene e ka nka batho ba ka bang magolo a mmalwa go ya ka me itlileng re bona ka kwano ka mona mo tshileng o tlatla go etsala mme ba bang ba ba a ikwana ga ntse re tlile re utlwa ba sentse ba tshosetsa gore go gang go kekebe ga e ba le batho ba kenang ka mona ba senang jalo kapa ba kenang ka gare matlho ka mona ke tsona tse dingwe gape tse ntse re tlhile re di bona gore di tla etsagala mona mme ge tla nne re tlhile go etsetse go fetla le re etsa le jang ke buile le ba kantoro ya MEC wa matlo ka kwano ka Gauteng Matters Mmiri Mothara mme le go seng ga letsatsi le ka jano ke le ka bua le ntate Kehla Kwebu e leng yena jalo district director ka kwano ka Silveng mme ga jwa letaba tse ntse di tlhile ke di utlwa ke gore go ntse go na le political briefing e e tlileng e ntse e etsagala empa ga e etsagale ka re o sebaka sena bane baagi ka kwano ba ntse ba tlhile ba eme mme re tla bona gore ga ba fitlha ba kantoro ya moporemiri o rutse tlhileng gapa kantoro ya MEC tse ba tlhileng ba tlatla ba re fa tsona ke difeng ga ke lebogwe
3: ga re lekola ditaba tse ka setlhogong goreng e na ya lesome kwede mantashe o re ga go na tshokelo phepelong ya mafura Aforika Borwa ditaba tsa gora lesome di felela mona mamela ditaba tse latelang goreng ya lesome le motse o le mong
2: tsena ke ditaba tsa Lekwa FM Nete, kutlisiso, le mmino wa setšhaba. Taba tsena di tshietswa ke Lekwa Funeral Solutions, hammoho le True Voice 016 Media.
1: Momamedi wa Lekwa, metsotso ke e tseletseng ka mora hora yena ya leshome, mme mogahlelo kwa bobedi he. Wa tseba ha o le tsena wena mmamedi re se rena le ngaka ye golo ka re ho studio Dr. Ubane jole he mmamedi o etsa tsena haibe o sa tsebe Dr. Ubane ya ka Facebook page nya rona Dr. Ubane o temo ke Dr. Ubane ke mema Ubane ke Dr. Tsotetsi ke Auntie P ke ragadi ke mamokoro haibe o sa tsebe Dr. ena moholo a tenga ho studio a ko iketsetse molemo fela o ye leqhepeng la rona la Facebook hona tsale tsena fela gore Dr. Ubane ke na le wena Dr. dumela hle
5: ngwaneso
1: re teng le kae
5: ke petso petso
1: a ka mohau ka mohau
5: ke tla bona o mona fela o mona fela le mala ditaba bana
1: eh a
5: le ka ho lihota ka bakeng
1: a ke madi a mo gana yeso ke madi ke madi
5: e ka le sebisa ho lihota
1: a Dr.
5: ke madi le sebisa rafo man
1: a ke madi a mo gana yeso ke madi
5: le bitse bana beso
1: a ke mo hau Dr. ka mo hau hle
5: e ke mo nya tsona ke mo itse ba mo di bana ba le kwa FM ho to mo ba metsi ba le ting ya bua le bona ke professor doctor
1: professor
5: naam goro
1: hle doctor
5: tsatsi le ka jeko
1: ke
5: to bua ka ntonyana e ya bo e nyanyana fela
1: yes doctor yeah
5: ha ke tsibu mamedi yena o phetse jwa mo pilong ba ha
1: eish
5: ya pili re to bua ka yona ke a hore le sala lape Mwana ya lisa la banking tjwa ke motho a jwa.
1: Eh.
5: Ko pa wena o e ka lo santle.
1: O ya ga mogoketse banga teng doctor. Le sala la peng. Ke mwana ne ke bine le yena. Pele ke dula le ntate mokoro. O ke bine le yena ke le lapeng.
5: Okay.
1: Jwale ha ke se ke tla ka mo ka mokoro. Mane la peng ba ba re a Eno ho ba neng o tle pele o ya ka kwa. Ha sa le lapeng mona jwale he o ya ka kutse ya ka doctor empa ke tsebe kwena nga ka igolo he o tla. O tla nrarolla o tla nhlabolla
5: ho baneng ha le sa lapeng tla me le sotlehe
1: hangata ke empa ke nana go doctor wa tseba ke o ya ka malapa ka o fapana ba bang ke nnete ba ya sotleya ho tla batsotsa dipotse bohloko re mma o ke ya nusile mma o ke ya nusile ka pontata o ke ya nusile
5: ho baneng le sa lapeng le dilwa le sejwa
1: Hey,
5: bla sejo. Ha ke tsimo mamedi, o mamedi hantle na.
1: Yeah.
5: Re sa lape. Re sa lape eng o bua nnete a hore ke ngwana ya setseng hae.
1: Eh, ya doctor.
5: Ngwana ona.
1: Mm.
5: Le mo regela spelling sena sa hae no sena.
1: Eh.
5: Mo letswalang teng a ke.
1: Eh.
5: ma ba bang ha ba sa rekwa.
1: All right.
5: Sa lapeng le hola ka thata.
1: Mm.
5: Le la tlhike fetswa hangata.
1: Yeah.
5: La hopotswa hore bona o notsibe wena ha o ngwana ba mona.
1: Ha o ngwana mona, eh.
5: Eish. Le tsama le hopotswa.
1: Eh.
5: Ene le sa lapeng. La hopotswa wena o tsibe hore rona mona. Ke rona boss bane bane.
1: Yeah.
5: Wena go tsibe mang o tswa kae.
1: Yeah.
5: Tsho ngwanona o fumana hore jwale o lahlelwa ke direction.
1: Eish.
5: O la ka pelwe bo hloko.
1: O ba bitha.
5: O ba bitha.
1: Yeah.
5: Wa utlisa ke tjwa.
1: Eh, ya dokotela.
5: Ene jwale ha se ana le pelo e jwalo a o ba khopo.
1: Yeah.
5: Hanga ka sa lapeng.
1: Eh.
5: Le a atleha. O ba ne. O ba ne sa lapeng le a atleha.
1: Mm.
5: O ba ne ke motho ana sa ratwe.
1: Eish. Yeah.
5: Motho a sa ratweng.
1: Yeah.
5: Modimo a mo atleisa.
1: Mm.
5: Le badimo ba mo bona.
1: Yeah.
5: Hore ngwana ona o tla ke ba tsama ba ho hopotsa.
1: Yeah.
5: O tsama o itsipa hantle hanyane. La o shapua o shapua ha bo hloko fela ska ho fika bana ba mole.
1: Mm.
5: Ene bana bana ba ha le ntse le hola le bana ba mole.
1: Mm.
5: Bana bana bana ba le bana le bo tsa hore ntjo isina ba u jotse go ntjo isina ha bo ena.
1: Eish.
5: Wa utisisa. Gona re bo se bane bane rona. Gona re bo mkoro rona.
1: Yeah.
5: O mami. Eh. O ipotso, o itsipe, o ipotso ma. Hantle hantle. Nna ke ma.
1: Nna ke ma.
5: Ntato wa hae ha motsebe.
1: Mm.
5: O tswa ke mmae fela.
1: Eish.
5: Ele mmae. O la ka thata ka bakala bana bana.
1: Yeah.
5: Ya mwana ona.
1: Yeah.
5: Mwana ona ha go no thola ntse mnate tsentle, tse tholang ke bana ba ba.
1: Yeah.
5: Ona le bana ba bana ni enga.
1: Eish.
5: Ya o tswa bonyane.
1: Doctor.
5: Ba o tseng ka thata.
1: Yeah.
5: Ba kwa ha o jwa, ba kwa lwa ka ntle bana bana.
1: Eish.
5: Wana se ba mona.
1: Ah.
5: O ma ke bona ba se ba itswang haholo.
1: Hey,
5: o ba le kgoba man.
1: Mm.
5: O ba le kgoba ke se mo mamedi o utlisa hantle. O ba le kgoba.
1: Yeah.
5: Tswale ke ba ka ntwana ya le sa lape e ka itswa jwang hore le rato le lona ka tsini le.
1: Eish.
5: O ba ni o bona le li kaze ne tsa lona.
1: Eh.
5: di morali biso ba ga e motlaka follela ona
1: la ye tsamfela ba dilo ba mopotso re ya tseno mona
5: mo tsoma o somolle o tsane a ke tsa lapeng ha le go nodula ntaelong la tloa mona le ke tsa bophelo le ya mane family nyane o tsane le family ene mo afika nteng wa sebetsa
1: yeah
5: o tswa all out wa sebetsa o tlina ntloela wa inengela ke motho a itekela bophelo ene la itekela le rato lena ha li fumane le rato lena o mamedi me mamko
1: mame
5: ke nana mamedi pa ka mamedi mamedi sanke o itekela le rato
1: lena la sa li fumane
5: la sa li fumane ene o fumana hore na go ntsa pele ono sna di pompo jarte
1: eh ya ke
5: nne metsi anang ana khwa se pakanyana bana ba mole ba robetsa monate wana ka tshutswa ha bo hloko tshelele ka metsi ana ba me ba mo a tshutswa shesses
1: robetsi
5: robetsi mona o wikadile mona wikadile nana ke hao ka ba ke a mmao mo wa utlisisa o ipotse o tswe o tshutswa ka metsi o longa di kobotse na lo di anea ka ntle o nako engwe ka mele o di hlatswe ba ntse di le pedi
1: yeah
5: o fana o le sala la peng ha le hole ha mnate le hole ka ga hlekefetso ya maikutlo so tseo ena ha e be maikutlo mfela le bona le pepenene
1: yeah
5: o wa hlekefetswa
1: yeah
5: e seng ka hari pele ka ntle wa hlekefetswa
1: yeah
5: ene o dula o sotlehile ha o na di aparo tse ntle
1: yeah
5: ha o apare hantle
1: yeah
5: hana motho au shebela
1: eish
5: o mabetsa
1: yeah
5: wa bona that's in like a joke go tlo bua ka le sala lapeng
1: amen
5: mo le sala lapeng ke motho ya jwa ke batla mamedi a ntlalosetsa hantle gore yena o phetse bophelo bo jwang go na le batho ba sa phelang bophelo bo
1: monate
5: le jwale bantse ba phela bophelo bo thata bo bohloko and-e ga o na le mekete ba ruwa meketeng o bona yena a duleletse thoko mane wa tswa ka gare a batho bano ba kgeswa ke wankga a kgeswa le karabo kapa ga a tsala a bua kapa a araba ntho e itseng wena o ne o le mang wena o bua bana ba
1: monamatswalelo
5: a mona wena o eng mona o dula o ntse o agelwa ka dintho tse botlhoko fela go na le motho o mongwe ga ntse a gola o fana gore jale ga ana boroko o kwalelwa ka ntle motho ona la o jewa dijo tse monate o kwalelwa ka ntle la bona mme mamokoro go na ntshona e
1: botlhokoo
5: kwalelwa ka ntle le bosio o kwalelwe kwa ntle ba ntse ba utlwa and-e motho ona ga e sale a ntse a le teng ka ntle a ntse a etsa ka dirin yana kapa a ntse a etsa eng o incengela ka matso a gago maare batho ga ba kgone go
1: appreciatagohang
5: ga ba kgone go amogela o leka gore o itwanele wena o tlo itwanela ka eng o senane o itwanela ka matso a gago o neela ka matso a gago a sebetsa and-e o sebetsa ka thata ga o le tsala lapeng o mametse me mamko o tlatswa washini ya lelapa leo kao fela bana ba moo ba ntse ba ipapalela mo le kapa ba ituletse ba ja ga monate
1: ebile ga bane o latua
5: ga bane o latua ebile ga bakeke ba tsekiswa letsala lapeng ke motho ya dulang ka pelo e botlhoko and-e ntho ena mo familing e ntse e gola ya gola a kere mme mamkoro le bana ba borona ba photswa ke batlankana ba se ba na le bana and-e ngwana ona ga a ba le ena e ba letsala lapeng ga o tsebe mo a tswang teng ga o tsebe gore ga ba re e ngwana ona kwa mang o monka ka e ngwana ona ntata e ke mang nna ga ke tsebe ga bona o ngola fatshe o tla togotswa mole o bue nnete ga o bua nnete ga ba ya mole ebile boikarabelo ba bonke jalo ka batswadi he gobane wena o tsala ga ona batswadi o tsala lapeng ga ba bonke boikarabelo gore ba o lwanele ntwa ena o dula ka leqeba lena mare o ntse o itsipa bothata ke gore wa itsipa gore kana and-e batho bana ba dula ba o gopotsa
1: wena o lesala lapeng mo
5: ee o dula o tseba gore mona se heno mona wena go tsebe wa ipotsa gore wa o kae mare le o ka mo botsa gore ke mang nna ga bane o keke ba o jwetsa ga ba e bue taba ena
1: la ebe o ba saleletse le ntlo ga ba fitlha ba kena
5: felaba
1: etsa ntho ba e ratang
5: bona ntlo o konna ka ntlo from A up to Z o nenga bophelo o nenga boroko wa utlwisisa o teka dijo o mametse ga o na lotho e sandleni o sekanye kuye nkosi o mametse o tla o le tjena fela o le fela fela o sena lotho ka ra matsogo o llela go kae tuba ka lesala lapeng mamedi wa ka o mmamele gantle lesala lapeng gobane lesala lapeng tlamehile le sotliwe bophelong gobaneng le apolelwa le sa reke le diaparo tse ntšha o mmametse mama makgasana ba sa batleng ba mofa ona bona wa ipotsa ene ga o mo latlela ona wa ithabela ba ithabela ke a tanki ke a leboga wa utlwisisa a e shebe a fubona gore ga ke ka e roka mona wa utlwisisa gobane ya kgeseya nthwena ga ba e rate maa ba o fa yona
1: Ba bang o thole hore o hudile o le mokana o ntse tsa maka le qeba leo.
5: Ha, me halifeli. Halifoli le qeba leo.
1: Ba bang ibile ha sa ya le haye doctor o baneng tsona ntho tso ntso di bua tsena wa tseba hore a ke fitla haye ke lo gesuwa.
5: Jo, mme.
1: Ha re utlwe he doctor hore na mo mamedi reng.
5: Ya.
6: Ke re ba fihla o se ka la bona ba o jwetsa o sane ba tloetsa mokete. Wena o tlamehile o dule ho le tleleni moo ha ba qeta ba je dijo tsa hao tseo ba di tholang di le teng ba o sie o sena nexo le jwalo hobane fela o dutse ha bo bona. Dumelang ka stadion, ke a le dumedisa ntate o bane le mme. Yo, la bua ka topic e nngwe thata e bohloko eo re keneng ka re situation ya teng. Matsaka ke le sala lapeng jo ha ke so bone mathata makana kana wa phelang ka go bona. Ntate o bane ke re le ha re ne re thotse ntlo re ikatile re patala rente e nyane. Re le ralatuwa batho ha ona motho a kgonang go dula hae ho thomele ntate ba batla motho ona. Fela itse ha ntse re dutse moo re hana go gotlela hae mosebetsi wa fela. Motho mong a mosebetsi o tena o fela ba o tlamehile o gotlele hae ko wena mosala lelapa leo. Marempa bana ba moo ba re rwaka ba re lwantsha re dule ka kgotso. Re file bana ka ntle ba dula ka dirumong bana ba kwetse dipompo ba kwetse ditoilete. Mara ho na le batho ba baholo ha ba bue ha ba re nix. Re mmotla ya dintjeng ha ona le mena tona le eng mohatsa ka o tla bo sotho a e wena o sele o sala ntshuwa fela ka ntho tse siko yo le sala la pe jesus ke ntho e ka re ntho hako ke ntho e ka re ntho hako yo ku tlile hle ntate o bane ku tlile go ga ke hloka tshelete ke batlana le mo ke yang teng ke o tlo le mekhukhu fela nka lo a ke kgone go thola peace of mind ba le bana ba hola. Bana ba hola sentse ba sa batlane. O nako wa mang, o nako wa mang. Kgethollwe kana-kana ya lefatshe. Yo, lerato ga le yotlhe. Ga o le ngwana wa lesala la teng. Ai, tjhe.
1: Hei, doctor, nna bua taba tse bohloko.
5: Mme mamkoro.
1: Ee.
5: Le molekane wa hao. Wa o hlekefetsa ba le lesala la teng. O mametse ka mantswa mang o nenga bophilo le la uso wi nyadisitse
1: sho
5: o mametse
1: ke o mametse hantle
5: o nenga bophilo o wa iqekela ka matso a hao mari o fumane motho ona hao wa bona hlekipetso ya bomme e tadile le mane
1: le saleng lapeng
5: wa o tsisa motho ona a o bitse ka mabitso a ngatanya le mabote ana
1: aish
5: o mametse a o hatikela o ra a ke mona wa o tswa mema mkoro o tlo tswise o bo pilo ba sala ntho ena ya tiki fetso ha se ga inga mona fela ga tsame yona re qale mo ra o bana mo tsante
1: re nke metsong doctor e kale ka yona metso re go utlwe mletsa o monkuna he doctor rena o re mo mametse
7: yo oh ntate o bane o go ka tebe bo hloko o tsala lo hlokahala ke mmele le banyane ke ka kgeswa le tla bolaiswa mosebetsi ha o hlabue go mona lona le tlabe le fuwe na metshweu ntse le gopotsa ga mmalona kwane kwanana se gona ga mo bolaile se o batlang go thusa botlhoko ntate o banetlhe jo
5: mamokoro ke lesala lape
1: yatlhe doctor
5: ke bophelo ba lesala lape o fumana gore ga o na letegile a kobo wa bona ke maria wa bata ha ona le tegi la kobo lo le aparang e tabuile ofue nto le leranta fela o amogela ntho e nngwe le e nngwe e mpe le ntle wa e amogela gobane ga ona mollelang teng and-e ntho ya re sala lapeng e gola le wena a ke re dikazine tsa gago ka o fela le bana bana ba bangwe ba ba o hola le bo ba o hopotsa o dilwa ntse o hopotsa we wena o tsebe ha ha se he mo mona we tsipe ma handle wa bona ba ba tsoli ba re tsetsi mona ha ba re jwa sa hore re bo mang re a kae o mametse ntwe ke bilela
1: yeah
5: o ka batla mamedi ai ho ya ba ba ne ba na le tsebo ne ba that wa kanti ba thubana ha ba o sotla jwalo ha ba elelo ba o fa tlhonofatso
1: yeah
5: ha ba elelwe nako engwe motho o tlo motsa botsoko mara ga o elelwe ga o bone gore motho ona wa motlhonofatsa o fumana motho ona o a tlile le o feta wena ke
1: lesalapengangata e jalo
5: kannete ke
1: lesalapengand
5: o fumana o jale ga o se o atleile kona ba atamela ba reng ba o rata ba baka mo o rata kanti ga ba tsebe gore ntho ena ga e le o phonyoga o e sebedise ka thata ka dikgapa le dikeledi ntho tsela kao fela ka o bona o nna le lenga lena le tswa madi o opela ke lenga lena ka lebaka la ose ya o tloka seeta ka lebaka la obane o le sala lape bana ba mole ba apara diaparo tse ntle ba dula ba le batle wena o kgutsana ga o na molelang teng mona ge tlo bua ka motho a sena mo alelang teng
1: ebile batla e bua le ka segowa doctor ba kgantsha le segowa ga batla o masala lapeng o tla utlwa ba re we don't owe you anything
5: ane jwale ga e se le jalo mme mamokogo mamile a utlwisise nthwena ntse gola o ntse gola o gola le
1: yona
5: botlhoko bona o gola le bona ga ba ntse ba tsheya le wena oa tsheya le wena obane ga o sa tsheye o tla llela go mang o ntse o tsheya le bona ande wa e tsala gore o ka tsamaya le bana o bapa le bana bana ga ba fitlha monyako a kere ba tshwa diplastiki tsa batswadi ba bona ga ba fitlha monyako wena o sala ka ntle wa ipapadisa ka ntle o ntse o ipapadisa ka ntle o bone sa lapeng gore ke kgutsana e jwang ya ipapalela ka ntle ka mole ande jale wena ga o recognize o fana gore motho a ntse ba tlo o ja pela gago batho bana ba ja pela gago ande o se o amogetse nkgaolelee nkgaolele ai o fumana gore gae motho o fa
1: phisinyana
5: e ka nnanyana ande gamfe gapetle o fumana gore jale o ipakela mathata jale o dula ka botlhoko bona o tswalwa le bona o phela ka bona o gola ka bona o tsofala ka bona o ya kae mo mamedi waka o mametse ntho ena o tswalwa ka yona o phele ka yona o gole ka yona o bo o nyalwe ga e be o nyalwa wa inyadisa o kena le manyalong ga bo moshimane o dula o matha ka mora moshimane ona wa inyadisa
1: o
5: baleya bohloko bona batla o kang leqeba le joo leqeba le a se le o nteka e ba e ka kgona ke le mamelele bane ke lone lefulaka ke lefula gago o ka lefa mang lefula
1: Hey, doctor, ha re utlwa rona mamedi o re mo.
6: Dumela ntate Obane le mme ka stereong jo. Ntate Obane, o bua ka ntho e bohloko ya lesala lapeng. Hey, lesala lapeng, ahle, le phela ka thata, le phela ha boima. Ke bone le ha re le mona mabitleng mo, batho bana ba family ha o qetwa ho kenywa mofu ka mokoting ka mo. Ha ba phetha lesiko la bona ha o ka ba phazama fela ngwaneo a tshela mobu pele ho ye mong wa leloko leo la moo lesala lapeng la tshela jo bohloko ba bona ke bona bontate bana ba re ngwaneo a ke ba tshela mobu re sa mo tsebeng tatae ke mang fela ka nako ke bo malome ei ba lesala lapeng ebile go betere ga o le ngwanana ha ile ngwanana go bitse go tlanka modimo tla ba le yena ka lo nyalwa a thole le nyalo le right jole ha ile moshemane go bohloko go feta go bana o tla dula a dutse kage o le lapa le o le ha sa go o tswile wa la tua go thi tlo ha ile penki mone ana sotle go fihlella a ere sala la pele a sotle ya ntate Obane le a sotle ha ho
5: mamedi waka mme mamokoro
1: ya doctor
5: ke ka ho ba o rea libitso ba re o tswama o somolle
1: ah
5: o kena mona
1: o tswa mona
5: ho tsana o kene mana o ipatlela bophilo o sama bophilo o batla mo lerato le leng teng lerato ha le o atamele la o balea lerato lena o kene mona bona wa ithekisa ka matsoho a gago wa ithekisa ka bo wena ntho e nngwe le e nngwe ba o beye mo batlang teng o dumetse wa utlwisisa mare leqeba lena le dula le ntse le qhitsa bona lenga le lekana ga ona le seeta lenga le lekana le tswa madi
1: No.
5: O mametse ke Maria o tsamaya ka maoto jwalo o mametse mama o fumana gore o mong o fumana a nkile diplastiki a phuthetse maoto a kentse maotwana ka gara plastiki tsena tsa checkers ga ba iketse batho bana ga o ka mo botsa gore go tla o etsala eng ka bophelo ba gago o tlo tshola dikeledi o mametse bona batho ba o toya o sa ba tsebe batho ga ba o batle o sa ba tsebe mo ba leng teng ba bua ka dibitso hes bane ba no kae tso ke maketse ga tso fitlhe tso ga ka fitlha mona tso dijo tsena tse setseng tsena ba mo fa tsona o mametse o ka bona se a dutse o dua se ka go bona wa isolata ka gara batho
1: nenene baba ba molebale o thole go dijo di fedile o ana a tlaya skepse le gore ba re jo go leletse
5: tso and o fumana gore o dulelelama ga o kene ka gara batho ga o le sa lapeng ga o kene ka gara batho o le momole tokonyana
1: moleande
5: o shebe momamedi wa ka tofatso e ntle e kgolo e tlo wela bophelong ba gago o mametse ande batho bana ba neng ba o sotla ba tlo bona katlego ya oapa ka se bone ake le value ya o ga e bonagale maare nakong eo ba tlae ba e bona ba tlae ba batla o atamela ba o rata maare le teng le ba ka o rata ga ba o ratisise mo ba leng teng bantse bare e ga motho a ntse a botho e ke mang ole e ke sebane-bane hei o wa tena ona o jotse ke mang ka nto ena ya bona o moare hei mare o betere ga le teng ga tsa mosebetsi o tlo tsamaya o
1: sebeo
5: lekgoba la mona o tsamaya lekgoba la batho bana metsena kao fela wa o thusa ke nto e jwang tshwale wa ipotsa gore ke tlo phela bophelo bona go fitlhela neng gobane batho bana ga batle ka nnete ba o jotse gore o mang o tswa kae olo iphandela batho bana he ga ba ka o jotsa fela gore iphandele ya
1: kaekaekaekaga
5: ba no fa le lesedi leo o tlo dula o le jwalo gobaneng o mametse namako ke batla mmamedi a e utlwisisa gantle
1: to a doctor wa bona

0: se ke le motho sa dule mona jwale ga ra bone le family ga ke sa nkiwa jwalo ka motho wa family mare e yone ke le boga eo e nthutile bophelo mphile bo nthutile bophelo gore batho ba bangwe sa ke ba shebela fatshe ke nke batho ka go lekana o o tlo bua tabe boima o bua le majuni ya first three
1: That you were in a chocopa or was under to work. How Laura Mufu? I thought I see. I thought when I'm apparent about it, I will in a suit lily her home. A blella in to go home one or shower. A shower last come to her after peeling apparent about it, I will in. In the chocopa was our blella in door in the tuba. Thank you, that work.
2: Moya wa hae ha ba robala ka go ba khotso o mametse mme wa ka motho a robetseng ole ha o dula a hetlile morao hona le hore o thebolwe o mametse mama
3: ya ne tsang go mtla ka sewe ka studung ka mang
2: o thebolwe ha o thebolwa ei ba tla o sebedisa ba loyi bana ba o sebedisa How about tables? Oba, bona, okena malamala bayena, bona, ba o sebedisa o latin to se chila, se chila, se chila, se chila, se chila, wa sebe, bona, o sebedisa day in and day out. How na pomolo? How about tables?
3: Yeah.
2: Ho tebolwa, ho bohloko, hona le motho, a bona, le monga le moboloka, a ke mofuwa lona. Luna ha le bona lore, le boloka, Siriti sa motole. Motole na ba mothebotse ba monkile.
3: Jo.
2: And ha ba mothemola ba monka, ba go mosebedisa motole.
3: Yeah.
2: Wa uti and o se ba 24/7 ha apumule motole.
3: Ha apumule.
2: Hey batho ba loya mme ma.
3: Ke ba
2: mamelo ba batho ba loya.
3: Jo.
2: And batho ba loya ha ba moloi hatene. Wena wa tela ka pele le o rapela. Le se ka tsena ho tlamela o sebedisa gore wa hlapa ka papa wa futa ka tsona. O ntso ga iketla ketla. Ba o hatile kelello ena mo lo yona. Gore o se ba wa o dule o tsiriane fela. La o tse bantho e itse ka pa o tso ho lota. Ha o khone o lwana le ka ho lota. Ha tsa le re ka bebe ya mo ibile ya o tsena o tso gore hey ha ga tse bi re ke tsholle ho lota ena. Ha ina molemo. A ke ho ba nna ho ba a ke ba lo ipona ba ntse hore wena o ska bona botle
3: eh
2: o bona ntse tse snack se fela bo pilong ba hao o mametse ene ha ba se ba u yentse jwalo ba sentse kelello ya hao o mametse ne mampo
3: ke o mametse lo
2: jwalo bo pilo bona le fula na se le ho nqeta e ba e ka khona ke le mamelle
3: ya
2: bona ke le fula Ona le fule le le o kana di thotsa mele. O ntse o phela. Di bona mema mkoro. O fumana hore bomme ba bang. Ba na le phalo ya madi. E sa feeling engata
3: fe.
2: Ba utlwa a ipotsori. Tjwa ha gone o kena ka ra batho.
3: Eh.
2: Ha gone o phela le batho.
3: Yeah.
2: O le ntwana ya muduba ya muduba. Wa mana se tla bua ka ntho tse ding tse jwale re mona re se re tloetse mona re tla mona.
3: Yeah.
2: Maka le bakala ho bane. Ntho ena ke tsietsi re bua ka yona.
3: Eh, ya hle.
2: Ke tsietsi e soka mmeya ya batho. Ke tsietsi e soka mme wa modimo.
3: Eish.
2: O fana hore o tile jwale ha o tole le mmele. Ka le bakala ho fokolwa ke madi a mahao ana
3: ya
2: mametse me mamko
3: ke o mametse doctor
2: ha re ka tsona
3: mo laetsa o ke ne mo da tsa go meletse dinepe mona o re gotsong hlende te u bane le ragadi ho la ha suwa ka mo rabeke re bona tsena ke ding e be kwena o ha sitseng doctor ka botima ha ke se mo ke client ya ha o ka poja a kere wa opula beke fitileng ke la ka re ha e beneng ke la ka tla ho wena e be ke la ka tlo consult e be ba di test mo jela ke tsebi ha e be ke motho a e ke wena o be o la hasa jalo re ka mo rabe ke ba bona tsena
2: a ke ho na le ntotse ding nna mmoko How hasa? A ke ntotse ni ba sa di bone. How hasa? Kwa di ke tlaela mpepene ne. Tseo di le sitisang. Mapelong a lona. Tsho le kgona o di bona jwa le. Ho tshore ntona re fatlolotse ntotse ntse di leteng di phela le rona. Ha di di elenwe. O hasa ho le ho ntse hore ntona di tlaele ka ofela. O mamela nda ne mamgo. Ya
3: reng ke bona he doctor.
0: Dumelang ntate le mme, mamelang ke ntse ke rapela dingata tse ke di bonang ka ena and-e ke dutse thapelong ga ke suthe. Ga ke suthe o dumathapelo bana se ke tlhokometsa o la wa ntlwela a nyala basadi ba babedi ka mogaka e sale nna ke tsamaya ke mosia moo le bona batho ba bagae ke bua tsele lona basadi ba ba bagae ba babedi ba mona fatshe jalo o batlang go nna.
4: Ke a dumedisa ka studio. Ke kopa ho botsa ntate Obane hore ho seng tjena ke tsoha ke na le toro ke longwa ke ntja. Ha ke longwa ke ntja, ha ntse ke lwantsha ntja ena, ho hlantsha e nngwe hape e ya nloma ene. E nloma hona mo ena e nlomeng teng, di ne di nloma letsoho la right. Ha ke lwantsha e nngwe, ho hlaha e nngwe hape. E ntse nloma hona moo ena e ntseng e nloma teng. So ho fitlhela ke hopola hore ke tlamehile ha ntse ke lwantsha ntja, ke phamise letsoho lena hore le sekebe la leketla, di sekebe tsa kgona ho fitlhelela letsoho leno. So ke ne ke kopa ho botsa hore nang e bolela eng. Ke a leboha.
2: Dintlha ke badimo, mme Mamgolo.
3: Okay.
2: Dintlha ke badimo. And-e ntja ena mona ya mo phela le e nngwe ya tlaga. Ka mantswe a mangwe go na le ba sa etsang dilo tsa e hantle teng jale badimo ba lwana baodisa ga lo etsang to tsa badimo hantle ka tsela e hantle kapa go tlo tla tobua re shebe taba ena hantle
3: o sa utlwile doctor. Ke nana ka motsotsona he doctor re ga ke shebile metsotso fela e leshome le metse mehlano ena e setseng re kene di-producteng tsa rona he doctor le rona ebe bamamedi ga ba o batla ba ka o fumana kae
2: mme Mamgolo?
3: Eya doctor,
2: mole re na le mntwanane. Wa bona mme Mamgolo, mntwanami ke hana ho tswe baloi ba sentse ngwana hao ha kgone robala ngwa motšhiso kuona o mongatangata ngwana wa menyeka mona. Bona mntwanami ha ngwana a e sebedisa ngwana ona o tlo bona ha o no fola beke e tlang kapa hosane immediately o mametse mme Mamgolo. Ke bua ka mntwanami e ka ba leseya le le kae ha o lefa mntwanami fela ngwana ona bona la o ka tla mona o ha kena motho a itsebisa ka ditlhare ngwana ona ha a sebisa mntwanami ga ba ka se moetse leto.
3: Alright.
2: O mametse bona go na le batho ba tla ba ka stepe se seholo ba tla pela bana ba batho.
3: Alright.
2: O mametse jwale ene o fana go jwale bana e ba gakatso bana ba tsamaya ba phunwa batswadi bana ba jwale re tle ka tharollo ya mntwanami reka mntwanami ngwaneso o tlo bona mntwanami e tlo sebeletsa ene ngwana gago ga sena epitaete o tloo jajwa o tlo baela epitaete wa utlwa mme Mamgolo o tlo bone gore nto tsa setso di a sebetsa mntwanami ke mntwanami wa utlwa mama ande mntwanami ke sephala baloi ke setlhola baloi.
3: Eya doctor, molaetsa o bo se o kena mona tabeng ena mntwanami o re dumela ntate Obane le ngwana a tshwereng ke asthma a ka e sebedisa mntwanami
2: a ka e sebedisa mme waka.
3: Alright.
2: A ka e sebedisa
3: sa ikutlwetse momamedi e ka re wa type up o le a tshwere ke asthma le asthmatic.
2: Eya mme.
3: Oh, ke mane mo atlang teng he o rena o re o ithola kae
2: mona fare e nageng o ithola Tuxedo Pharmacy.
3: Ee.
2: O mametse bona ha o fika o tlo ithola e teng.
3: O mametse
2: ha o ya mane fara Bell Park ko Mamba Herbal
3: taxi rank ke mma
2: Mamba Herbal le kwa Bubezi ka kala taxi rank o tlo ithola thaliswa tsa rona.
3: Alright.
2: E ya mme wa ka. How your money is Sebokeng cosmetic.
3: Eh.
2: Oh mami. Money ever tone man. Cosmetic shop. Mo from Sebokeng pharmacy. Right, 12 o'clock, I just have one. o mathele mane spa pharmacy wa itlo itlo ka tsa tsa bona.
3: All right.
2: O mathele mane bona me mamko se di tlhaga tsa rona di kgetile kana le bo ema o tsamae bo ngone bana o fona e mangwelele ka bona sololo mona wa bona ha ba le ke ema o tsamae e to ba sebeletsa ba sebeletsa ema o tsamae ba tabuka ba jo Juliana ne sa tsilo se ka se ka ntsa ke ku ka ga tou ba ne mane fela mane radio mane le kwa FM bona ha ba le ke ema o tsamae e tlo ba sebeletsa ene wa bona ha Europa ha o bona mo wa itene una ka teaspoon ka paka khaba e ba da une quarter glass hararo ka fatse ene ke 500 ml ke ho tsa ke ntse ka mantswe ma ke half a liter
3: all right
2: jwale ka mele o ireke o e phele o ireka e tlo sebeletsa
3: all right
2: o mametse
3: ndo doctor
2: ene jwale ho rona man take o tsang di rantantse mane ho rona mamelo he ba le ni ka sen. Wa o tsama mama. Tswale ke go tsotsa hore se bue ka Hollywood. Hollywood. Hey ke se pala meleko.
3: All right.
2: Bona e tlo tseba lohi. Baloi ba ba itseba ha o tlapile. Ka ba o futa ka yona. Ona ntho e bulela mo pilong ba ha. Ona le mo ya nteng wa bona ntho tsa di ya bulela.
3: Di ya bulela.
2: Ka bakala eng la Hollywood. Hollywood e ka o sebeletsa. Ene ntho e ke ratang Hollywood wa khona we tsala mo classing ka tsela ka metsi a pompo den unwe. E tlo sebeletsa.
3: Holy Miser.
2: Holy Mtwana. Ke tlo sebeletsa Hollywood. Yona ha re fetoa. Re ka mona mo vosi moze.
3: Tsamotse.
2: Le tholu mtwana. Bona. Mona ke mmeli ntate ba lwana jwa. O mametse. Ka mantswa mang. Di mona mo notsi ba hore ha ksana ditakatso ka pathasello. O mametse. Vosi moze ya tsa go o tswale le mme a inwe. O ba jwale ha ntate a inwa le mo a o ka o khathatsa.
3: Di balance ntse na.
2: O be mnate ka tlo mpina e be mnate. Di bine pina e le nngwe. Ha le bina le ba be di pina e la e le nngwe. Bona ya kona o kopana.
3: Ya kopana.
2: O tlo pina e ha e kopane ena. Jwale ena ya lona ya tlo ntwana le vosimo. Ai vosimo se tolo ntwana
3: vosimo se tolo. Hey Dr. Ben, o botle tsa go mamedi ya ge tsosa ga ga di.
2: A ke mme mangu. Ke taba ya hore ntso tsena di a kopana. Di etsa monyaka o beteng ka tlo.
3: Ke kopa fela ruta mo doctor.
2: Ha re mo.
3: Eh. Mamedi tuma.
5: Eh le ka ka mo ka tsibi yo ha da to wa ke do go tsere ba ndang go go ja ka se tlo go tswa ga se batla fa se tloga total matla fa lo go tlo ntse ke a wa ne tega le go mo tsela go ntse a le tang go ntse mo mo ke ga se ga tapa ja e na le banka mo amma go ne me ke go tlo ja tswa sa tlo ka te wa da ke tsadi ga go ke ba putse tse tse go go ba ka go tsa ai go tlo ntse ntse te wa ja ba nna ka to wa ntse e bua go wonne to wa to ne ke sokha o la go ala ke nna ba tsogi ya amona ke tle ke ba tsela go di tsuku ka mona ga ntse to wa di
3: ya
5: ha ke thabira go la go kgwe mantsa lu ne ha ke ga tang ga ga ke ga la ga di yo nana ke di se hi ne o bu
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3: Oh, ubuseid. Ore ke kopa dumelang mme ke kopa mpotsetseng tate hore ha o lora motho a philang a pere just e buima e kare e muimetse a shebile fatshe kare moriri o tlhekimane.
2: Nna mko.
3: Eh, ya doctor.
2: He ba tsata hore sa ntotsedi. Mm. Tsa thata.
3: Mm.
2: mametseng ene motona wa phela
3: eh
2: wa mona
3: eh
2: o imetswe
3: o
2: imetswe ka mantso ma ona ntso tse tsedintse tse tse o na le pina yeng lifuleng tetle ditho
3: eh ahle
2: o mametse ona le motho a buang ka sefila sena ke ditho tsa di fedi
3: eh ngaka ya lifula di
2: ngaka ya lifula le ya di ke tle se tlare
3: eh
2: jwale o tsiba o tsone jwalo o ba ka o jwale o kopane le nna jwale
3: eh ahle
2: ke tlo bona ha mantho sa lukitsing
3: ya
2: ha na bophelo bo sa lokitseng kapa ntho e sa lokeng
3: yeah.
2: Ha o kopane le rona re tlo etsa showa wa fola
3: o bo sentse o ba jotsa he dokotela na ba kopana le wena kae le dinomoro
2: ba kopana le rona mane mamello pela tshepo mane mametse rona le ha o tloa mo le o tla ka rona o tlo feta mona residence ya o kena o fete mane ha o le o kena ha bopo starting sa bopo bopo hadwe ha o feta ona stop sign kitty junction or a right or short left ka pele o ta la o ka botsa manga ba ma ba ka botsa nda te hubane ke ma
3: ba tla monisa
2: ha ona motho a sa ntsebe jwale ntho tse ding tsa bophelo motho mo tsaba lo botsa o ya ngakeng jwale ba na lo pattern to the bar ha ke batla batho ba tsebe o go la tle ya mos
3: re nke mama medi mo
2: dikgang
3: Mama me di khotso.
5: Le ga mama.
3: Re tele ga inta twaka.
5: Ke di ngaza nya ga ka go ya le le go mona.
3: Eh.
5: Ka ka kana. Ke mama. Ke ga e mona go la ke du mana. Ba ka go tsaya di go poko ke le mana ke nang le ona.
3: O jale hona jale ntate tso ntate waka ka le bakala. Ntate tso na batla di nomoro tsa ntate u bane.
5: Le bakala ka ke no tso bakala ka le la ka. O di makala ke motho ka di sa di ka ka ina ya mo e fa teng so ha di ka di ya ba mo doctor di ngola a tlisi mo ya ba di bona ba ka ke ntse le di ke ka le ka so mo ke di ka ino ka ke ba ba go no e so ke ke ba ba mo sa sa ba teng se di ka ta ba di ya go la ya ka di ka men ka le se di go go se le di go la ba ka la ba ke go la ba ka kwa 2019 ka ke ke ke di mo le se ke ke ya go ba ka ntse ba ha di khukela maoba ba ha tse mme di dirge tsa kana ga tlo ke tsa seng dilang ke tloga nna o ke tsa tlo ga nna ke ka nna ke tla tlo tshwenya mo tsho o ka ntse tsa di buang tsa go
3: eh
5: ga tlo na ke ba ke pa na ma tsho ne ke tswane ga tlo ka kopanya tsa ke nna le ina ya sa tlo ba ke ma mo tsho kale ma tsman tsho kale ke go le tsa
3: eh wa tsiba ke ne ke kopa ntate wa ka fela ha ka to kopana le ntate Phadima ke nana
5: ntate okay ga go bona la ga le wena mma
3: o tle mona di papusi ntsa ga so ntate wa ka ha
5: o
3: fitla fela
5: o mo ka le kwa FM ka le kwa FM
3: eh le kwa FM ntate wa ka
5: ka le ga ga makat
3: ntate
5: ma ne go tlo dira e o e makwa ka ke
3: eh ka makpa ka free na
5: gena ma
3: eh ntate wa ka
5: okay ba ke go ya ka me mang ana
3: o ko penta te Phadima ntate a ka tlana kontsane tsa bo mantsibuya go tlwa ka hora ya bohlano ka bo 6 eh o fihle o re batla ntate Phadima
5: ntate Phadima
3: ntate Phadima
5: o ntate Phadima di fihle ka nako ya bohlano mantsi nna ke tla ka o tsana ke na le tele
3: e ga le bo ntate wa ka
5: eh o sa ne ke ka fihle ka ke na le tele ka go tsakari tsapi na go tsile
3: thank you ntate wa ka
5: ke ka ka ga nna go ntse ba ke ta founa di go tsi ka ke tsa house na ke
3: oh thank you ntate wa ka e o tla fumana thuso
5: ke la ke go ne go re kopela ga.
3: Thank you. Eh ya doctor a ke a tshepa henda teo tsa tla fumana thuso tla fitla o tla thola ntate Phadima. Ba ke ntsa metsotso doctor re se re setse ka metsotso e mene fela pele re ya ditabeng. Eh ke ne ke kopa fela o fe mo ma medi nomoro tsa hao.
2: Nomoro tsa hao tsa mahala ke tsela 072 71 33 167.
3: Eh.
2: Ke repeat 072 71 33 167 ka ba hore ta ka 076 289 3623 re ke le boeng mamedi wa ka mme mampo wa ke le buile
3: re le buile hle doctor ke tshepa hore hona le melaetsa ene ke ne ka mona ba mamedi ba ba tla ntlhalosetso jwale jwale ka doctor a sa ba file di nomoro tsa hai ke a tshepa hore mamedi o tla etsa jwalo e re ke di phete fela ke 072 71 3167 076 289 3623 wena momamedi ke teng mo he mo tla fumana doctor ubani teng ya wena doctor ke le buile
2: ke le boe mme ka o re o luna ha re kopane mane ha e mane
3: ya doctor
2: re be tse hile kubai
3: ai kubai kubai a na re tsena na ba bua kan kana ke ntane o ke siming Siming, hey. How about you guys? Can I kiss my doctor?
2: Shibaiwa.
3: Matsamante. We some balance, hey, doctor. Oh, we shall have a very good one. Baking it, bye bye, doctor. Hey, I want a mama medi. Do no more rota, doctor. Ubani kitena, wana mama medi. Lebakensa, motu bang hadifmana hantle. 072 71 3167 076 289 3623 wena mamedi re a leboa hetlhe wena momamedi ga o bile le rona mogatlhelong o na bobedi bakeng sa meletsa e nentse e kena he wena momamedi a ko motshware fela dinomorong tse o tsa mogala o tla o thusa ka tlhakisetso ya ditoro ke a leboatlhe momamedi mogatlhele o na wa bobedi he re ne re nka jalo le bao ba mamelelo he ba le he ba se ba tswile fela ka mokgwa oo mme goreng ena ke hora ya leshome le motso le mong he wena mamedi ke hora ya leshome le motso mong mme ditaba tsa rona tsa Sesotho re tla dibalwa ke o Simpo Mokwena
6: ditaba tsena ditsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions
7: ha ke le bohe ragadi di hloho tsa ditaba hore nya leshome le motso o le mong Tshuma o lebeletswe le kgotleng la Johannesburg bakeng sa dinyewe tsa go kgutisetswa naheng ya habo. Ditaba tsa hora le shome le motso le mongwe di balwa ke Mpho Mokwena, momamedi dumela. Monna wa Brithani ya tswaletsweng Zimbabwe ndotana Tshuma o lebeletswe go hlaga le kgotleng la magistrata la Johannesburg ka labone bakeng sa dinyewe tsa go ntshwa ha hae ka hare ho naha. Balaodi ba Afrika Borwa ba fumane kopo ya go kgutlisetswa hae lengolo la tumelelo ya go tshwarwa go tswa United Kingdom mo Tshuma a batlwang mabapi le polao ya mosadi wa hae le baradi ba hae ba babedi. O sa le jalo ditsamaiso tsa hae tsa boipiletso le kahlolo di le tsa tšhetšhisetswa morago maobane go ya go la 20 le motse o le mong kgoding ya Mphalane ka morago gore lekgotla le utlwe gore dipuisano pakeng tsa Tshuma le mmuso ga di so phethelwe. Tshuma o ipoletse molato wa diqoso tsa go ba le sethunya ka tsela e seng molaong ga mmogo le go kena Aforika Borwa ka tsela e seng molaong. Magistrata Sindisiwe Malindi o laetse gore Tshuma a dule tšhankaneng go fitlhela a tlhaga gape lekgotleng la dinyewe. Ka go pakeng tsa gona jwale le la 20 le motse o le mong kgweding ya Mphalane o tla bolokwa tšhankaneng mme o lebeletswe go tliswa go tla ka hora ya 8 ga e fetile ka metsotso e 30 hoseng. O sa le jalo ba bang ba baahi ba boiketlong ba hlile ba kgahlanong le sentseng se etsagala letsatsing lena ka hona ka mane ka boiketlong tlaleho ka Deni Mogomong.
8: Ga ke leboe Mpho kgaitsadi yaka ka mono mme ke se ke ele ka gare go ba bang ba baahi ka kwano ba bonagetseng jalo gore ba ntse ba tlhile ba na le dillo letsatsing la maobane le go fitlhela gore ntse ba botshela le go la ba le kopano ka kwano ka boiketlong mo ileng ga bonana jalo ba kantoro ya bothulo ba ile ba fitlha ka kwano mme bona ga ba fitlha ka kwano go ile ga bonala gore go na le mathata ka kwano go la ba le listeng mongwe ka kwano mme gore o ametse ka gare o le kwa fm kgaitsadi yaka o ka bolela gore mme ke mme mang yena o tlisitswe ke ka
9: igama lam ngunokuza mncinci ngihlala ebiketlong nge-2007 ebiketlong nginali 22 years ngisebiketlong ngihlala emkhuphini imkhuphi manje yanetha kuloko kufakwa abantu esingabazi siphethe ama-approval sigcwele lana manje na izolo besilaphana kwabizwe amagama 140 mara ku 140 ba 11 abantu basebeketho ngoba thine beketho ngisiyazana iyo inkinga yami na engizelana namhlanje ngifuna ukuphuma ngiphethe isikhiye sendlo yami
8: jola ibe khaitsela ka house size halo ro batho ba dula mikukumba kene ka kwano ka beketho ke inse lebeletso ngisela izala ka
9: usho ukuthi sizovala imigaqo sizovala akukho umuntu ozongena singamazi eh nale tente lena sizoyiwisa ngoba ngoba sina sibhlungu la diketlo silwile sishonelwa abo bhuti bethu sivala imigaqo ngala silale emigaqweni namanje sibanje inkunzi la kumnyama kumnyama emikhuphini siyalimala amanzi siyasokola yonke into
7: ha re le kola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya leshumele motse o lemong tshuma o lebeletswe le kgotleng la Johannesburg ba keng sa dingwe tsa ho khudisetswa naheng ya habo ditaba tsa hora leshumele motse o lemong di balwa ke mphomo ko ena mamela ditaba tse latelang horeng ya leshumele motse medi
6: ditaba tsena ditshieditswe ke le kwa Funeral Solutions.

0: momamedi ha ko wa mohele mogahleleng ona wa boraro eleng wana wa ho qetela wa lenano lena la St. Abraham's Mission of God ha ke tshwalo ke ne sentse ko amohela wena momamedi wa lekwa FM ke re ho bonala hore ho seng hona taba taba ke se fapano sena se o ringelang sona.
1: Oh yes, oh yes.
0: Lo seng se fela senentse se re ba inkele se fapano.
1: Oh Jesus.
0: Le mogahlelong ngona wa o qetela re ntse re fua sona se fapano sena.
1: Oh yes.
0: Ha ke tshwalo wena momamedi ke o hwehla ka letso la moya. Ke re taba taba ke moya.
1: Oh yes.
0: Rona re tsamaiswa ke moya, re buswa ke moya. Ke dumedisa le ho ikokobetsa le ho ananela motlotsuwa le mohlanka wa Modimo ya teng ka haro sebaka eleng yena mme wa rona eleng Mother Archbishop Ubane eleng Dr. Ubane.
1: Oh yes.
0: Ke amohele le Dr. Tsotetsi busiong ba hae empa fela re a tseba hore ka moya teng re kopane. Ibile ke a tseba hore le mo a leng teng o mametse o mpa tshwere fela ke mabaka.
1: Oh yes.
0: Empa ke a tseba ho rutu kena o na le rona ka moya momamedi wa lekwa ha ke etsa tjena ke ntse ke atametsa Mother Archbishop ha ke ntse ke etsa tjena ke batla hore fela ke mo atametse wena momamedi o ya tseba hore ke kere ho na le ka mokgwa oo ke ba tsamaisang ka teng.
1: Oh yes.
0: Hobaneng rona momamedi seo re se shebileng Mother Archie ke motho a ka hare.
1: Oh yes Lord.
0: O ya bona Ma Archie ha re ka finyella motho a ka hare. Re entse taba ebile re phethile mosebetsi.
1: Oh yes.
0: Empa motho ya ka hare ha re ka mofosa re fositse ditaba. Hobaneng momamedi ya mongwe seng o itse Mother Archie ha re le lenama. Ha re le le masapo Mother Archie. Ke ka hona ireng ha motho na ka re o fela ka yena tsana meng na mayena le masapo di a sala Mother Archbishop motho yena ka ha re na o phela ka o sa feleng jale ke tobe ya motho ka ha o ka ha re Ma Archie hantle ke rata ho tsamaisa ka tsela o ratang ho tsamaiswa ka yona Mother Archie ere ko yetse tsena motho.

0: Mina mina se fela. O re ke hlobohane le tsa lefatshe e bile ke tedile le tsohle. Motho ya etsang ketso e jwalo ke motho ya suthang ka hare ho batho. Mo mamedi wa ka wa lekwa ho seng ha ka jenule ke motho yeo a neng a le ka hare ho pitso. Pitso yena ya bitsitsweng ho yona ha kena ka hare ho leeto. Hobane ke motho fela ya bitsitsweng le ntse ho seng le re kopanang le lona ho motho ya fuang matla ke ntate Modimo. Le ntse ke le reng ba tla o lwantsha empa ba keke ba o hlola hobane ke na le wena ke tla o latella mo o tsamayang ko teng ke tla o latella mo o leng teng ke tla o protecta ka ditsela tsohle ha hona motho ya ka o etsang letho hobane ke na le wena ka letsatsi le leng motho ya bitsitsweng ha le ka hare ho leeto o tlo mmona ka mesebetsi ka ba ka hopola ka letsatsi leo monna o ne a le teng ya na ratwa ke ntate Modimo monna yenwa ya neng a ratwa ke ntate Modimo empa Samson yena ka letsatsi leo hobane o ne a tseba hobane matla Jehova a ne a dutse ho yena ka letsatsi leo ba neng ba mo tshwere ba lebala hobane matla Jehova a ne a dutse ho yena ntahele morena ke mofo wa hao thato ya hao ke tla yetsa le ha e ka nkimela ha ba se ba mo tshwasitse Samson yona ba mo honya mahlo ha ba mo honya mahlo lebaka ke hobane connection ya lehodimo e ne e etsahala ho yena ha na tadima lehodimo ka mahlo lebaka ke hobane ba ne ba nahana hoba Modimo yena ke motho ya suthang lehodimong la hae hobane Modimo o dutse lehodimong le phahame Samson atadima kama ahlo kama ahlo amoya bale bala hobane Samson ka kopana le Modimo kama ahlo amoya hante bona bane bana hana urubani ba hontse mahlo ntaele morena ke mofo wa hao kana go yo bane ba moentse setsheisa abatla fela pilara o re huemong nkatametse fela pela di pilara ba hopola hobane muriri wa haye o keke wa hola hante ha ikona ha bua le lehodimo Modimo ba ke Modimo ya lutsin le hodimo ntahele morena ke mo fo hao thato ke tla yetsa hante ka letsatsi leo hantse bana hana hobane Modimo ha teng ba ntse ba mo etse sebapadiswa hobane matla ntate Modimo a tla hloma thapelo ya ntate Modimo ha o ya ka tshepo muriri wa hloma o re ka tametse mpela dipilare kaka ine di dipilara tsa lehodimo ha ebe ke utlwisisa hantle gobane pilara ya lehodimo ha ewe pilara ya lehodimo Modimo o tshepile ho yona o re nkatametseng fela ho pilara e ne e tshepuwe ke Modimo pilara e leng Jesu o re nkatametseng fela ke itshware le kopa lehodimo gore ke kopa fela matla manyane ka jeno gobane o ne a tseba gobane moriri o fane ka sephiri moriri ha o sa leyo gante ga ba gopole gore tlhogo yena ga ba e elellwe gore o na le dintho tse etsagalang godima tlhogo mo mamedi wa lekwa ke dumedisitse le wena ga ntse ba utlwisa botlhoko ba lebala gobane moriri ka letsatsi le leng o tla hloma le ga se ba gontse mahlo o tla tadima legodimo gobaneng go na le mahlo go na le mahlo a moya a na le maatla ba lebala gore ka mahlo a etsa connection connection ya legodimo ba nagana gore ba gontse mahlo go lokile empa ba tla go lwantsha ba keke ba hlola go bolela Jehova ba tla o lwantsha ba keke ba hlola gobane wena o bitsitswe o re ke o butsitse ka dibitso o re o waka
1: ne ke dumedisa me mamu koro hoseng ko hlomphile ngwaneso hoseng ha ka jeno mohlang ka modimo ko hlomphile ke na le motho ya tsamayang ka moya e ke nan le yena hoseng ke bua ka me matshotetsi e ke nan le yena ka moya go bane moya ke ntho o ke ke ngwa gona o e tshwara ha bonolo empa ba connectang le moya ba o tshwara go bane ke batho ba connectang le moya ke modumedisitse le hoseng go bane rena le yena ka moya mabaka mabaka nyana sa mtsaneng a motshweri ke modumedisitse ke no hlompha fela banna le basadi ba tsamayang le nna ba rapelang le nna hoseng ha ka jeno le letsatsing le leholo letsatsing la morapelo wa bomme le bontate go bane matsatsing a ka jeno re a rapela ka bobedi modimo ha goma o go gomme ka bobedi ke lehlomphile bomme ba tulo le sebaka ke lehlomphile bomme be ke tsamayang le bona bomme ba kodiamanla batho ba buelang tlase ga ba na lerata jalo ka maubane empa ke batho fela e ka kgona ke le o kopa fela go bona gobaneng ke batho ba rutweng ke batho bomme le bontate ba gale batho ba kileng ba lo botswa ko teng tsela re e botsa go bona batho ba tsamayang ba lo buela fatshe o ka ba tadima le ga ba tsamaya ga ba tsamaye jalo ka botlhe ga ba tsamaya ba kgetha dibaka le ga ba bua lentswe la bona o ke ke wa le utlwa o ka ba wa re batho bana ba kgathetse kapa ba imetswe gante ga e kgona ga o ba tadima batho bana ba imetswe mo kareng ba imetswe ke batho ba buang le lenyeloi ba buela fatshe le ntate modimo ke batho ba mmolelelang ditsietsi tse ba kgathatsang tsa lefatshe lena ke batho ba nyolohelang nqalong e phahameng phaposing e ka godimodimo ba lo kwala ko teng difestere le menyako ya ntlo ya ko teng ba lo mmolelela lekonutung le morena le ntswe ke le reng ya mmolelele o mmolelele tsohle ya o latlhe tsohle go yena gobaneng ga go le yena go lokile go mmolelela ditaba tseo setisang go mmolelela ditaba tseo imelang ka baka gopola ka letsatsi le leng monna ya bogale o re go letlhogonono go betereng kampa ka wela letsogong la jehofa o na le gore ke le o wela letsogong la motho o re e go molemo go molemo go wela letsogong la jehofa go na le go wela letsogong la motho ntse ke dumedisa tse ke kokota ka gare go ntlo ya gago tse ke batla go le o bulelwa monyako o ka gare gobane monyako wa pelo ya gago hendle le ya yona e nngwe ntse ke kokota ebile ke dumedisa ke eme monyako ke batla motho ya tlampulelang gobane modimo o entse motlholo ka gara monyako ona gobane hendle le ya yona e nngwe fela ga o kokota ga o sena motho ya tla o bulelang ga o kgonege gore o ka kena gobane monyako wa teng ga ona hendle le kontle hendle le ya yona e ka gare fela e bulelwa ke motho ya ka gare ke ne ke dumedisa mo mamedi wa ka wa lekwa le hoseng ga ka jeno le ga ke tsamaye ke le mongwe empa ke tsamaya le motlhanka wa modimo ke tsamaya le mme mamokoro ya mokgutshwanyane ka seemo ke bua ka sedudla sa radio se senyenyana se lekanang le maubane ga e le gantle ga ke tsamaye ke le mongwe ke le o tloka legodimo ke tloka ke na le ena ke le o tloka legodimo ke na le bomme ba kodi ya malla batho ba dula ba ikgatlhile ka kobo e magwaša ke tsamaya le bona ka moya ke batho fela ba lollela lenyeloi hei ga o le bima gantle ba enka kobo ena e ka re ba e dabola ga ebe ke ba tadimile gantle ba tsamaya ka tsona di le pedi ba lo ipoka fela moloreng gobaneng ke ko teng mo moloreng ba buisanang le ntate modimo gantle ke hopola Dafita le yena hana sana di tsietsi o na ipoka moloreng gore a lo
0: lo frustana hantle le ntate modimo hore a lo frustana ona tshwanela ho lo ilela moloreng jwale ho seng ha re tsamayeng re lo ilela moloreng ho ba ne koteng ke batho ba banan ba dulang bana le dusty ka me khalka matsatsi
1: le a ine ke connector fela le le hodimo me mamukoro
2: ne
1: ke connector ne ke batla fela ho lo connector le le hodimo ke lo tloka ho rinyeloi la Saint Abraham ke lo tloka fela ho bane ho re ke tle ke tsamaye ke tshwanetse ke lo paver tsela e ka ka ke tshwere le fielo ma fielo a mabedi le bonolo le le fielo la kantle ke le fielo la kantle le le fielo la ka hare ho bane jwale ha ke to fiela kantle ka le fielo le bonolo
0: Yeah. Yeah.
2: Yeah.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Mitlora what la mitso se ka ba mitso tsu e ka ba le shimela betse mehlano ka mora hore ya pe na lo wena re tlabega ka mane ka ho sicholo investment tate phadi ma motlokwa o tla ba re fela motho a je se mo je sa

tenelane hle re ka ofela ke dutsile wena ke doga qali ka mara ka mofang re bona ntatenelane ke kopa tshidisa ka nete ntate Bishop Gaule ntate wa hae ka nete o hloka hetse ke re ha ba lo dula hantle motswala wa bona doga qali morena maneso ha le bo thapelo e matla ka Kriste morena amen o mo tlentate modimo le ha maema dumela empa le ha sa dumela

kodulo leo ntate Thapelo hle la vika khae anga ka lelisa mo mamedi le kodulo le kekebe ka nkamela etsa lona ka nete ke tlatsa leng kwa anga ka lelisa le kodulo ale ke batla le khotsa ofatsa ka ofela kuduti ke na le wena amen ke mamukwe na ka le thabo mamukwe na ke le buhi ka le thabo ke a le bo tatenelane ha ke dumedi sehle le bitso le matla la Jesu Kriste amen Sylvia extension 15 khotso khotso hle ragadi ka mana ka zone 17 ka sebokeng ragadi ntaole ka zone 17 ka sebokeng dumela ntatenelane hle pina yawe ka morao hle ka mo kena le wena ntate phuka ka mona ka White City ke le buile ntate phuka ka mona ka White City jababa buri mukuo wa ke jo hle abuti Thapelo ke ka mo ha wa ntate muri bu ka nete ke ompi le kgethwa ka mona ka Everton asibongo ke le buile ntate ompi le kgethwa ka Everton Dumela hle ntatenelane I'm listening to you until the last hour Ntabi zone 14 ka bana ka sebokeng ke le buile gaitse di a ka o sintabi ka zone 14 ka sebokeng ngwaneso morena dumela hle o be o phile le nna ke rompa le morena le ba o gahlisang tshidi tshaba last born ya ma vibe Silele ke la seo ka nete hle. Sa moqebelo man silele ke la sa moqebelo o se. Ke tsidi tshaba. Khotso nga buti Thapelo moya o re yes ke auskatso ka bona ka. Auskatso wa kamane wa hasika. Akele buile auskatso ke itebo he. Moya o yes moya wa dume dumela ntatenelane hle ha re le bo bophelo ngwana mme ma sentle zone 10 se bokeng

0: tla botsa it inside.
1: All right.
0: Mo ke campileng teng le bana ba Field Band Foundation.
1: All right.
0: Bana ba ya di national ka Saturday ka man ka one ras. So ke ba kopela mahlohonolo, ke ba kopela tshireletso re santsane re le mona santsane re itukisetsa go ya ditlhodisano. Ntate ke o lebohile. Ke o lebohile haholo ke Lady Bishop Rabi. Dango.
1: Ke lebohile Lady Bishop Rabi. Khotso hle ntate nalane ko hlomphile ntate ko mametsi ka mino wa hao ka nete e thosa maikutlo. Ke na le wena o fitlela qetellong ke mema motaung ka mona ka poloko. Ntumelle mmamedi wa na tshebeletso ke etse tje. Na ko bisetse mashuma mabedi. Mmamedi khotso.
2: Madume tsa pele.
1: Madume hle me imali kae?
2: Ke ka mo hao ka o tsa wena go.
1: Ka mo hao.
2: Amen.
1: Amen.
2: Ke di medi se le ba mamedi ba gospel tune se ke re bana deso. Ya di dumedi sa ka di tsone mata. La morena le mo kgodiso wa rona e leng Jesu Kriste wa Nazareta. Modimo ko.
1: Amen. Re a leboga mima.
2: Era a tsisa pele ke re o mpale morena mpale morena ke ba o gatisa
1: re a leboga
2: e le ba na be se di jeng teng ke di sa a ke tshwere le me ke re salute ho wena butu wa
1: ke le bohile me ima le nna ke re salute ya gere
2: e ke le lo ke
1: thank you hle me ima modimo wa khotse ko
2: amen
1: amen re a leboga Murutinelane ko jele ka tsebe ke le taxing ke baby madona ka manika zone 7 extension 1 dumelang ka mona ka taxi are ko mametse ke le ka mona ka taxi baby madona zone 7 extension 1 ao banna we ka tshepa ntate madona o ntse a hantle bishop moderate Khotson hle thapelo abuti thapelo mino wa hao ka nnete hle wa moya tla saletsatsi la kodi ya malla khotso hle haibele batho hle putlaki aka tovi ka mona ka face 5 sa solbeck khotso tatenela no mpale morena le ba o gahlisang tate hle ke ntate mrepha ka mona ka face 3 tshepo ka mona ka face 3 re a le bo a uskatso ka mona ka face 5 ka face 3 a uskatso a re bona ntate thapelo a re ke a le bo ha ke na le wena ka ndete a uskatso ka mona ka face 3 e ke a ke katella melaitse ya ka dumelle ke tsetse
3: Sawanson tatenalani kunjani njo jabele mangizi vosakho zokulalela kuzokuyovalwa bimale ngazona 7B sibukeni
1: siyabonga siyabonga mama siyabonga 7B sibukeni siyabonga uNkulunkulu asigcinele wena dumela ntate buruti thapelo mama nono ka 16 umamethi kiyalebuwa kilebuyile mama nono akukhle koko
4: dumela ntate nalani se Watla wa mphahamisa ke ne ke gathetse moyeng. Empa le kodijo le le llang ka moga hao. E ka go ka le tlohela hle. O bua le Madinewo ka Ramaphosa Festival.
1: Ke tshaba kotsi. Yang ka ka le lesa ke tshaba kotsi.
5: Ai ntlhelang ka moga ka mo.
1: Ka nnete. Ai.
5: Ka ga keng sei ne ana. Ke ka tsoa go nna ke ya kae. Ei. Nke tsa nthengata hle. Nke tsa nthengwe.
1: Ke a leboga. DK ke a leboga meima ke a leboga. Dumela mo rutinelane. Ke ntse ko jile ka tsebe from zone 7 zanele zotwa kukushi ke a leboga zotwa kukushi gaitsedi ya ka ke a leboga makushesh ke lebohile gaitsedi ya ka mamedi wa na tshebeletso ntumelle ke etsetse ke lebohile ka melaetsa ya lona hleba mamedi ba na tshebeletso ka nka mohela ka go tshebeletso ntumelle ke re ntate nina so ha di kutu mwana mme ke leboga wena ka nnete ke a leboga leboa ka nnete o ntshepele mabaka ke tshela ke re mo ha wa ntate mo di bubele wena fola ka kapa ma ha e fola ka kapa mo America ka kapa ha ina bophelo a di bua le yena ma o bana re bona thapelo man ara ke na mophelo mo rutuwa ka hle a ko nthuse mono ka hopola mantswa reng ha ke ne ke le ei Are bona an hlubila are an hlubila man Ngubeko, Abel, ngiyabonga baba, ari khuphuka mfundisi. Ngubeko, kyalebuha. Akhaitsedi aka ausi zoto zoto kukushi. Zanele zoto kukushi kile buhi. Timela mamero na tsebele tsena le wena tsatsi lena la ka sheno re etse. Fela re seo re leng sona ka baka la gobane re bolokiwe ke mogau tsatsing lena la kasheno ka ga go lena lenaneo modimo sa ntse na le motlhe mme ke batla go bua mantswana mongwamedi wana tshebeletso gore bophelong bo re bo tsamayang re kopana le ditsietsi empa gopola mongwamedi wana tshebeletso gore go na le sefela se reng lona ba ratang go phela lona ba ratang go phela gopola tsietsi ya tsela ka mantswe ma momamedi wa yona tshebeletso go bolela gore bophelong re tlo dula re kopana le ditsietsi ntumelele ke ele sentho ena gobane bophelong momamedi wa yona tshebeletso re kopana le ditsietsi ke ka go re re buang mantswana lona ba ratang go phela motlhapeng wa jesu o seke wa phela fela momamedi wa yona tshebeletso empa re phele motlhapeng re phele motlhapeng gobane motlhape ona o diswa ke modisa ya molemo mohlapi ona o disa ke modisa ya kekebe aba re lesa le ka mohlo le mong le shumele metso mehlano re le ba jalo horeng ya pele.

lebitso la bana ke boitumelo gospel choir mo mamelo ya natsebeletso ba re ho tla ba jwang ha ke sia kobo yena re setse fela ka metsotso mmedi nna le wena re le ba jwalo ditabeng tsa rona mamelo ya natsebeletso me ya ke khutla ke tloketella melaetsa ya ba mamedi me ka mara mono jwang ka pa jwang ka melaetsa tla metsotso le shemele metse me hlano ka mara hora ya pele ge be le ba jwalo ho ntate Phadima ka isicholo investment mo mamelo ya natsebeletso ntumelle nna le wena ge etse tse re ya ditabeng tsa hora ya pele.

ke bua mantswa reng tafita le kholiate ka letsatsi le le bibele ya ka mpolella hore ha ile hantle ntle tafita ona sa yantwe empa o ile wa batlwa monna ya tlang ho tlalwana le monna yenwa ya bitswang kholiate Bibele ya kare

A ke tlong ka fela wena mamedi na tshebeletso dikarabo tse ka bantse le 10 fela. Ke nka tse le 10 fela dikarabo.

0: halalelanga go tho tshoele ba tshoile moya ka hare ho feri ena geng maphak e teng ka nete ka gapo ena mamere ena tsebeletse man tlatsebeletse a lekwa ho ye o thika nete motho ho ye ho thu motho wa ipolela wa ithlalosa nga ka khotso
1: khotso ngwaneso
0: ke phetse o phetse ba ipa
1: re bolokilwe ke moha
0: ka moha o re baballetse
1: le maemong ana
0: e santsane le
1: yena ke le kamile
0: yes
1: Isali yena wa mandulo.
0: Ai,
1: isali yena le wa kajini.
0: Yes,
1: isali yena lo ka wosa.
0: Mm,
1: le ka wosa fili.
0: Santsane le yena.
1: Ai,
0: ra le bo. Wena mamelo yana tshebeletsa mantla.

0: tsona ma medio na tsebeletso na go kiena he ya banhlapo famas meipa
1: wanets
0: a go dumedise ba ma medio ba ina tsebeletso
1: a ke nke se ba ka sena ntsha me ke dumedise ma medio wa le kwa FM go lela ha o fima ma metsing a leteng ya go dumedisa ke Bishop Mhlapo o tswa ka mona ka nhlapo famas
0: yes
1: ya motho mo ngwitse ha re tsi gore go bitse ka ntlo e fe title e fe o mo ma bana re ha re tsi re se re mister, re doctor, re bishop.
0: Yes.
1: Re bishop.
0: Yeah.
1: Ke re se dutsi mpelong ya ha.
0: Se dutsi mpelong ya ha.
1: Ke sona se morena a se gatile. My boy, my boss.
0: O di tshwara ka ofela title tseng.
1: Ah, ngwana mme ke mo hauwa Jehova.
0: Di wena. Na ka ofela.
1: Ke mo hauwa Jehova.
0: Ke ka mo hau.
1: Ah, ntho tse ding ngwana mme ke tlhonolo fa. It's not easy ha se ga bobebe title tsena o kgonang go di amohela le di maintainer ka ofela.
0: Yes.
1: Hangata ha o tshwere engwe engwe tlamile lahleng.
0: Eh.
1: Mara wa bona ha o kgona go di maintainer.
0: Mm.
1: Ke pabalong ya tsho.
0: Doctor, o ba tshwaretseng ka jeno ka hare on hlap performance. Ke a tseba ka hare on hlap performance re a phila, batho ba phila.
1: Ke a leboha ngwana mme. Ai. Ei nka go wa tsiba ngwana mme.
0: Bo philo bo teng.
1: Ai ba nna ha ikona, ikona. Sa ne ke spetlele sa moya.
0: Eh?
1: Sa ne ke spetlele sa moya.
0: Ke spetlele sa moya.
1: Number 1.
0: Tsa tlangweng ya tlangweng.
1: Mamela ngwana mme. Ka ya mo rata ntiti.
0: Ha.
1: Sena ke spetlele sa moya se fitlile ka ga le kwa fela.
0: Yes.
1: Se petlele sa moya ba nkutlwa ke reng.
0: A kutlwa hantle ntata.
1: Mona re tlile nthlapo pharmacy.
0: Yeah.
1: Ke spetlele sa moya.
0: Hmm.
1: Ba kulang ba ya fola mona. Ha ba fitlile mona.
0: Yeah.
1: Yeah, mona ke bone petuo. Ke bone mihlolo, ke bone mikale mihlolo.
0: Yes.
1: Ke bone bopaki ba go modimo ya phila.
0: Yeah.
1: Ka rantla po pharmacy.
0: Ha.
1: Ena ke spetlele sa moya ngwana mme. Ena hauna thaka yona. Go tlo thago ya lekwa mona. Ena ke spetlele sa pele sa moya se. Se tshwere injection ena ya moya o halalela.
0: Ah,
1: jwale ntate o go re ke kene ditabeng go bana nakwa ka e sentse gagathe.
0: Yeah.
1: Ai o tsebe ke ka thaba ka nyakalla. Ha ke ka kwana le microphone.
0: Ngaka wa
1: ke bua le ba mamedi ba ka ba le kwa FM.
0: Yeah.
1: Go lela ho fumo ba mamedi ba dite.
0: Yeah.
1: Go bana ke a tseba.
0: Ai,
1: ke a tseba.
0: Ai,
1: ke a tseba ba bana molupuli wa ka o ya phila.
0: Ka
1: jeno ke re ngwana mme ha ba lukise moya.
0: Ai,
1: e seliteng bana, e seliteng a ka kgolo ya moya
0: ba. Ah, ha ba lukise moya.
1: Ena a singa ka ya nama le mathe. Ena ke ngaka ya moya.
0: Yeah.
1: Yeah, ena ke ngaka ya moya, e seliteng khutsana Jehova. Ke re ha ba lukise mohala, mo ona le yo modimo. Ona le yo modimo. Ka letsatsi la kajeno.
0: Yeah.
1: A ka nna nga lokolla bophilo ba hae.
0: Ona
1: le yo modimo ka tsatsi la kajeno. A rumile ngwe yena gore re to motlisetsa fela lentswe gore lentswe le re tloa mona o ye mang
0: tloa mona o ye mang
1: fela re batla campus ngwe gore fela o tloa kae o ya kae ke yona ntho re ba ga rena taba le ntho tsengata
0: tlwella ntho tsengata
1: a re sana taba gore mang o etsa
0: eng
1: tlwella ntho tsengata obana di no tswela molemo
0: di tla o tshwarella
1: ntate rona re batla o fitlhisa destining ya gago Navigator selete.
0: Navigator ya lehodi.
1: Campus.
0: Ai.
1: El director mfe.
0: Ntho bontsha mo ya
1: ntse. Ha o tla mona o ya kae?
0: Ah,
1: campus ya lehodi.
0: Lebuke
1: ma. Mamela ngwana mme. Wa rata ka pa, ha o rate wa ntlo ya ka pa ha ntlo.
0: Ai,
1: ntho ena ba nna ha ikona, ke ya ka. A ke kwana le kwana, ke kopatswa ge.
0: Modimo o fie.
1: Ah, ke ha o hetse.
0: Ah.
1: Ke ha o hetse. Mara he, ke batla o kena ditabe.
0: Ai.
1: O tsebe ke a cheese.
0: A ngwana mme.
1: Ke re a di the wa mane di re 22.
0: Yeah.
1: Ba lo tete. Go di fedi.
0: Ha re 22
1: ba 50k.
0: Ba ye me hantle.
1: 350k.
0: Ngwana mme.
1: Ha ona mthasa gola.
0: Ha ona sa gola.
1: Fortnite ba gola.
0: Eh.
1: Ha ona mthasa nang ya time.
0: Ba kene ka ofe.
1: Ha ka 22.
0: Eh.
1: Ke batla o tlo bang.
0: Ka 22.
1: Ka 22.
0: Ba dule hantle.
1: Ka 22.
0: Ai.
1: A ke batle re ba senyetse nako.
0: Ha re batle motho antsa geng di la phankosi.
1: A ke batle a tloreng ka mora mona ba re ntate nhlapo na ke a gona o ke.
0: Na ke a gona o ke.
1: Ka jeno lena ke tshwere spectre ke tshwere injection ya bophi.
0: Ai.
1: Tsamba le nkosi.
0: Ah,
1: bona. Wa bona ha ire tshitatse.
0: Ha itshotse.
1: Ha ire tshitatse.
0: Ha itshotse.
1: Bona le hore ba tla motla mole.
0: Ah!
1: E re ke mo tlo. Ba nna ke ho ngwe ha ke le bona.
0: A right.
1: Be se ba re wena ga o tseba.
0: Yeah.
1: Ha o so tlile ka go sana.
0: Ah.
1: Ha o sa ba tlhahuka next. E re ke mo ke go ngwe ngwana mme. E botlhokwa ke na tibiso. Bana beso ke boele ke le dumedise lona ba mamedi ba le kwa FM.
0: Yes.
1: Go lela ha o fimo le mametseng le teng. E botlhokwa ke na ha isale re gana special sa tlhatlhobo.
0: Yes.
1: A tlhatlhobo ha isale re gana from June. Till September. 3 months yon ke bana, 4 months.
0: Gona le special.
1: Sa tlhatlhobo.
0: Gore ha eno ha isale special eno.
1: A ye a sale special.
0: Eno ne se se special gore uno so ba fa fela gore batho ka nnete tlhoho.
1: A ne se ke re ba.
0: Yes.
1: Jwale ngwana mme re gutletse madulong ke di one tsa October ka jeno lena hlahlobo consultation face to face 200 rand e gutletse mo nentse le teng ae ba bang ba ya ha ba fitla ka jeno ba re most and ke ae ha se price entse entse le yona ya teng
0: entse le yona
1: just that motho motho mosotho ha ba teng 12 le special ha ba teng special se fela
0: ba tla idule le teng
1: hlahlobo consultation mona re bua ka campus
0: ya
1: ha o bata go navigate
0: ya
1: gore jwale ha o tloa mona o ya ka
0: yes
1: go fetsela ya ha we for benefit of a doubt ha ba ha we tse bo etsa lang ka we ha we tse be o mang o tswa ka o ya ka o ntso ba tla ba heno ba fumana
0: ya
1: ke ena campus ka tsatsi la ka je campus ya moya
0: ai
1: kiri haiba o batla navigator le wodimo
0: all right
1: e se fitile hlahlobo ya online consultation
0: okay
1: 250 ena ke a hlahlobo
0: ya online
1: ya online
0: ya phone
1: o hlahloba ka phone
0: ah
1: he o na le batho ba chance
0: ba buke
1: ba seng ba ikentse Dr. Nhlapa ha o tata o ikenya batla ko hlahlobe ka video call
0: eh hey.
1: O sona le bo Dr. Ntla ku tlwi.
0: O sona le bo Dr. Ntla po baba.
1: Ba iketsa nna.
0: Ba
1: and online a kietse mistake. O hlahlojwa ke nna direct.
0: Ko wena straight.
1: A ke no fa msebetsi o mo.
0: Ka phone.
1: Ka phone.
0: Ka video.
1: A ke gathalle o kae. A ke gathalle o ka ga country ka pa
0: o ka ntle o khane.
1: Ke hlahlobile batho ba bo China nda.
0: Ah.
1: Ke hlahlobile batho ba bo Ivory Coast. Ka phone.
0: Ka phone fela.
1: Jale a ke gathalle o kae o ka ga country ka pa ka ntlo country
0: doctor
1: bana beso ba teng batho ba mamedi ba tseba bana le bana ba bo hole ba tseba ba gidulang ke ba hlahlobo on daily basis ka phone haiba o na le mangwa heno ya kulang a le hole ha o hlokale a batle di officing a kopane le nna nna moyo halalelang ge ya goma
0: yes
1: o re amele bophelo ba motho o tlele le bona mona then go bele bona tafuleng gore go fa se ile kae o tswana kana le dipheko ngwana mme
0: eh ya doctor
1: ke pilas modern
0: ha
1: ha o sa hlokahala interference every day
0: ah ah
1: ha ba tlame ko sendele ke o sendele
0: wa gomella
1: mamela ke bulela gore tshebeletso tsa gona di global
0: eh
1: ya
0: re phela na kong ya jwa le jwa
1: e fitile global ntlapo farmer date ya zrumela swa swa Cape Town
0: yeah
1: a ke ba pa
0: o se fo fentate se fitle ka
1: mamela Cape Town ke a ipenta ka swa swa yeah a ke ba pa le nda
0: yeah
1: jwa le online consultation ka hlahlobo ya phone 250 house call ha ba tla ke o hlahlobela ha ha
0: ha
1: jwa le a ko fima ba ka go o bele excuse ntate ntate tswan khone
0: re di taxi ba kwetse tsela di traffic ha isebetse eno
1: ha o batla go hlahlobele ha ha
0: wa tla
1: 350 ke di hlahlobo tsa rona tsi ke kopa di petala o qetela ba di qete
0: ke kopa o di pete nga
1: face to face ha o tla face to face 200 rand ene ena ya face to face e kopa we hlakise ho go tla lu 200 rand kale mlekano wa 200 rand face to face
0: oh ha ibulele hore ha ke tla le mlekano wa ka o ke tlo ntse 200 and se 200
1: no
0: 200 rand
1: no
0: face to face
1: no ha iba wintsitse kamilo thole refund
0: face
1: to face 200 rand
0: 200 rand
1: mara ya le lapa face to face ha le tla le bana ke 250 ntse di tsile jwa
0: 250
1: ya tla go ya le lapa
0: Mhm.
1: O hlahlobela lapha la o le jwa.
0: Mhm.
1: Ha o na ntweng hlulams.
0: Ah.
1: Online consultation ka phone.
0: Mhm.
1: O hlahloba ka phone.
0: Mhm.
1: 250.
0: 250.
1: Yeah.
0: Online. Mo o teng re buang ka phone nna le wena.
1: Ah, ha o hloka le re kopana.
0: Ke le ka tlung haka.
1: Wherever you are. Sebetsing wa matso kae?
0: Ah, doctor.
1: A ke khathale. Ska ba le lebaka la gore wena o fitla psi.
0: A ngaka.
1: Ah
0: ah. A ngaka.
1: Ah ah. Ha o sa excuse mona. Mm. Ke la o fa excuse ka tlo nga batla lo tshe. Wa tsi wa tsa mami tsa mao ye jwa.
0: Mm.
1: E hi khalmele ntate.
0: Mm.
1: Ha o sa excuse jwa le tshe.
0: Mm.
1: 250.
0: Ngaka.
1: Online consultation. Mm. Then be re bana le yena ya house call.
0: House call.
1: Mona go hlahlubela ha ha.
0: Mm.
1: 350. Ke batla o feta di hlahlobo.
0: Eh ya ngaka.
1: Ke di buile di hlahlobo.
0: Ah.
1: Wana me ke mobi a holo jwa.
0: Eh ya ngaka.
1: Ke kgwedi ya selimo
0: mona.
1: Ke selimo kgwedi ka sesotho.
0: Eh.
1: Re kene selimo.
0: Ah.
1: Ya. Selimong ke batla bua ka ntho tsa sethu fela.
0: Ya.
1: Ya, jwa le tsena ke kena ka tshe ka botlalo tshebetsong tsa tsa batho ba Jesu ba go betse ke mobi a holo ka ha o litse
0: ha
1: o litse na ke mobi a holo ngwana mme ke na le tshebetso ya motse ya lelapa ba itse ba nentse le 5000 ke a beya special in sa
0: 3.5
1: ntse dutsi mo
0: e dutsi mo
1: 3.5
0: ho 3.5
1: ntse re le mo
0: ah
1: re na le tshebetso ya sithunya
0: ya sithunya
1: ke batla o ihlakisa hona le batho ba sebetsang ka sithunya
0: yes
1: security maponisa masole le motho fela wa tseba msebetsi wa hao o hloka go dilo tshwere sithunya o itshireletsa
0: yes
1: lo ipoloka ke na le lena ka la sithunya ke le sebetsa ka 2.5
0: la sithunya ke 2.5
1: re na le tshebetso ya lebitla o tisa lebitla bona ke bua ka mofu ke bua ka gore ha o batla go tisetse mofu wa hao go lukisetse yena go ba le hantle go ba le mofu ka ntle ka mona ha re sa tshepanang di family ya di family di etsa ntho tse mpe
0: hey ba etsa ntho tse mpe
1: ka baka la di ntho tsa lefatshe
0: yes
1: mafa a ratuwa ka ntle ka mona batho ba sa tsamaya lefula ntate Modimo fe
0: next
1: se ba gaolelwa ditshi jwale ha o batla o sebeletse mofu wa hao o qalla yena o sebetsa mofu ke be kolo kwalla le lebitla la gae ka 2.5.
0: All right.
1: And then tshebetso ya motho.
0: Mm-hmm.
1: Ha o ba ngwana mme o bona go a dintho tsa ha wa di sa tsamaya hantle.
0: Ha di tsamaya hantle.
1: Le sedimo sa ne la le se o furaletse.
0: Ntate.
1: Ha o bone hantle o etsalang ka wena.
0: Mm-hmm.
1: Ke a se kgutlisa zirithi.
0: Mm-hmm.
1: O na le ntho e go.
0: Yeah.
1: Wa bona o sena zirithi.
0: Yeah.
1: O tellwa le ke motho a utlwa ife.
0: Ko o tellwa ke motho
1: ya. Wa nyatseya. Ha o bona hale.
0: Ai.
1: Mara wa bona ka go tsama mama ba ai mara wena zithisa ka pa ho ka kena kae kae ha mama wa bona batho bo she ya o tsebe wa nae
0: so
1: tsiena na le zithi jo le ngwana mme o tsebetso ya motho
0: ya
1: wa bona ane ka bua ka tsebetso ya motho ka bua ntho tsengata
0: ngaka
1: hona le diqetho hona le dififi wa tsiba hona le bo August ba sa frowi
0: ka nete
1: motho anke di yele 3 months a dula theosa ya dimolong a etsang o bo sna la buta mrekelang fela magna
0: next fell
1: ah
0: e ka ga fete batho ba bontana
1: ah e gontwe ntate
0: ai doctor
1: e gontwe lukisa zritisa ha a e ba ntate ha o mamele ka tlu me o letsetsa katar ke nna ona
0: hai
1: 1.5 tshebetso ya motho
0: 1.5
1: tshebetso ya motho motho ke mothusa ka 1.5 tshebetso ya motho tshebetso ya koloi koloi ya itisa ya itshireletsa gahlano le me ya ditshila
0: ai
1: ka 2000 rand
0: ka 2000 rand
1: a 2000 rand
0: gore doctor gore ha bana na weng ka koloi yena gore ba fete ka ra ba e bone
1: rena le hijacking tsengata rena le koloi tsengata tsenkuwa
0: le maobane ana maobane
1: wa bona ntate
0: le maobane ana maobane
1: car theft is serious and o botlhoko go bona matla hao
0: a tsa mafela
1: a tsa mafela o sebeditse ka thata jwale ntate nna ke batle body what PI nna ke re prevention
0: is better
1: than cure
0: ah
1: wa bona ngwana mme ho prevent ntho tse o ka ofela
0: yeah
1: ha ba atle ntate
0: 2000 rand
1: na ba ntse a ke bui ka ntho ka motho mo ke bua ka nna moriana o sebetse tla mino test ka wena na ke bui ka motho mo nna ntate a ka ha ona ke
0: hai
1: hai ona
0: ke ngaka be mukhe ha ona heke
1: to leka
0: heke hai
1: mamela leka
0: empa ona motho ba palla
1: mamela leka I'm saying it loud
0: leka fe
1: leka
0: zama
1: leka hore wa bona mohlang ke bonang ba nkutswetsa
0: yeah
1: Kim tlang ke tla tsebang gore a
0: jwale iko.
1: Ba le tsena se thetsa tshaba sa mdi. Mara haiba o chebe di ntoka ba.
0: Ai, doctor. Ai, mo mamedi ana tsamela tsa mantla tsamela tsa le kwa. Ke dutile ngaka kwa re ke dutile ka kapa hle. Wena mamedi ana tsamela tsa ske wa feto mitsutsonga mashumo a mabedi pele ho hora ena ya boraro. Re tlabe geng ka mohala wa hao. Fela ha jwale re sa bua ka tshebetso ya Dr. Nhlapho. Ya kamane ka ha Nhlapho pharmacy. Mo mamedi ana tsamela tsa hle. Ke a ukopa ske wa fetwa hle. A ko thule o mamele. Ei gella doctor, re a utswetswa dikoloi di a tsamaya. Re a utswetswa re a senyetswa. Doctor re kenya dintho re tsamaiswa le diphoofolo utlwe motho a re nna ke ne ke sa bone ke tsamaile ke robetse doctor kuona o teng o mamele
1: ngwana mme ska bua ka ntho e ntho e ne targeta bana ba banyana bana ba etsa bo sleeping walk o bone ngwana a bua a robetse a le bogokong a tsamaya a tswile a tswebeteng a bua puo e sa utlwe ke ntho tse e tsalang ke ntse ke le teng ke a e lwantsha memeya
0: kannete
1: a ke utlwang lethokolosi
0: ao doctor
1: go tshwana kana le batho ba bangata ba bo ntate le ba bo mme go na le di-spiritual partners tse ba pepisang tsone o bone ngwaneso o go a le ka relationship a khona relationship tsa o di mathabedi a gago fela dikgwedi o so lahlile wa tseba qala relationship ifatse ke msebetsozwa
0: hobima
1: just imagine fela o so tlame o tlwaelane le batho ba bo mtho wa hao e
0: wae bona
1: ai kho tlo fatela mogaa ngwana mme nako ye nngwe ho na le batho ba bo mme ba yetsetswang di spiritual husband once o la ile relationship once o ka experience ntho ya spiritual husband definitely for sure relationship yao e tlo damage ene ke bua ka ntho tse etsala re ka bulela dikolo ka para ga re melaetsa mona hona le batho ba safara from spiritual partners di teni ntho tse di
0: yaetsahala
1: hona le bana ba na le ho nya go wa bobsi o bone ngwana a bua ntho thata ngwana a etsa sleeping walk they are there ntho tse hona le bo sitwa hlowana they are there ntho tse ke buang ka tsone.
0: Hey.
1: Whether we like it or not, di teng totse.
0: Ke ntotse le ntse.
1: A re bui totse siko.
0: Doctor, hona le ntate mong ke ne ke buisana le yena wa molaetsa re. Emon. Na e ka ba ka nnete doctor wa gona ho nthusa hore ha ke ile ka ukwana le motho e mong a banka seaparo sa ka sa ka tlase a lo se sebetsa. Me jwale ke mo no di ntotsa ka ha di bulei. Na e be ka nnete a ka nthusa jwa ntate.
1: E ntate o bua ye nngwe bohlokwa mono ya o thusa le ona di wa tseba that thing le ona ya itsala ai ke another level ya bulo ye ka a ke builshane another level ya bulo ye nngwe o thola gore ha isale o qabana le kidi bone mane ai o so ikopanela le mmogo mmogo yena o re fela gabedi ga gago fela ai khona dintho di sa tsamane ke reke setswa ka pele. No. O tsebe hona le taba
0: ma.
1: Sometimes o thola gore ha lile la kopana le partner ya hao ka moramone ho bana le di tlamorao. Sa bo di pain tse seng handle. Dintho di tentse tsa it's impossible. Tswale ngwana mme batho ba tla o swetsa ka ntle ka.
0: Ba tla o swetsa.
1: Ba sa batle o bone tswelo pele ya bophilo ba ha. Dintho tse ke buang ka tsona di are dead, di are alive.
0: Yes.
1: So jwale ke re motho that's why ke re ke na le tshebetso. Ke tlo futhisa nna. Ke tlo kenya dibate. Ke tlo tlotlhoga thokolosi ena. E tswe mathele hulelwe. Ke tlo gotlisa mahlonolo a ha. Dintho tsa ha di gotlele pilong ba ha. Jwale ke tsona tse ke na le tsona. Ke na le tshebetso ya bana ba banyane. Ha isale ke sebetsa from gale kwana ka 500. Ke 1 tsa October. Ke 600 bana ba. Gentse
0: 100 rand fa
1: 100 rand fa
0: ha bana 100 rand
1: 100 rand
0: ntho fela doctor
1: ntho fela
0: ao 600 rand
1: na ke lwane le batho na ke lwane le batho ngwana mme ke na le bat ya moleko bat ya moleko 300 rand fa ke batla tlo e bua bat ena ya moleko ke jwa
0: yes
1: ngwana mme re seasoning eo re lo ngola ngwana o dula hateleile
0: ya
1: ngwana o bana le bogokwana
2: ngwana o dulana le mkgathala ene jwale ke season ya final
0: ai
2: ha di bula fela ke final motswadi ke a kopa lape mo emela bophilo ba ngwana ha tlo ho to kenya ngwana ha ha bona ngwana o na le ntwe ka ring ha e hantle ka yena tlo tlo mkenya bating ya moleko re thotlhoga meleko yena
0: ai
2: a ngole hantle
0: ho
2: sna ntho mo phazamisa ai lwena motswadi lape mo sometimes you don't need to go over profit.
0: Yes.
2: Why you could house and die swear, man. Throw but in your leg or to Sukuram Mleko.
0: Aye.
2: 400 rand affe. Kiona, Leona, Batanguana, Nikiwa Kayona, Kitonati, Litabo, Messebesi, Lidi Fif. On a about to bar Kikrobu Raklinza Lao. Ba, by Luring, ba, Buffeted to Kiban. Tatong le ba sin tatong ya bo
0: yes yes
2: ha ba ba tla cleansa le teng ke skiti sa di rand
0: 1000 rand ta fela
2: 1000 rand
0: cleansa
2: le ya ke buang ka yona ha se cleansa le ya o fetelwa fela hona le cleansa le ya ho tswa ka ga relationship
0: yes
2: o thola go no kene ka ga lenyalo o tswile o ka ga lenyalo le leng o batla kena lenyalo le leng
0: yes
2: o thola go no kene ka relationship yana ko telele motho ibile o na le bana le yena le shegile di spiritual connection obviously so how about o hlatsua di fifitseng jwang ka pa jwa etsa make sure ya hore
0: watla
2: re tlo cleans ena ke gothaletsa di partners di tle ka bobedi ya ho because o ka se hlapi wena motho wa ba sa hlapi the spiritual ties di a tshwara
0: yes
2: and o sa no tlo bona e ka reng ha wa itsa le
0: hlapo ha etsa letho
2: wa thola
0: ah
2: mo putsa are loyi mo
0: bua le yena hore ge ya itukisa
2: le ya itukisa go le le bophilo bo gaeti
0: yes yes
2: mmeli ntate ka lapeng ga itsedi a ngwanesu tlo hong le tlo hlapa o ba ka ntle ka mo ho ya siwa bana ba hlapa ka ntho tse mpe wena o tlo kena ditshileng fe
0: ai
2: o bo so ntso kena o habola ditshila tse o nana ke nya ha o etlolokang
0: nak ntate hore o santsa no bua ka ena ya hore batho batle ka nnete ba tloetsa nthwene bitswang ka hore ke cleansal o re ntate khotso mo ntate ke kopa ho botsa hore ho ntate nhlapo hore ha motho a jameno bosibu a robetse ho bakwa ke eng
2: di ntodi ka ba tharo ka pa boneng tse ke di tsebang tse ka khosa mothathabo ya pele e ka ba taba ya moleko
0: okay
2: ha e ba hona le ntwe ya sitwahlowana
0: yes
2: le sona se ya ipaka sitwahlowana and then ya bobedi e ka ba lefu le itseng le ikgetha le ke sa tobuang ka lona mona ya le baka lefu leo la o jamene mara haholoholo e bakwa ke sejeso hape le sejeso sa ipaka
0: ha
2: ba sejeso sa ha o jeso o robetse haholo se ya e baka taba ye mara mafungana a ke buleng ka bona mabakeng ana ke buleng ka bona
0: yes
2: engwe ya bohlano eng ka itseba le lefula o sithwathwa sa ye la ye tsa ntwe mara ke re hore re be sho ka yona
0: o tlamile
2: ha ka tla tlo icheke
0: tlamile o tlo tlo icheke
2: re tlo bona re king cause of ntwe ye
0: ho wena o wela kae
2: ege
0: o wela ho bana ba ileng hore ba bakwa ke sithwathwa kapa o wela ho ona e ileng hore e bakwa ke lefulena le ileng hore o ke se lehlalose ya utlwahala
2: engwe e ka ba yona ena ye ke reng kana ko ngwe ha ona le bo spiritual watwat
0: yes
2: spiritual partner sa gona o yetsa ntho ye so mabaka a fapane hence ke re dintwa dingata tse re dilwana bosi re robetse
0: dingata
2: ene tsa bosiu di bhloko ka hore ha re gone ho itwanela
0: tso
2: ha di tshwanele tsa mtsiare mo gona ngwe hla mara bosiu ke a matla ohle
0: hey
2: ya re tshireleditse
0: ya tshepahala
2: bae bongwe nkosi
0: eh
2: ke tsona ngwana mme ke batla go digagatha ke lo qetella jwa
0: eh yangaka
2: gena le tshebetso ya ba imana mme imana ga mo qala ho twa trimester ya pele ho fitlela ba lo pepa ga mo sidila ga mo fa dipitsa le di thotseding tse a sebedisa di sebediswa tsa itshireletsang ka tsona o fihlela abalo pepa hantle
0: yes
2: haiba o tsiba o na le thata o na le batho ba sa gone ngo thola bana ntate ba ba bomme ba pepela fatshe bana beso solution e teng ka mona ha e ba dula o qhalelwa dula o sekelwa to

0: di ngata di product di teng ka mona ka ntlhapo pharmacy e kgolo e ke dulang ke bua ka yone, ke dula ke bua ka terminator, moriana wa terminator. E ngwana mme ke dula ke mametse go tsa bophelo bane ke sebetsa ka tsa bophelo.
1: Yes.
0: Lefu la tsokere e banna lefu la tsokere banna
1: le baqetile batho le baqetile
0: no o ya ka di statistics tsa South Africa. Lefu la tsokere ke lona le itlhommeng pele go di cause of death tse teng ka ga South Africa gana jwale.
1: Le itlhomme pele
0: le feta le natural cause. Lefu la tsokere le ya bolaya bomme le bontate. Tsokere ya bolaya,
1: ya bolaya.
0: Tsokere e na le mafu a wa bakang yona self. Ha o tshwerwe ke tsokere kapa o na le tsokere o ka iphumana o na le mafu a latelang. O ka fumana o rua maoto, maoto a ha one e important e bohlokwa ka ho fetisisa. Maoto a hao a go rua ngwana mme maoto a tla ka ka ratletse metsi a ba makana fela ha o kgone o tsamaya. Tsokere ya o beya fatshe. Number two, tsokere e ya qeta e qeta diphio tsa hao le di organ tsa hao. O felwa le ke ditakatso ka baka la tsokere. Number three, tsokere ya o affecta le kelellong ya hao. O qetella o bana le bothata ba kelello e tsamayang e be kgutle nenneng e tsamaye nako itseng o bone o wa nako itseng. Jwale lefu la tsokere a se lefu fela, tsokere ya o bakela stroke. Tsokere motho a nang le lefu la tsokere a ka shatwa ke stroke. So tsokere ke lefu le very very concerning le serious. Bana beso go bo kena ntlhapho a re re ka etsa jwang ga masedi ga setšhaba sao se
1: fela hakanaka.
0: Terminator one, terminator o
1: ai
0: e be e fitla ntho ya
1: terminator one
0: ngaka ya mafu otlhe. Terminator one, terminator o ngwana mme ke re ha eba o na le motswadi kapa o na le ngwaneno haye mo ya tlotshwang ke tsokere ha thole sekupu sa terminator ka 150 fela.
1: Terminator ena ke 150 ngaka
0: 150 fela
1: ke sekupu se se kae ngaka
0: sa liter
1: liter
0: 1 liter
1: 1 liter
0: 150
1: ya terminator
0: e nwa terminator together ay. Le medication wa hao ke go tla ntshwara ka letso
1: Nhlapo pharmacy ha ire ho nna ke lese treatment ya
0: ho hang ho hang
1: ire ke no treatment ya ka ke no terminator.
0: Terminator na e gona thusa masola ha wa mmeli ho lwana le lifulena le lauleye
1: tsamaya ngaka
0: ke yona bohlokwa go le lauleye. Terminator one, terminator one. Ha eba o na le bothata ba high blood he wa fufulela ha sweater high blood and e kotsi le yona ya wisa
1: ya udi
0: wa wa we mamela ha eba e laulei terminator e selete bana beso ba ratile.
1: Yes
0: ka 150 fe ke bua ka motho ya nang le sejeso ha eba wa ja busi u dula o hlafuna ntwe ntja le agala wena wa ja wena wa ja sejeso
1: sejeso
0: di ulcers. Haiba wa utlwa go wa chaka mpeng ka mona ka sepubeng ka mona. Haiba o na le bothata ba constipation. Terminator.
1: Terminator.
0: Terminator one, terminator all. O ko thole terminator. Ke hlabula no. Ha re service bonta.
1: Terminator ya qhaqhulla.
0: Terminator entsa nyoko.
1: Yeah?
0: Yeah, entsa nyoko terminator. Jwale ke re iphumanele le botolo la terminator.
1: La 1 liter.
0: La 1 liter.
1: Ka 150.
0: 150.
1: Tla gutla go bolela.
0: Ah mamela. Ho na le leleng le o thunke vuka kwa ba fileng.
1: Vuka kwa ba fileng.
0: Mona go tsosa o robetse.
1: Yeah.
0: Mona la o thu immune system ya hao e se le fatshe nta.
1: Yeah.
0: Mamela ga inyulla.
1: Ngaka.
0: Mamela ga inyulla we fought for your favor. La o ka thwe wena a di jodi. Ho na le batho ba neng ba hlutswa ke le hlatso. Ba sa gonoja e re ha ba re ba ja di jodi be di khutla o tla nonopela jwa masola wa
1: tla
0: thola matla jwa go sa ji ha o kula tla mile
1: o jo tla mile o jo
0: hlokwa ya pele ha o sa gonoja o tlo thola energy ka masola wa mmila tlo fepwa ke jwa le vuka kwa ba file we fihle
1: ai
0: e be re thuma mina
1: thuma mina nta
0: thuma mina
1: vuka kwa ba file
0: thuma mina
1: fitla itso sa ba robetse
0: mamela o thule bramani kilena nta
1: eh
0: se le gara ya mona e be fitla vuka wa ba file e be a iso kae bana a fike kseno Jesu se be thiba qetile
1: na
0: wa fika wa nikeza amandla amasha aba fitla

0: vuka kwa bafile 150
1: leo na 150
0: vuka
1: kwa bafile
0: vuka kwa bafile 150 kwa neso akujetse le tshana eri ke tloele ntho tsengana
1: eh
0: wana me ke na le swasho sa all in one ka 100 rand afi
1: all in one
0: ke na le lucky oil 50 rand lucky soap se passa mahlonolo se tlosa di bad luck akere matsatsingana ha o tla o tshwere swasho ka tlung a buture wa moloya jwale ntate se re modification ntate ska re nka jwa
1: lucky soap
0: se passa ntwe ka ditlamatla
1: ga modify
0: ha o sa batle swasho thola lucky soap tlapa ka sona ntsha diqetho dintho tsa o di bule e ngwaneso ka 50 rand
1: 50 rand ta fe
0: re na le lucky lotion a re ga o batlo hlapa ere re witsase
1: eh
0: witsase
1: ka se fe
0: lotion ya rona ko pantsitse ntho tsa teng tsa ko teng lucky lotion ka 50 rand ta
1: ka 50 rand ta fe
0: eh ngwana mme o tla ga ka o jwetse ke re jwale mona ke modification e
1: mo
0: ka modify a jwa
1: jale o tlosa nthwane ya hore jale tlabe sa le ke kena le dintho ka tlo mme a ba
0: o dula o phuthetse
1: ona wa la ka diphuthelana tsengata ngata je ona wa
0: nqeta o dula tsa maka go gante phuthetse
1: ona wa nqeta
0: ha ngwana
1: ha o shuthisa ga ka ke go gante phuthetseng ha o tlosa tla sa bethe ke go gante phuthetseng
0: ngwana mme
1: eh
0: re gathetse ke go ganta phuthelana jale ngwana mme ke modification
1: ena
0: ga modify a mona jale ngwana mme di teng ngwana ntse re na le criminal ya rona ba itseba e bitswa mental care.
1: Yeah.
0: A yena bana ke cream of healing yena. Eh mental care mo teng bana biso. Mental care. O teng le ona mental care me ba o tsiba batho ba bangata ke cream e thusa nga ho. Ka only 200 rand.
1: Ka 200 rand.
0: It really from 250 it's 200.
1: Mental care.
0: Mental care. Mental care mo teng bana biso ka 200 rand. Jwale ke tsona tse ngwana mme ke nang le tsona.
1: Alright.
0: Ke a bona bana a e bana. Na kwe sentse ya tumetse.
1: Hey,
0: sentse ya tumetse. Ba tla go lwantsha magoa a rona. Mara e botlhokwa ke ena pele re tlobang.
1: Eh yanga.
0: Wa ke a tseba re ya moye mona re sa go.
1: Eh.
0: Ha ba lukise mehala he.
1: Ha ba lukise mehala.
0: Re ya thola hala ka small farm. Everton.
1: Eh.
0: Small farm Everton.
1: Ehe.
0: Ha o finyana le tavern ya ntate Tikane ya gale ba itse. E teng itswile ba re ke segura sa gae.
1: Yeah.
0: Yeah. Ha o finyana la ntate Tikane khone mo. Yellow house.
1: Yellow house.
0: Yeah. Ke a bo ka kapa yena.
1: Yeah.
0: Ba teng mele ntate mo. Ne mele ntate nhlapo ba teng. Hlahlobo eteng di tshebeletso di teng. Ha ona ntho siko.
1: Small farm
0: mo. Small farm Everton.
1: Everton is small
0: farm. Ba itse ba batho ba bangata how to us continue sena se secha.
1: Yes.
0: Se tloang kanana se yang kwana zone 8 kwana.
1: Yeah.
0: O nyuluwa ka sona tower network e ke
1: yena. Yes.
0: Next door ya tower.
1: Hey.
0: Yellow house. Ke hona teng ga hlahlobo.
1: Yeah.
0: Ga hlahlobo. Di product tsa rona di teng. Terminator teng, Vuka teng, Swasho se teng, Citropo teng. Ha hona ntho siko. Small farm Everton.
1: Ai,
0: hlahlobo teng, ditshebetso di teng ya thola.
1: Di ya thola ha.
0: Jwale batho ba tlolo re nna ke le keishini a khone o palama ka tropo. Di ya thola hala.
1: Ka ga le keishini.
0: Mantlapo le nhlapo ba teng.
1: Small farm.
0: Ba temo batswadi ba rona
1: yes
0: ba sebetsa ka thata
1: yeah
0: batho ba kula ba kulang ba fodiso and then ke tle di product ena ke di product di product tsa rona ka ofela
1: yes
0: ke bulela hore terminator ha o e batla o tswa bo pan spring so range farm
1: vuka kwa file
0: e se le teng Everton North
1: yeah
0: Everton North
1: ka Everton North
0: Everton North opposite le ka ga cha BP
1: alright
0: yena ya Everton North
1: alright
0: hona le ntho mo ba ke anta Hamatura
1: Hamatura ke a
0: bona wa bona mo putsa chi ka mga yona
1: ka mga yona
0: ka mga yona
1: strata ke se
0: hona le strata mo hona le tavern le tech shop mo khone mo
1: khone mo
0: khone mo khona house
1: ke a bona
0: ke hona tembo
1: alright
0: ha me ba bangata ba tsiba mama sa ba bitsa mapita
1: yeah
0: yeah mama zalaga
1: yeah
0: ya yeah, ama pita mo
1: right
0: di tengwaneso di product tsa nthlapo farmers strata seno se ka mga ha madura mo se teng mara la o ye me fela mona garage
1: yes
0: ya ever don't know
1: wa
0: phone a fe
1: tlat
0: wa di thola o thola swasho
1: yeah
0: o thola nthongwe lengwe o thola moriana di tshebeletso di teng e siko fela ke hlahlobo ke nana ge
1: ri ka Everton no
0: ka Everton no mara di product ka ofela
1: di teng
0: tsa ntla performance se di liteng se di tholahala Everton no ke a tseba bo a uselina le ho kuba dula ba mametsi ba mamedi ba rona mona ba tsebang se di liteng Everton no
1: bolla
0: molla bana be ke a tsaya ke na batho ba ngata Everton no fo mona ba dula ba mametsi ke a tsaya ba mametsi le hana jwana
1: ba re ke block 5
0: Block 5.
1: Block 5.
0: Eh, mokango wa iti bat. Enta te wetala anta.
1: Block 5.
0: Enta te wetala. Abo mshima agomo.
1: Hey.
0: Hey, abo mshima kone mo tech shop omo.
1: Yeah.
0: Bati baba tuwa bangata he.
1: Marege Block 5.
0: Kiho na te mo. Block 5. Yeah, we nepi ile mwanami.
1: Eh, nga kakibata, kia wana na kwa runa isi bile kaneti, iya mani kaneti.
0: Mare frina khen.
1: Eh, frina khen ki abo yon, eri kitul.
0: Eh, frina khen, kiteng.
1: Hey.
0: Kiteng, me, myself and I.
1: Yeah.
0: Esim tomo.
1: Kanama.
0: Me, myself and I.
1: Yeah.
0: Frinache. Opposite le taxi renke ena shavili akhala.
1: Yeah.
0: Mara kaobane haisale renke mo.
1: Eh.
0: How le shoponya Osbromon.
1: Eh.
0: Batho ba ngata ba tsiba box.
1: Box.
0: Ke boxa, ke boxa likwa.
1: Eh.
0: Ke Osbro. How je ka kamra Osbro. Shop number 5. Ke hona teng tla pofa.
1: Kamra Osbro.
0: Kamra Osbro.
1: Shop number 5.
0: Shop number 5.
1: Ai. Nga. Yeah.
0: Ke hona teng mo kuthola lang teng. Manta o fitlela mqibelo.
2: Ntate Thapelo hle o tsamaye hantle kenta
1: yangaka
0: jwale ke tsona ngwana mmetse re nang le tsona a fantasy bana beso a tshwarelo ne re le teng gale ae ha ri yona jwale fantasy re tshwarele bana beso batho bohle ba hlamba bo sa solbeke Dennis Vili, Fandabil Parker, Kijeri Gaufela, Rastivali, Tom Ferinache, Manabesu, Chaville, Ivana Chaville, qui est salut. Avana Chaville, à sa
1: porte.
0: Tieto, ya Kamisa, Napo Fama, Sintere, Tanki Yangwe, Tanki Abedi, Tanki Arao, Kamoka Rastivali, Realebua, Kamoka Triva, Sirialebua, Kamoka Leo for Ralebua, Ivana Besu, Lireta Kamohau. Re ba thutse
1: ba re tshwere ka mohala
0: ka bakala lolo
1: re a leboga
0: that's why ke na le slogan e sering e phila ke phila
1: phila ke phila
0: phila ke phila e bohlokwa mwana mme ke batla re banke di call ba bitsetse di phone number re e moye manyelo ya tla go kwatela
1: mo mamelo ya na tshebeletso ya mantla tshebeletso ya lekwa re ka mona ka ho 073 150 5207 073-150-5207. Renka mo mamedi wa pele. Mamedi khotsa.
3: Ke
0: kae?
3: Ke tona ka.
0: Ke teng, ke bua le mang kae?
3: Ke bua le Katlego, ka Zibuke.
0: Katlego wa ha mang?
3: Wa ho HOT.
0: Askis?
3: H-O-U-T.
0: Okay, H-O-U-T.
3: Hey.
0: Ke kopa o tlwe pula sia le moya fela ka pa o se
3: tlo se
0: ke tsebo ya we.
3: Hey.
0: Ka tlo ngwaneso ha ke rapela mona le hodimo le re ho nna ke batle thapo. Ye o ke bonang e liputswa mara ke tla mehlohong ho wena. Ke lwana le lifula hloho le o ke bonang o phila ka lo. Mara ha ke rapela le wena ka tlo ho ema konyana le pudi ke botsa moya ke ya kae le tsona wa thu hunna hona di dineo tse pedi tseo ke bona di fitla di tseka tseleng ya bophelo ba hao mara e le neo ya bosebeletsi ya bo profeta e le neo ya bongaka ya setho yeo ke bona di fitla di lwantshana hoduma bophelo ba hao lentswe la re hunna e ne ka nka ya mabitleng a ha bo mme wa hao ya o tswalang re lo kopela teng hobane o sona le lefu la maoto a lokeyang ao ke bonang a fitla a go rua ka nako engwe ebe ka reng o tshwerwe ke magotla batho ba robetseng ke ka ho thweng ho nna ya ka re ka o jaga ga o isa tseleng ya metsi ha re fitla re rapeng o re moya ke lwane le ntho ka reng ke moleko o makatsang o ke bonang o phila le wena o yetsa nako engwe e ka re o ka ba mong o se ka kopana le batho hantle batho ho nna o sona le ntho ka re ke depression hobane hona le ditho tse ngata tse ke bonang o di confide ka hare tseo sa kgoneng go ditlapollo tse ke bonang di ntse di nwalelelana di etsa ntho e ka re ke tlalelelano godima bophelo ba ga lentswe la re go nna batla metsi mara ke fumana le metsi a sediba mara o phile ka wona ha holobane o na le ntwe ka re ke bolo e ka reng e etsa go nakongwe o tlalelane moya e be ka roka dula o botla o sa qedi o go hlapolle
3: ya moto a no kang ke yona cause ne ke nna le business nyana o ba ba ba na le re jare se ke le ntla go bua moto ke tlo botsa ke eng
0: wa tsiba
3: ya ho ke na le
0: hanyane fela ho kena hano e ha o tloa fela be se ke mamela ya loke ya mao mara ha ke batho na no re ke buloji a a nna ke re ho na le neo o tsamang ka yona e etsang conflict e ka re yo tshwagisa ka magotla batho ba robetseng lentswe ke ha ke ne ke re ho na le pudi ho na le nkutse tlhaha mara tse ka re neo yena e tswa ha bomme wa hao ya o tswalang wa ge moya ha runke go isemetseng go lo e qeka hobane e se o tlela ka galefo bopaki ba yona ke re matsatsingana o na le tendency ya go e ka re o ka sebe le batho mara utlwe o na le bogale bo bong bo go sa botsisitseng bo tswa kae bo ya kae watho ke saene e ka reng wena o tswetswe ka maatla ke sedimo jwale sedimo se nka le ntho ngwe le nngwe yeo ngwa eetsa obane o buile nnete ga o ne o bua ka gwebo mara ke bona ntho tse o di etsang di sa bane le tswelopele ba re moya o tshwerwe ke magotla a batho ba robetse kwang kutlwa ke rengwane se katleo o kagen
3: ke ka nnete ka ofela ke nnete ntho tse o di buang tsone ke batla tharollo
0: moya o re ko isemetsi ga o dumela ke batla o kootle le wena ke tlo re tlo finalize taba ya gago re emetsi go na le ntho e re tlo e qekang thenng dintho tsa go di kgone lokoloa gobane gantlantle go na le dipono tse neng ka di sala mogag tseo o nang le tsona tse o tsamaileng ka tsona mara just that o ne o sa utlwisise interpretation ya tsona tse tlhokang gore re di sale mogago ke tsona tse tlo ditermina leeto la gago la moya thenng o tlo bona ga o ka dumela ntho ena ka nnete re bona dintho tsa go di tlamololoa mara gana jwale o faseile ke a leboa
3: Thank you.
0: My boy, my goodness.
1: Mami, di khotsa. Khotsa. Right. Re ketse che. Skagletsetsa ka ho 073. Skagletsetsa ka ho 078. Letsa ho 073-150-5207.
0: 073-150-5207. Baila taka WhatsApp. Khotse le kae?
4: Eh le kae?
0: Ke teng le kae papa?
4: Re teng tate, ke tate go pega ba ke go mpapa.
0: Ntate mang?
4: Ntate go pega.
0: Ntate khubeka ka puluko, khubeka mang?
4: Eh khubeka khatide, ke go tsa tlhogo ntate.
0: Ntate khatide khubeka lebitso la o mamtswadi lebitso.
4: Tshembiso.
0: Ke a leboa ntate, be se go tho. Ntate Khubeka wa tseba ke rapela le wena ntate wa ka moya o re lutong la ola right ho la bana le ntwe ka reng wetlotse e yentseng e ka re lutulena le ka thinyetseya la isu thinyetseya ha ho lentwe le re hona ja ge tenya hao hona le bohlwa bo makatsa bo ke bona bo fitla bonyolo wa thu hona ho sona le moleko o yetsang e ka reng busiu o fellwa ke bogoko ka bo 23 e be ka re o ka phaphama wa se ka gotlholetsa o kgona go robala wa ge moya ke seemo se setšha se ke bonang se se sebetsa lelapene le kgaeng la mo wena o dulang teng le godimo le re go nna o se aparwa ke tlhopheo e ngata e ka re la o tshwere tšhelete e tswe fela o sa bone o yentseng ka yo le ga o re o rekile dijo di fele fela jwalo ka dijo tse ka re ga di sa felela le nibiti ya tog lentswe la re go nna go na le ntho e ka re ke moleko o etsang gore ga o na le gore bophelo ba gago bo gutlele pele bo ye pele bo gutlela mogaga wa emiswa pudi e mmakatsang yeo ke bonang e tlhaya ke a bona e tla le motho wa ntate yeo ke bonang a tla a ema lebaleng ka yone ke a botsa ke a re gobaneng ga ema ka yone le ntswe le re o qetetse gale go fa batho ba robetseng dijo tsa bone jwale ntho eo e seyetse e ka re ditlhonolofatso tsago di gutlela mogaga ke ka go ke bonang magotla batho ba eno a kwatileng ga ke fitlha ke rapele mara go na le peini e ke bonang e dula lethekeng la gago mona e batlang e ka re ka o batlela pitsa ya sesotho e ka re o ka phela ka yona nako ya ditshu tse itseng gobane ntho ena ya bothata bona ba letheka e tlo tsamatsamaya e be e tse ntho e ka re constipation moo ke bonang matsatsi a mang e ka re ga o ne o kgona go ya ntlwaneng gantle mara e be ka re ntho ena ke dipalse e se tsone la ge le godimo ga re lokolole taba eo bane go na le ntho e fasitseng e batlang e ka re ka batla lelapa le bophelo ba hao ba morao ke kopa hlapa
4: ke nne tintat
0: ke nne tai fika ka mtswadwa
4: ke nne tlaka ke nne tlaka
0: ke nne te ho ka le kae e ya papa
4: ke ntate ai izinto ezikhuluma yo ntikalo ngishaya mazintela ngoba ngazi vele leteni la iqhomo
0: ya
4: Ke
0: batla o le ho nna ntate Khatidi. Hona le thata e re tlo lukisa ntate. A ke bona le kwana tlo ke tlo lukisetsa ntho tsa bophelo ba o gutlele semong sa. Wa nkutwa ke re ntate Khobeke.
4: Okay ntate.
0: Ya ke tlo sia dinomoro bona hana jwale. Ke batla o kopane le nna. Ke batla tlo lokolla dikamong tseo leng otso.
4: Okay ntate.
0: Ke a leboha morenaka.
4: Thank you ntate.
0: Thank you.
1: Le kwa khotsa.
0: Le kae? Ke bua le mang kae?
4: Ke bua le ntate Rakwena.
0: Ntate mang?
4: Ntate Rakwena.
0: Ai, ke tshwa ke ready yo fela mtswadi wa ka. Ka mora ha o ka mo.
4: Ke bua le ntate Rakwena ha pa.
0: Wa ha padi.
4: Ntate wa ka.
0: O founa le kae papa?
4: Ke founa ke le ka ditumela.
0: Ya lebo ntate. Ya pele motswadi ha ke rapela mona. Lentswe le re hona hona le lifula mahlo. Le o thunke le lwantse ka matla go bane ke bona ke bontswa dibrele tsa mahlo tse ke bona di fitla di ema ka plaha. Ba re moya ke rapele le wena ho sona le lifule ka re ke la o omella. Ha holo ka ga le hano e be ka re o na le thata ba bothuthumadi. Ha holo ha o ka bana le gatello e ka re ke taba ya maikutlo kapa ha o ka ba motho ya kwata. Lentswe le re hona hona le ntho e ka reng ke lefu le ipatileng we le keneng ka reng ke sejeso mara le batla ho iphetola lefu la tswekiri le ke bona le dominator bophelong ba gago wa re moya hona ke tsamaye ke lefelleng le wena e ka reng ka batla go ga lo hlapisa hobane hona le sefifi se ke bonang o tsamaya ka sona mara ha ke re ke a rapela lentswe le re hona hona le bogapedi ba gale ba e ka re o no le motho ya rapelang mara ke bona o theohile matle jwalo ka motho a sa rapele hantle. Ba re moya ke bona go nyoloa just code ya o thweng re e bate mara e tlo fitlha mara e jeka tsela le maatla ao ke bonang a na sa theoile ke kopa tshwarelo bane nako e seng shapile o ka reng fela ga o di beya mabalankwe are yo
4: ka tshobelo fela
0: ke a lebo e tlwelele ke utlwile nna gore ya
1: re ke nyane mong ka festere
0: ai khona
1: ke molese
0: tlamile ke be a re ba tle di nomong ke a le baba ga go modimo o tlile
1: o tlile mo mamedi wa na tsebeletso ke kopa tshware pene le pampiri re etse bonnete ba hore doctor o fana ka di nomong doctor
0: ngwaneso
1: a go ba fe di nomoro o ba fe le hore o fumane ya kae kgetlo la o qetela
0: ke a le bo wa cham bana beso ba gatile motho ya batlang o kopana le mo profeta ona e leng Bishop Mhlaba ke kopana o ka kopana le na ferena ge mona hlahlobo ke itse ke 200 rand face to face 250 ka phone ge mona ferena ge opposite taxi rank ya gale ya Chaville shop number 5 kamra Osbro shop number 5 kamra Osbro re bula manta o fitlela ka moqebelo re teng mane Everton small farm number 36 through 10 small farm Milner Road ke strata sena se tloang mona kanana se yang zone 8 next door ya tower yellow house ke teng mo re leng teng bana bese le teng mono ho sebetsiwa ho tloa manta ho fihlela ka sontaha ka manta ho fihlela sontaha ditshebeletso di teng mono le di washo tsa rona di product tsa rona di teng di product di teng Everton North block 5 ka mora shop a matura fela re ya tholahala le mo bana beso ba ratileng ke re modimo wa kgotso ga mpolokele wena dinomoro tsa rona tsa mohala ke tsena tsela tela mara tsena ke hlahlobi mahala a se bif
1: ha o hlahlobi mahala
0: a ke hlahlobi mahala
1: o hlahloba mahala mona le kwa fela
0: fela
1: fela
0: fela
1: ke mahala mona le kwa fela
0: 069

casa já de DJ Bonsa, Cacuá, no, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Ya san san kena ka ditu me so kena je ditu tesi kalepito taiko lady radio ever ready power plus power rate forever mo president wa 2k ka kwa na hala back kina ka kwa na sense you do is sa ka mdu are ama bang puka sabela tsonya mabrato sabela tsonya wa tuma khobunga ba hola 91.0 mega head say the heartbeat of the world jo mabili ke betsa pe e thabile ka nnete bela ke ba le wena ka kwano se almo eng sa batho ke thabile tsang ke ngwe tsang ke be di tsang ke raro ka nnete ke na le wena sa tsela ka jeno hape a potlo re nyana ya raro finyela re nyela ya botsela ntse re matha ka le ba ka le belo le pa minga la 91.0 me a ha so la mamedua ka kwano ka gite belo mena netse onda te muruti ke la belo mena netse ka nnete enda te muruti ka nnete a o tate mpo go feta o fitle ka kwa le moranelane moranelane ka kwa no ka nete ke na muguti ana le na ke muguti jo e a ba guti ke a le wa ke a le wa se bitse ka nete ha o tlo ke re so pinda se bonane ka nete so pinda se bonane hela se sa kopane ke se ke di thaba ka nete batho bona ba le ba kopana ka mehla le matsatsi ke taba tse jwalo eh taba tse jwalo mamedi a tshebetse ba mangatwa le bo mena hane ba guti le sebeditse ka nnete bahlanka ba farakoti ke le bile mena hane ka nnete farakota le tsantle tlotlo o tsebe ha o kenela ga hlolofala ntate a ga hlolofala ga halalela se halalelong se segolo a re dutse se halalelong se segolo mamedi wa ka ge a halalela tsatsing la kajeno o rata jwang wena o rata jwang wena se halalelong ke mo re leng teng tsatsing la kajeno ke le throwback Thursday mana mamedi o tsetsa mamorato wa ka kwano ke le throwback Thursday tsatsi la kajeno ke tsatsi la merapelo ao banna bomme ba marapelo bana ba ka baya tlelele le rapelela setšhaba o farakoti morono hei polawa tsa basadi sefapa ka nnete sa farakoti mamedi wa ka hei hai hai re utlwile a re utlwile ka nnete re utlwile a 80 ao fela a go tlile ka nnete mamedi enough is enough bomme ba sapa ga ke le gapeleng ga olo betekenyana mono tlhe bana ba ntate ga ke le gapeleng betekenyana bana ba ntate ka nnete ga ke le ga olonyana go feta moo le ke le peteletsa olo farakoto gape lona le gaufile farakoto a ke jalo ba ditlwa lona bomme ba sapa ga ke re ba tlhompeileng e bana beso ka nnete ga ke le gapeleng setšhaba sena sa farakoto e hobe lefatsheng la farakoto e hobe mamedi wa ka hobe ai hobe mamedi hobe lefatsheng la farakoto aikona a re natla gona ngai a re natla gona ka nnete thotse tsaya mona lefatsheng lena aikona mamedi wa ka di a tshabisa man kolo ka ba tshaba le go phela lefatsheng la farakoto kao ka baka go tlotlong ke farakoto botele ko ga re tsebe mo a leng teng go jwang ga o ne o na le ba ileng ba gutla batla ga jwetsa go jwa nne re tla re mathile ka nnete a ga bana ba le teng ba tlatla le bomoso eele tabena e kadile ka bomoso ena ga ba tloa ba gutle ba tlo go jwetsa go jwang moo jwale ke mo le boma oledi le bona ba sa le ba tsamaya ka 2021 ga ba so o nagane go tlatla re jwetsa go etsa landa ga bana gane re ka tseba mamedi wa ka etsela motlho mongwe ka re mathileng bobane tse mona lefatsheng di a tshosa a di a tshosa fela ga utlwa baruti ba ntse batho ba ga ka nnete go dutse monono le tsonne le tona a baruti thata ko ga re tsebe go dutse go jwang thata ko go jwang daso ke ka gore lelatlamaa re tsamaya obane lefatsheng le ena la farakoto se ke le tlwaetse le mathata a lona re kopa ka nnete le rapedise lefatsheng ena la bo rona mametriki le ona di-candle light di tle di qalelletla batho ma modimo ga o di bulwa tse ga di bulwa beke ya re yang yona tse beke ha e be beke ya di-candle light ke emetse o tla bitswa ke emetse o tla bitswa dikolong moo di-candle light monono ke emetse ane ke ya ke mathileng tata ke ya ke sa sheba morago candle light tsa matriki yo ke ya ke mathile ke sa sheba morago ga re bitse ga re eng ga reng baruti mosebetsi mongata di-candle light mosebetsi mongata di-candle light mosebetsi baruti wa di-candle light o mongata mosebetsi wa di-candle light jala ka tlhoka di-candle light mona bakeng sa mametriki a tlhoka dithapelo gobe
ah hobe ga tswa na ba ntse ba bala bala ba thoka nete bjale he mahau mahau mahau mahau mahau mahau mahau tetlo go fitlela mahau tetlo go fitlela mamedi wa tsebeletso ya mamagato ha ka nete re hloka ka wena mamedi wa tsebeletso ya le kwa FM ho bona ka nete ho sebetsa ya jwa ka ga bona mamedi wa ka ho sebetsa ya jwa ka nete ba na ba tetle ba tswelle ka dithuto ai ho benya hata na mamedi wa ka le na ke rona selme ka kwa no 0785859531 ke WhatsApp sa phone le 0785859531 WhatsApp sa phone le mamedi wa ka ya tsa bona nete ba ka nete wa re tswaga monono ka nete 0785859531 o letsa 0731505220 0731505220 ka bokhutswanyane 0731505220 wana mamedi wa tsebeletso ya mamagatwa ke yona e founelang he yeno wena skimsaka Facebook ke le kwa FM 91.0 hata lena ke lona selmo e ka kwano hala back

0: Oh yes. E shebene kwe hao mitsotso ke le shume le metso mihlano ho le ba mane ho renya rona ya bosupa. Ke na Thabile wa Handebele a tshojwalo a re ngwe Jehova omnipresent. O Jehova ha re omnipresent o bulela go modimo ya leng hohle at the same time. O ka ba ka re China o te modimo mono. O ka ba ka re India o te modimo. O ka ba South Africa o te modimo mono. O hohle at the same time. Ha se modimo ya hlokang re etsa appointment ya tsebo tloa kwana a tle ho wena. No. O mothola hohle mo o ka beng o mmatla teng. Ke modimo ya tholahalang ona wa rona. Ka nnete ke modimo ya sa hlolweng ke letho. Ne ke ipotsa mamedi ha ntse ke buisana le meedi wa ka. Ha ntse ke buisana le artist ya ka ka nnete sebini sa ka ka jono re na be mamedi wa le kwa o hokae. Jwale ke a bona ho thutse. Ke lebetswe gana ke dikae ka jino. Eish yano mamedi o santsana a ilo spenda. That's why ho thutse tjena. Empa ha wa thola fela molaetsa o teng. Motswa ka mane ka Sasolburg ke iputsa ka Joburg ka mo le hokae ka Heidelberg le hokae ka Tricity le hokae Mufango bathung bophelong Sharpeville Sebokeng Everton le hokae ho botle motho wa Sasolburg ho letse mo re reng ke ditamating teng hai o kene ka nnete o kene wa re bontsha ga ona ditamati tsa next ke a kena mona
1: Hotso, brother Mike, behind the mic, hotso, ntatuaka, hotso, bishop. Ere ke nna tla ile ka speed fela, hobane nako se batla ile, ke mametse interview ya hao, le sibini sa rona, ya. No, hono sa hlokahale tse ngata, o tlwahetse hore o ne uwe mamela ke utlwile hantle gore ka nnete go tloga a qala a interviewa molaetsa o ne o santse o tlhakile jwale ga re kena mminong ka kakaretso ayaya no o deserva go ba sebakeng sohle kore o deserva go ba all over o deserva gore ka nnete a share stage le batho ba bang ba itseng ka nnete mare o tlhogonolofetse so e se ka re modimo a ka motlhonolofatsa a mo ekeletsa a mo ka mokwala ditsebe bakeng la batho ba tlo batla go tla ka dintho tse seng hantle kapa ba tlo batla go dia seo a nang le sone na utlwagetse brother Mike se ka re modimo a ka motlhonolofatsa mmogo le wena le ba lelapa lao e se ka re ka lesetsa ka mogauding thong tsotlhe a le sireletsa a letsetsa ka gore le ka gore ka kreste morena ke boswantakane sasolbeke ke iteboetse
0: ga itebola vusi wa hantakane ke me fahledi motho ona bana motho ona re thula ke tatwa ke ntsha diphirile makonutu ya mamile motle ka nete ke maikutlo a hae are a ha iyo ntho ena ka nete motho ona wa utlohala o se a le hole are ka nete ke modimo ke Jehova o ska mo doubt mamile motle boemo bo fika pa bo fi bo o kabeng o le ho bona boemo bo fika pa bo fi bo kabeng o fita ho bona wa tholahala modimo wa tholahala ka nete kwa maemo ohle kwa dibaka tsohle kwa dintho tsohle Yeah, whenever how mohloka he's there. Ha kula da fita ha ga dintho ka ofela o re le hanga ka kena ka tlase ho metsi. O te modimo ha ona mong ka ipatela ngwana teng. O re le hanga jupa mokoti ka kena modimo o te mmono. Ke motho a motsebang ono, ke motho a motsebang ka nnete da fita. O bua seo a se tsebang ho ona modimo wa tholahala ka nnete ha hlolotse letho.
2: Hotson tatuaka, hotson bra Mike. Mino wa hao. Be re pila ntate, re pila ka hari. Ha ausi a tswele pele ka mino o re hlonolofatsang, o re lukisang. O lukisang le dipelo tse bohloko le maphelo, wa re lukisa. Oh ntate Mike. Tsonolo fala ntato aka Mike ka mora Mike.
0: Oh yes.
2: Amen. Ngkhulu mam flats.
0: Ka thaba ka kwa monate. Mama ka itebuela hle ka itebuela ka nnete. Ke ena Mike ka mora Mike ka sebele. Ba tshojwalo ka nnete. Ba tsebanditaba. E ya hle. Anke kutlo na le mahala ka mona. Le kwa FM mo yendumela.
3: Ntate Mike.
0: Ah, ntata bashanyana. Ntate mkuina ka sebele.
3: Hey,
0: yeah, also to the cat. a re lebowe. Mohala wa gao tlile ga o monate ntate Mokoena, empa ke a leboa ka nnete, ke a leboa ntate Bashanyana ka sebele. Ga re leboe Modimo le thapameng ena. O teng molaetsa go dumela ntate Kgwezi, Modimo o ntse a le motle le bosimo bona. Mmino o monate o nang le molaetsa o maatla pele ya pele. Ke Modimo ya leng teng ka nako tsotlhe, ke omnipresent, the sovereign God. Ntate Kgwezi, be blessed. Ke vangiwe go tswa ka mane ka Vanderbilt Park ga Modimo wa gotso a tlhonolofatshe ka nnete. Ga iteboela mamedi motle wa le kwa FM yano, ke a gotsofala jwala ke bona gore ka nnete go na le batho ba mametseng sena sealemoya. Ne se ke toitoya ka nnete, ga ne ke tswa ka 7 ne ke phamisa mangwele ka nnete, ke re ga o sena nano le yang pele. Mamedi a sa mamela nix. Jwale ne ke lebetse date gore ke di-1 ka June ese yano, no wonder. Empa le ga o le jwalo mamedi motle, ke mmino o monate wa sedumedi, ke mmino o monate ka nnete o thabisang pelo, ke mmino o e reng ga re utlwa ka nako tsotlhe e be ke mmino o re tlhonolofatsang. Go a thabisa go bona dibini tsa rona di ntse di phiella go ba gaufinyana le morena, di ntse di phiella go bina mmino o monate o tlhonolofatsang. Mmino mamedi motle ke dijo tsa tsebe ka nako tsotlhe, whether o thabile o tlhoka mmino, whether o utlwile botlhoko o tlhoka mmino, whether o boima whatever boemo bo o fetang go bona, mmino ke dijo tsa tsebe, mmino ke pheko. Go na le motho a kenang ka ro kereke a ba re fela dipina tse ke di utlwileng mono di mfodisitse. Ya o mongwe emela thero, empa ba bang le pele thero e fitlha o santse a fodile moyeng. Ka go ke ona mmino o tshwanang le ona o re tlhonolofatsang ka dinako tsotlhe, ke ona mmino o tsena o re fa maatla ga se re tlile re le fatshe re le down and out, ke ona mmino o tsena o fitlhang o re phamise o re fe morolo o re fe maatla o re tsitsine o re fe maatla o re tsitsine boemong bo re kabeng re le go bona ka nako eo. So letsatsing la kajeno ka nnete o sa le teng mmino o tlotla o re tlhonolofatsa go feta mona. Ka mora metsotso se mekae o tla bole teng moifo wa ECM o tla beng o nka o tloa goreng ya bosupa o lebisa mane goreng ya rona ya borobong, mo teng o tla beng o sia jwalo matsong a batlhanka ba Modimo ba tla be ba le teng ka nnete. O tlotla ba lukisa malapa, ba lukisa di-relationship ka nnete, ba eletsa, ba laya, ba tiisa tsotlhe mamedi motle mo gwetlhang teng. Le wena e bang o soka o le mamela ka nnete, a go iketsetse molemo o dule o tloa goreng ya borobong ka nnete o ko mamele. Ke a tshepa le o dumela o tlo igolelatse molemo, o kekebe wa tlhoka tsebo ka nnete o mamela mananeo a tshwanang le ano. Modimo wa gotso a nne a tlhonolofatse. Ke a leboa letsatsing lena la ka jono mamedi motle, ke batla tlo o sia ka lehlaso mona, ke batla tlo o sia ka lehlaso mba pele go mono ka nnete. Ya di sa le teng dintho ke a bona mona, ga ke a kenyetswa ka nnete mabenkele. Hei ga ba tsebe ke thabile jwang. Ee ke thabile, ke ga le seotena e re tlhe ke fete pholeletse fela, ke fete ka ga ke bone nix, tlhe ke thintse tlo ena kao fela ke shebise kwana. Ya ke shebise e tla ra banthi ba banthi bese ke le ka nkane be ke re esa a ke a bona. O re molaetsa brother Mike, ke a dumedisa motlhanka morena o seke wa phamisa a re seke wa phamisa mangwele. Ke umametse ka mmino monate o re tlhonolofatsang ka nnete. Ya ke Modimo akwe ka mane ka Everton City. Motlhanka Modimo no ga so buile wena ka nnete, ga o letho le nka bangka le etsa ka nnete. Ke motho a galemele ha mona.

0: e di kokorota
1: phela
0: a re tsatsela teng a ka no sebe a re di tweba ne di feta e bile di bapala phela a re mare ka mara bosiu bo
1: o
0: a re hona le ntho e robala le yena kgwedi le kgwedi ka nna ba re bua ka seemo so fetang go sone o tseba ntho e re buang ka yone
1: Jesus
0: o a tseba go na le ditweba tse reng ke ditweba gobane di tliswa ke dintho tse itseng maare go na le ditweba tse nang le monko
1: minister o bo ipotsa gore o reka grosera tsatsing lena ka di-one ga e re di 15 e fedile
0: o ipotsa gobane
1: grosera o nne o e limitetse gore at least e tla fela ka bo di 26
0: ehane ka wena
1: ehane ere le di 20 ga re fihle o bo ipotsa o bo halefele bana hore bana bana ba ja haholo ai ai ai ha se bana ke meleko ya baloi ba bang ba o tshakela ba tsheya le wena ha ba tswa ba sia di nthotsa bona wena ha o bone ho bana ha una mo profita bo philomba hao mo profita re ha o tla ka di 9 ha e bolelo go o joina ke ga ke Emmanuel a o tla o tlo lwanela bophelo ba hao ka mantswe a mang gore na o kena kereke kae kapa kae ga ke batle o di bitsa ka mabitso mare any church gore o kena kereke gore ga o e kene you are more than welcome gore o tlo thola thuso le wena gore na o pholositswe kapa ga wa pholoswa you are more than welcome gore le wena o ka tla ba tlo thola thuso
2: ngwana se ka nna ba rebua le wena jena ga o sa lora a ntho wa dipono motho wa ditoro o motho ya utlwang mantswe ga o sa utlwa letho ka nna ba semoya sa gao se kwetswe tlogo bosimo ka nna ba o tlhoka counseling ya lenyalo o tlhoka counseling ya relationship go na le dintho tse o sa di utlwisising tse e tsalang lapeng leno bosimo ba o re ya o mema gore tlogo le molekane wa gago e re ga moprofeta a profeta mme a ba re molekane wa o ka ntho ena e lokiswe le le babedi go na le ntho tse le kgonang go ikelela tsona a ke le itelele maphelo a lona re tlo rapelang e tlabe e le bosio ba thapelo maotong ka motsotso o molo o mong e le motsotso wa bohlokwa go bua le modimo mare ke batla o thole package ya bosupo go tla bona le package bosupo ke kopa o se ka ba feta gobane go na le matletlanghatleta o theoela odima gago go na le ntshwetlolokolo wa bophelong ba
1: gago
0: mamela ke a o tshepisa gore ga o katla ka tumelo wa bona ga o katla ka ga ke na taba o dumela ga ai mare bosuo
1: ga o katla ka tumelo
0: ka tumelo ga ke tsebe
1: tate re re le ga e ka banyane jalo ka peo ya mosika gete
0: bosuo bo
1: empa o re ga katla ka eng
0: katla ka tumelo
1: ai ai ai
0: bosuo bo o batlala motho mamela o rapela o ka rapela mare ga o sena tumelo ke lefela
1: Jesus
2: bosuo bo ke batla o tona le tshepo bosuo ke batla o tlona le tumelo ke batla o tla ka dipampiri tse o tla ka di-CV tse
1: o tlo ka dinepe tseo tsa batho ba seyo
0: mamela wena le bana beno a le sa utlwana gantle ke batla o nyolowe ka ke batla o nyolowe la bohlano leo ga o chasa o tla ka diaparo tse o tla diapara lapeng kerekeng kwana le tla o tšhabela ka kerekeng e tla re ga o tla kgutla o le sebokua se setšha ke batla o be le tshepo bosuo mamela o chasa tlo fetela gae bosuo o re tlo rape go na le ntho e tlamehile ewe ga ke tseba e sepetse jareteng kapa ba buile mantswa fe mare bosuo o kaka ke batla o tla o na le tshepo ke batla o tla o na le tumelo bosuo ga ke tsebe kotsi eng ya bophelo ba gago ga ke tsebe mare ke batla o tle o na le tumelo ke o kopa fela ntho e leng o tle o na le tumelo
1: minister o ko e phethe gape pinena e ka re se tshaba sa modima sutlo rena nthwe tlabetsa la ka di 9 ha re tlabe re tshwatla pizza ya meleko hona le motho wa re nna ke tsama ka senyama ho hle mo ke fitlang ha ke ratwe ke batho modimo wa re e fella hona jwale tloho modimo a tlotlosa senyama seo ai nthwe tlabetsa la ka di 9 ke kopa mo mamedi re tlo bulela le melaetsa tsatsing la ka jeno minister re tlo bulela melaetsa batho ba reng ke tlabe ke le teng re tlo kopa ba etse melaetsa nambeng ya rona e prayer line batho ba reng ke tlabe ke le teng ka di 9 ntate mpobo le thusa bophelo baka a e tlo tshotloa pizza ya satane pizza ya meleko e kweseng bophelo ba gago ntate mpobo le a re ke tlo e tshwatla mpobo le a re so se tshabang ga se ntshabe nna a re ntho e tshaba nna ya ntshaba wena o tshaba lefu ntate mpobo le a re nna lefu le tshaba nna ai kopa o e nyolole ga ntho tlabetsa

0: Ya, matla.
1: Ha ga mi sela.
0: Mamedi, le wena. Ntate modimo a ka o yetsetsa wa tsebo. Wa tsebo le wena ntate modimo a ka o fodisa. Wa tsebo le wena ntate modimo a ka o lwanela. Wa tseba maga. Ene wa e bona nthwena o shebane le yona e batla modimo fela. Ke batla le wena e tla re labone le leng a re fitla kwana re tla bapala bopaki ba gore ke mmone Jehova, ke a bone maatla gae, ke bone letsoho la gae le maatla.
1: A re ne ke qala go tlatsa bophelong ba
0: ai, a re nthwena e nyoloa.
1: Ke re dijeso tse ba o jesitseng tsona di tlo tswa ka lebitso la
0: Jesus.
1: Ga re na taba gore ba o jesitse for nako e kae. Go na le ntate mongwe a lakatla ke re ke moporofeta moporofeta. A re mosadi wa gao mpae gore o ile gana o bothela gobane e sale ba mo jesa gale Limpopo, ba mo jesa ka stampo gobane wa se rata. A re le ona tjena jole nthwena ya mosotla mpa ga ga e kgone o bothela ka baka la sejeso. Modimo waka ntho e nkileng dilemo e ka nka 2 minutes or a minute go ntate modimo ka e fetole. Ke re ntho e nkileng dilemo go na le motho a reng e sale ke phela ga ke so sebetse, ga ke tsebe go theowela, ga ke tsebe pay slip keng, ntho e bitswang salary ga ke e tsebe, utlwa batho ba e xoxa ga ke e tsebe. Modimo wa go tlo qala o e bone, ke kopa o tla o mo tshepa tle. Suba di 9 minutes.
0: Hai
1: hai. Ke kopa mo mamedi o hlonongwe di support package ya hao.
0: All right.
1: Ke tobitsa di nomoro tsa rona tsa prayer line. Hlono qala ngo di sauri. Mang ha ntse challenge. You don't pay money online for now. Kaba ka package. Ha ntse challenge online.
0: All right.
1: O lo ntsha o fitla kirekeng. Hore ntate mo profeta ena ke ya package. O lo ntsha o fitla kirekeng. Ka mantswa mang ha o tlo ntsha bankeng ya moprofeta, o tlo ntsha straight kirekeng. Tshwane re tlo ba fa dinomoro minister, mare ba seke ba founa. Seke la founa hona jwale.
0: Ke a reng ke tlabe ke le teng ke batla package.
1: Re batla motho a reng ke tlabe ke le teng ebile ke batla package. Bosibu ba di 9. Ke tlabe ke le teng ke batla package. Ke mme mamang kae kae ke tlabe ke le teng. Ke mme madaimane go tswa lefatsheng la Father Bailey. Ke tla le ngwaneso, ke tla le mme wa ka, ke tla le ntate wa ka. Ke tlabe ke le teng ebile re batla package. Nomoro tsa rona ke
0: 063 663 668 66 8 51 51 44
1: 063 663 668 66 8 51 51 44 44. Ke di phetela o etsa text message, o etsa le SMS. Re tlo di bala. Re tlo di bala ka mane ka mora bo 80 man. Ma go hlonno di etsa ona jwa.
0: 063 063 668 668 51 51 44 44.
1: Re tlo di bala. Hlonno etsa text message. Ke a bona di akena, ke a bona di akena. Hlonno etsa text message ya hao. O hlonno etsa text message. Re tlo e bala o re ke nna mamang ke dula ka Sengqobile, ke a tla moo ke tla le molekane wa ka kapo ke tla le ngwanaka. Re tla be re le teng ebile re batla package. Ga o qala o tshwajalo fela le ga e ba maatla tšhelete a le siona jwale, modimo o tlo o etsetsa tsela ya gore o e thole tšhelete ka baka la tumelo ya gago le confirmation ya gago. Gobane ntho ba e buang ka molomo wa gago ke yone e tla phela bophelong bao. Ga o bua lefu le tlo phela. Ga o ka qala o santse ore nna ke no kgona o ya gobane ke ka ga dikoloto, o santse o di fa maatla. Mara ga o ka re ke aya ka lebitso la Jesu, tlo bona modimo a etsa tsela. Jale ke kopa ngwane sego ba bapadisetse bopaki bo bongwe ka pelenyana fela re kgone o matha. Ei nakwa le kwa e ngatanyana mara hey ya matha, hey ya matha.
0: E re re ba utlwisa gore ka lapeng kwana go ntse e tsala.
1: Oh yes.
2: Bothata ba gago ke mang kana I hear the name kana nelo
3: kana nelo ke mang ke tlo mo profeta kana nelo ke na. You are too much my father.
2: Because le bitso le ke le senu le lwana ke bona le bitso ke bona motho a kentseng ka ga botlolo si ene botlolo ene ke bona ba mohamme ka megiana a sita hotso ke botsa le nyelo yo rena ntate modimo nthwena e bolela eng Ntate Modimo o fitla mpontsha lebitso kananelo.
3: Profeta bontsha lebitso kananelo.
2: Ene ha ke mosheba ke bona hlowe ke batho.
3: Mo profeta o bona hlowe ke batho mme ho tsala.
4: Ke tsheo.
2: Ba o rata batho.
3: Ah. Wa e khonsa mara batho ba mo rata mo profeta jolo ka ha o ibone semoyeng.
2: O shapile ka go be le batsman, go be le mongho. O sa tloele ha. Am I right?
3: Wa tsala.
4: Hey.
3: Ini tutu mo profeta ibuang.
4: Hey.
3: Ya mongho o seng hantle.
2: Some tshini ka go ka tloela sekolo because pa o yetsa joke sekolo.
3: Wa tsala jo tata mo profeta ibuang.
4: Hey.
3: Yo tata mo profeta wa e khonsa mang tata wa.
2: Ntho ntate mo di mo mpolela nyona o nkutlwa ntlo ngwanaka. Modimo o fitisitse ka ga lefifi lena le bohloko ko bana o na le ntho kgole modimo a na o lokisetsa yona. Goja dintho tsa o tsa bophelo di la tsa ba easy o ka bona lahle ya pele go nako. Ntate modimo o tloetse gore ba o tloele ba o etse setsheisa gobane modimo o batla go phamisa at the right time.
3: Modimo o batla go phamisa ka nako e nepagetseng.
2: Ntate modimo o tlo o phamisa.
3: Mwane
2: no muholo feta ka tselebana mama o bone ntho ke bona ngwane no ba ba ba bone ntho ke bona hona le ntho kholo there is a diamond inside this young girl
3: hona le diamond ka ruhi ena mwane na
2: muti mutho etsa mwane na ntho kholo bo pilong
3: Jesus
2: ongu tlhile mama
4: ke mama etse ntse
2: skaballa ongu tlhile ke mama
4: ke mama etse
2: ntse skaballa o dula kae
4: ke sebetsa mona a compact mara re dula go pisi mara nna ke a compact mona o tlile ho nna ne ke tlile ke tlo mtlisa mona
2: o sebetsa a compact o rapele le teng ntho ba le betsang ka yona mo ke bona le wena ba o betsa hobane ke bona ba batla go lahlelwe ke mosebetsi mara ke bona ntho e kang greetsi
3: o sebetsa kae mana
4: ke sebetsa greetsi a
3: compact ah ntate ba bala you are too much mme ho sebetsa greetsi we tsene se mo yenta
2: mama ke lo kujwetse
3: Jesus
2: le le nyoma ilaka le le nyoma ilaka

left ka mona o feta shop tse kholo mo bareke ha bop key junction o lo kopana le ona o qeta o feta bopopo ha o tsama ka private o lonka o lo kipa right ya ha o tsama ka tsela o straight o fitlela o bo bona di building ona le kereke pele mane ona le shop ya hardware o feta hardware ye o tla bona Bible school le 12 apostola more ha o finyana le mo ha o botsa fela ba hanta te mpobole ke kae ba tla o bontsha te ha o le ka mona ka ka fana bail o tswa ka fana bail o tsa makatsela yena ya

0: teng o tla feta roboto tsa maswe ka pota kena roboto tsa maswe ha o tsama ka private car o hla ka mona ka bophelo o tla feta ka Golden Gardens o lo kena ka mane ka mshweshwe ka mane ha o le di roboto o tla thowa ka right o tsama straight o kena left before fita bridge boyang le thabo o tsama ka sporo straight ha o tsama ka private o hla ka mona ka Orange Farm o hla ka mona ka bo Palm Springs o lo kena ka tsela ye o isang ha Tekane o palame bridge ba sporo o bufite o kena ka Stratton suburb ha o se o le ka mo o lo kopana le Teen Junction o tsamaye ka yona o re right o tsama straight o tla botsa o le ka mo ha o qeta o feta Hardware ha ntate Mpobole ke kae mo mohaung o tla bo thouile letsatsi leo la kajeno lena letsatsi leo la labohlano ha o le motho a palamang tekesi ha o le motho a ipalamelang taxi o ba jwetse fela o kopa o palama ha o le Thabo Mall man o kopa o palama taxi tsa sporo lo thola ka mane lo thola passaging ya Thando Kwasi
1: oh yes
0: ha o palame ya local o lo thowa Thando Kwasi ha o le Thando Kwasi o tsama ka tsela yo thowileng ka yona e o feta gate ya sekolo ha o la o finyana o re fela o kopa ba o bontshe passage e o isang ka sporong ha o se o le ka sporong o jumpa o feta passage o feta skunteri o jumpa sporo ha o le ka mo re fela o kopa ba o bontsha ntate moprofeta Mpobole ka 18 side pela 12 apostole mamela mamedi ha o hlaka mona ka Palm Springs Orange Farm o palame di taxi di tla o thola mane Palm Springs mane o palame tsela o thola Skhosana mane o palama taxi ya local e tla feta zone 3 e fitla ha Tekane ha o la Tekane o ntsona le bokgoni ba o thaowa mare o ka lo haholo re kopa o thowe ka mane ka Thando Kwasi
1: oh yes
0: o re motho ya ka o latang kapa batho ba ka o latang o kgahlanyetse ha o sa tsebe mo o tla thowa teng re letsetse mme ha o re letsetsa o kadime driver mohala re tle re bue le ena re mo kope ore re kopa a o theole mona gobane o tla sebakeng sena ha o theole mane Thando Kwasi mane o lo feta passage ka moo jumpe sporo re ka site leo mamedi ka eating site ka moo ka mo mehlolo e etsagalang ka teng ke ka moo ntate Modimo a ntsa le ka teng a thusa batho batho ba thusagala ha o le mane bo Everton mane go na le di-taxi tse tsamayang di lo kena ka tshepong ha di qala di kena fela ka tshepong
1: oh yes
0: di se di latlha tsela ena di kena ka tshepong mane mo e long kang ha di qeta go feta ka shopong tsa bopo di re short left wena o tla bo o thowa o tle fela ka maoto metsotso e ka bang e leshome ha o sa tata o fitlhile lapeng gantle ka otlolo
1: oh yes tsela go kopa mo mamedi o tle hlangwane so ka di 9 bekeng e tlang ka labohlano ke kopa o tle o fihle thole package ya hao o tlo ithola mali kirekeng o tlo ithola mali kirekeng mme yona ke 250 fela jwale ke kopa o etse o fihle ke kopa o fihle ka nako ho go ska tshela sporo mane ka nako tse dingwe so le lefifi o ska tshela sporo mane so le lefifi bane ei bafananyana bana ga ba tshepe bana jwale go kopa o iketsetse monyatlo wa gore la o ka fitlha ka 2 ya motsheare fihla la o ka itlale le scaptina o kgonagala itlale le scaptina o kgonagala jwale go kopa o fitlhe sa le nako bakeng sa safety ya gago ga o kopa mo mamedi ya montle re tlo kena horeng e le gore go tlo bulela ntate moprofeta ona jwale go tlo bapala molaetsa wa ntate moprofeta go tlwa gona o re tshwaretse e ntse monate empa ke batla gore re qetelena fela ya bosiu ba di-9 ke kopa o etse molaetsa wa gago gona jwale etsa molaetsa gona jwale se ka ba wa founa mamedi ya motle skaletsa skaletsa hore ntse dikena lona tje skaletsa ge kopa wetse molaetsa mane WhatsAppong ge kopa wetse molaetsa ka SMS o ho
0: 063 663 668 561 44 463 668 5144
1: momamedi re kopana Eating Site pela Bible School le kereke ya 12 apostola ntate mpobole o tla ba rapella batho bosibu kaofela re tla be re bina re gogisa mme mahlahlela a bophelo ba gago diketane tse tshwereng bophelo ba gago re re di tlo tlwella ka lebitso la Jesu re kopa wetse go fitlhe bosumbo se ka ba ga gao jwetsa jwetsa le ba gaufinyana gore go na le mo o lokololwang batho go na le bosibu ba metlholo motlabo lokololwa batho ngwaneso se ka ba etsa boufetetlhe se ka ba etsa o fetwa ke bosibu boo tla ba o fetiwe ke ntho e kgolo gagolo tshwale ke kopa o se ka ba fetwa ke bosibu bo maatla ga re e repe fela minister taba ena ya bosibu ba di-9 gobane pitsa e ngwana motho ya meleko e tlo tshwatloga pitsa e ba kentse lebitso la gago ka o yona ya meleko ke re e tlo tshwatloga an evil pot e tlo tshwatloga ya bophelo ba gago pitsa e re uweng ka lebitso la gago e tlo tshwatloga ka lebitso la Jesu ga re gape ena ya all night ntate minister re tla e bona gape before it
0: ya mamedi etsa bonete ba re wa fitlha e tlamelela bohlano wena yanang le dipotso ona le motho ya nang le dipotso ore osuka fitlha ke tswa mosebetsing ngwaneso ka fitlha osubo wena ya reng moseng ke a kena ke kena ka ora ya botshelela kapa ke kena ka ora ya bosupa ga e botla bona le bokgoni tle ngwaneso re ya kopa re kopa bosupa o fitlhe o etse bonnete ba gore wa fitlha o ka tla ka sepalangwa sa gore oseng fela la o ka tswa tshebeletso ka etswa oseng gobane tshebeletso ya rona e tswa ka ora ya botshelela maare o fitlhile ntho golo gore mogau ona le wena ga o ka o fitlhela wena ya tla ba chasa o ka fitlha bosupo o ka fitlha re tlo rapela le wena re tlo rapela mmogo o tlo o re paulose ke nako e telele ke lefile lebese a ko itshwareleng ke leje nama a ke le itshwareleng ka matswalo na mmamedi bosupo o re batla o tlo tlo rapela o na le tumelo o na le tshepo gore o na le dintho tse tlo tlamoloa bosupo ke batla o tlo o na le tshepo bosupo one gobane ntate modimo tlo o lwanela ntate modimo tlo bula le madi ntate modimo tlo o bulala le mati la katlego ntate modimo tlo o bulala le mati la tshepo la o ba le tumelo modimo tlo o patala a patala mamelo o yeo o bileng le yona nako e telele e sale o na le mamello ya gore wa tseba ke ntate modimo o tlo le bula le mati le ke kopa o tla o na le tshepo ke kopa o tla o na le tumelo bosupo o tlo ka skipa seo sa ngwana gago tloka dinepe tsa bona tloka di-ID tsa bona tloka di-CV tsa bona ke batla le bona batle e re ga dintho di se di etsaetsa dintho di se di buleile ba be le tshepo le tumelo re ntate modimo re mmone re tsamaya kaofela re le lelapa go na le a re ngwaneso e sala kena ka ra lenya

0: gobane ke ntate a thusang batho agolo tlhola le mametse mapaki ke a gola ntate mpabola o thusa batho ka tsela e makatsa ga re ba bapadisetse bopaki ba o qetela fela minister e be o tlo e repa ka di-announcement e be ga e kwala
1: mamedi etsa bonnete ba gore sonta sena wa fitlha fitlha le balapa la gago fitlha le bana beno etsa bonnete ba gore sonta sena o rola dieta watla etsa bonnete ba gore wa fitlha tlengwane eso etsa bonnete ba gore wa fitlha mamela mona
2: From today,
3: Amen.
2: You were doubting yourself.
3: Amen.
2: You were asking a lot of questions about yourself. But from today, I hear the Lord say, be happy. Be happy.
3: Tabile.
2: In the name of Jesus. In the name of Jesus.
4: Lale ke tlo hlalosa ka proda ya ne ntate ya ne nga re file yona.
5: Amen.
4: Ha ke la ka u re mmakatsa phala ho tle nne mo wa makhelwane ho nna. A tlo mpulela ka mogho a sa robala ka di. Ke re bale u yo le nna ne ke le temo ba ona le batho ba ngata mo lo yena o no le teng. Ke re bale nna ne ke etsa. Hai wena ka ba ka ho hlola ke sa ho botsa ke la ka ka ho botsa ka mora. Ke botsa bo ntate bana ba ba ruti ba di bura pera ba tletse mona haka. A re ke bone mo hlolo ma. Hai sa le qala ka 7. A ke tse o qetetse ka bo 8 9. A ntsa buisana le batho ntlo e tletse. O ke ba lo ifela. Ora re na ke tse bile don't take it ba le ba ne ba ile le nya ka le kere senya matla ka mo hai o ja le batho ba ba re ba ya di kere se mono ba tatile ba tsha bona ba a re ba se ba tsha batho ba tsha tsa ba fela kwa kwa ja le ke ga ke tse mo sebetse ona kwa ka ho wane mo go bona ke ka go ne tse ba tsama mo ha ke tse ba no go mpolela re hai ha so e bone ntwe mo no no le mo
5: Amen.
4: Jale ya ba bobedi. Sonta sana ntata na bua ka Ezekiel ne ke le bona ke re ke. Ke la ka bona ntaba e nngwe makatsa. Ka bona ke mwana ntwa e tshabe ha. Ntwa ena ha e ke lwa ena ke mathatla sa mpa le fatshe. Ke bula fela ke a roba ka hare ka mo. Ke a feta ke batle motho a thiba. Go go ka go di ka more go tsena ke a mathaki a pele ke a di roba ntho tsena tse ka mona bana beso e ke bona me ka le mehlolo nka bolela ntho e telela nka ka bua
5: amen
4: amen.

0: Mabidi wa tobele so ya le kwa FM. Kile wana le tati kaneti leo esa le re le emeti. Tati la labone. Tati la labone. Le mabidi wa tobele so ya le kwa FM. Tuwa meti yona. Tobele so e kholo kaneti. Tobele so ya le kwa FM. Tati lena la kajenu. Kwedi e hudimu. Yishlola fela maletati. Yishlola fela letati le. Ke kgwedi ya leshome selemo ke sa kete pedi mashwa bedi anang le metso e tsheletseng mamedi lenaneo ke lona la late night sensation le hulwang fela letsatsing la kajeno ho tloha horeng ena ya borobong ho lo fihla horeng ya leshome le metso e mmedi le hulwa ka nnete ke moruti mafa ona le lona tsatsing lena la kajeno bile ore wa dumedisa lapeng mono hle ka nnete ke phamisa matsoho hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ke re kgotsong lapeng mono hohle mo sealemoya sena sa lekwa FM se fihlang teng re a dumedisa hle o ka ba ka haye ka mono lapeng o ka ba mosebetsi o ka ba ka raspala ngwang sa hauhle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM re fela madume letsatsing lena la labone na neng la hau le o le ratang la late night sensation ke a tshepa ibile ke a dumela ka nnete hore tsatsi la kajeno le tsamaile hantle letsatsi la kajeno le theletse ka tsela le mogwa o motle ka nnete ho latela ka mo wena mamedi o neng o laba labetse ka ting empa re a tseba hle hore thoriso ha ditle ho rona ho na le motho ho na le monga wa di thoriso ka nnete ho na le mo risang tlotla ho na le mo risang ditebo teng hore rona re sale teng le letsatsing la kajeno mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM ha ho tshwana ka hantle metsukiane e robedi re furaletse hora ena ya bo robong ke a tseba o teng lapeng mono ska e tlosa konopo ena ho 91.0 le kwa FM the heartbeat of the val ka nnete ibe hona mo fela hobane lenaneo ke lona nako ke yona ya dumela hore re tlo bua ka ditaba tsa dikamano tsa marato hore nnete ho etsahala eng ha re le ka hare ho dikamano tsa marato re tlo bua ka manyalo nnete hle mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM ke ketso ka mehla le matsatsi hore ho ratwa ke ntho e monate ebile le ho rata ho monate ka nnete ho tseba fela hore ho na le motho ya nka maemo a pele pelong ya hao ho monate ka nnete hle mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM ho tseba hantle hore ha mathata ha maima a le teng isana le lethabo ha le le teng ka nnete ho na le motho eo o sherang le yena ho na le motho ya haufi ufi le pelo ya hao eo o buang ditaba tsena le yena mamedi wa sebeletso ya le kwa FM ke ke wa ikohlaya le bosiung ba kajeno hobane taba tsona diteng ka nnete re tlo phura le shwetla metsonyane e ka bang le shome le metso e mehlano re abile horeng ya le shome re tla ba le sehloho sa letsatsi ke a bona hle hore ho mofuthu ka lapeng ka mono ka nnete ibile re qeta ho phomosetsa ka dijo tsa maitsibua tjena ka nnete ho sa le monate ke a bona ka kitcheneng ka mane mme le ntate ba ntse ba ya hodimo ba hlatswa dijana jwale ba thusana e mong ke ona o ntsa hlatswa ha e mong a ntse a phumula ka mona ka nnete a pakepakela ho ba hotle ho ba makgethe ka nnete hle mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM sore ha o le ntate o thusa mme ho tsho re mme ho na le seo a fafaleditseng sona re a thusana hle mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM bophelong bona ka nnete re a thusana re a tsietsana re le bomme re a tsietsana re le bontate hore fela le lapeng mono dintho ditsamaye ka ho tsepama hore fela le lapeng mono ka nnete e mong a ska ikutlwa hore o imetswe ho feta e mong re a rwarisana ka nnete re a jarisana mojaro ona re a jarisana hore dintho di be hantle ka lapeng ka mono ho shebana ka hle mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM tso ile shome le motso o le mong fela re furaletse hora ena ya bo robong a go tsho fela hore wena o mametse lenane o lena la late night sensation o mametse tshebeletso ena ya le kwa FM o le hokae mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM mametse o le hokae hle mametse tshebeletso o le hokae hona le ne le o tshwere jwang lena letsatsi e mong o tla tsho ka nnete re nna motsheare ke ile ka tswa ka nnete ka ya kamane ka tshebeletsong ke ile ka hlaya ka tshebeletsong e mongare eh eh nna ka nete ke ne ke le mosebetsing ke a fihla tjena horeng tsa netsa bo bohlano ke a fihla horeng tsa bo botshelela e mongare eh eh nna mosebetsing ka nete ke a kena kona ke kenang mosebetsing e sale ke le lapeng le tsiare lena le lekana ke ntse ke tshwara mona ke tshwara mane ke bona hore dintho di eme ka tsepamo ka hare ho lelapa kati mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM e monyana hore eh eh tsatsing la kajeno ka nnete re ne re keteka tsatsi la ka latswalo re fela modimo kuo a o ekeletse dilemo tse ding tse ngata ka nnete gapu ya mahlohonolo ho bohle ba neng ba keteka e mongare eh eh rona lapeng mona e sale re iketlile ka nnete le molekane wa ka e sale re iketlile le motho eo kereng ke moratuwa ho nna re dutse fela ka nnete ho le monate re hopotsana tsa maoba le maobane ntho e monate a kalohle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ntho e monate ka nnete ho rata ntho e monate ho ratwa mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM kathi le wena ya senang eng kapa eng ka nnete le ha o le mong fela nako ya tla le wena ka nnete kgopo ya hao e tla o watamela ka nnete le ha o le mme o sena eng ka nnete ya tla nako le wena dula fela jwalo letsatsi le ya tla dula fela jwalo motsotso wa tla o le wena ka nnete o tla re ai ke tsamaya jwale ka bohle o tla bina pina le wena hore o tsamaya jwale ka bohle o thabile ka nnete o tsamaya jwale ka bohle ntho nngwe le nngwe e na le nako ya teng hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM rona re lokela fela kore re tshepe monga matsatsi re lokela fela kore re tshepe monga bophelo hobane watsho le bukeng ya dibuka hore selemo e ka ba fela letsatsi kapa selemo se le seng le ka nka matsatsi a sekete mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM rona re lokela fela ko tshepa hore ha re itsamaisi re a tsamaiswa ka nnete ha re iphe re a fuwa hobane ho na le moo re shebang teng ha ho le monate ho na le moo re shebang teng le ha o le bohloko mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ha metsotso e le leshome le metso e mene tjena le habile leshomelane le nang le metso e mehlano ke a e bona e ntse e kena melaetsa kwano ya momamedi wa tshebeletso ya lekwa FM re a tseba hore ha re bang ho yena tshebeletso re a tseba hore ha re bang ho sena sealemoya ke ka hona ke keketsho ka mehla le matsatsi ka nnete hore eh bomamedi ba hao re a bo hlompha mamedi ba hao ha re bonke hanyane hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM e re utlwe fela hore ba reng ba mamedi ba ena tshebeletso ha ba bua lenaneong lena la late night sensation tshebeletsong ya lekwa FM 91.0 the heartbeat of the valley ha re matheka yona hle melaetsa e ntseng e kena kwano ha re matheka yona fela re utlwe hore ba mamedi ba reng ere re be se re fihla ho ona kuona molaetsa re utlwe mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM
1: Dumela moruti wa ka le thapamaneng ena re re ha bokwe ha halaletse bani ya re tshepisitseng e moruti mafau a tshepahala hle a ke o dumedisa le bitsong ne maatla le mamamedi botlhe ba le kwa FM ka show yenana ya nako tsenana he ya taba tsa teng gobane tsotlhe ke ka modimo ntate mafatlhe o santsane ka kgothatsa re tsebetsa tsatsi le na re Jehofa o beile molomong wa gao le pelong ya gago re tletla ikutlwela he ka tsebetsa rona ke rata gore fela ke re wena tsebetsa ona ntateng tse di buleile hela ke tlabe sentse ke le ka ga manki a kere go tletla utlwa tsatsing le nago le godimo ga le theowa le reng papa kere ba ne ya re tshepisitseng e wa tshepagala ntate mafa he wa tshepagala Tshepa la siemo se sa tshepa hale. Haleluya.
0: Happy lady ka nnete wa itisa taba yena hore ya re tshepisitseng yena ka nnete wa tshepa hala. Ha se motho hore a ka bua le shano ka nnete modimo wa rona ke modimo wa ditshepiso tse sa weleng fatshe rona ri tshepetse yena ho le monate rona ri tshepetse yena ho le bohloko hobane ka nnete yena ha fetuhele dipuo tsa hae ha fetuhele seo a se buileng lentsweng la hae re motshwara ka tsona ditaba tsa hae ka nnete modimo enwa wa rona ke ka hona ho leng bohlokwa hore re tsietse ka lentswe ho le monate kapa ho le bohloko lentswe ke lona le dulang le le malemeng a rona mamito sebeletso ya Lekwa FM ire rutwehle ha metsotso ele le shome le metso e supileng hlalatsi hora ena ya bo robong rutwe fela melaetsa e ntseng e kena ka kwano hore mamedi wa tsebeletso ya Lekwa FM hore o mametsile na lena neo ale hokae le hona letsatsi la kajeno le bile joang ho yena ha rutwe fela hore molaetsa a kuona o kene ka kwano
2: dumela mokuti mafa dumela mokuti mafa Wadi Austidi Kamuka Sibukin Kazum Leven, Kiru Tuben, and Mutima Fa, O Pizzi, O Pizzi, Mtoduaka, Naki Pizzi, Kipizzi. Thank you, Mutima Fa, Kiko, Mamel and Tatuaka.
0: K. Austidi Kamunaka Sibukin, Zone 11 Are Yena Kaneti Mutimu. O sa phamisitse letsoho bophelo bo sa leteng ka lehlakoreng la haya ra le bohle Austidi ka monoka zone 11 Sebokeng hantswa metse tshebeletso ena ya Lekwa FM se ke tshulo hle hore nete e ya sala o ka se ikwa hlae ha o mametse ena a tshebeletso bane dithuto diteng hobane ho buithabiso boteng ka mehla le matsatsi re a tseba le mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore rona re a ithuta ho emong ka emong ho lena lenaneo ha re utlwe fela melaetsa e ntseng e kena kwano hore ba reng ba mamedi ba ena tshebeletso
2: ke biswa botle ke be tsikirimedise mogoti mafa se kudumedisitse mogoti wa ka ka dipitsela mogana Jesu yo ana ne ke le tshebeletso tsa tsina ka sheko yo Eh, banabeso, watsa bophelo bo Modimo. Aona ntho monate jwalo ka o itulela tshebeletso. Aona ntho monate jwalo ka o ithuta. Thuto ya tsatsi na ka shukune le thuto matla ka tsela makatsang. Ya thapelo. Oh, ke amolebo Modimo. Ke amolebo Modimo. Tsala ka bile le tsaka tsela makatsang. Ke bile monate mo Modimo afa. Yo. Ah, ntse ko mametse. Ke mametse ke le ka bophelong, ke chaplain Dorcas ka bophelong. Ke a leboha mo Modimo wa ntate Modimo wa hlono fatsa ho etsa hantle. Ke a leboha, danke. Ke mametse ke ready for slow.
0: Chaplain Dorcas kamane ka bophelong are nna la ka letsatsi le bile monate ka nnete. Ke ile ka itswela fela. Kaya kamane ka tshebeletsong are a thuto ya letsatsi eneng ele matla thuto ya thapelo ke ka hona hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM rona re tlameile fela re tshepele Modimo utlwa dithuto tse kalo tse Chaplain Dorcas a di fumaneng kamane ka tshebeletsong ke bona bophelo ka nnete ha o letho le re ka lietsang ntle le ho itshepela fela Modimo hore wa phela Modimo wa phela ka mehla le matsatsi mamedi wa sebeletso ya Lekwa FM kuona o mong o kene molaetsa o re fela good evening Moruti Mafa le LNS family ke mametse ke Lady B kamane ka zone 10 Sebokeng re le bohle Lady B kamane ka zone 10 Sebokeng are lena ke mametse late night sensation le tsatsing lena la labone a holo jwang ha kgwedi e hlola fela letsatsi ke kgwedi yane ya leshome ke kgwedi yane ya leshome ah se a fela jwa le selemo ka nnete se habella mafelong selemo sena sa ketepedi mashwa bedi anang le metso e tsiletseng ke a bona ka nnete se habella qetello mane wa fela jwa le ka nnete mabidi wa tshebeletso ya Lekwa FM empa tsohle tseo o neng o di rerile ka nnete ho sena selemo tswela pele ka tsona hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM di sa le tenyana di kgwedi ka pele ke a bona di ka ba pedi ka nnete tse seng di setse ha re tshwareng fela jwalo hona le ntho e tla etsahala ka nnete hona le ntho e tla etsahala hona ha se yo phethelwa tjena selemo sena rona fela kore re dule ka tumelo re dule re sebetsa ka thata hore fela re fihlelle sena seo re neng re se labalabela ka tshehetso fela hle ka ntse re tshehetsana ha ntse re ratana re le baratani ha ntse re tshehetsana re le banyalani ha re utlwe fela o mong molaetsa kuona o kene ka kwano
2: Khoso ntate makaze khoso mbaruti baka
0: Amen
2: ke a le dumedisa ka lebiselelo hore la Jesu Kriste le marana wa rona ntate makaze letsatsing la ka shoko lena ke rata ho itebohela hle
0: Amen
2: ke rata ho itebohela ke ne ke keteka letsatsi la ka la tswalo le ha ke ne ke keteka ha bohloko ntate makaze ke boloka hona rangwane ka mqebelo ke le kete ka fela ke ntse ke le difumo na harangwane empaneng le mo maemo le ha ka ba jwang ntse le modimo le mediswa ke mme magaphola ka poloko modimo o mphile dilemo tsa palo tate makazi a ka shoko ke a chintsha e sale nna mme magaphola e se e le nna nkgono magaphola ke a leboga ntate makase
0: nkgono magaphola ka mono ka polokong modimo wa kgotso a le tise jalo ka a lelapa modimo wa kgotso a le fe maatla a le tshedise ka nnete tseleng ena eo le fetang ho yona modimo a le tshedise a le kopanye le be ngatana nngwe jalo ka lelapa mosebetsi o tsamaye hantle ka mono hle nkgono tsatsi la hao la tswalo ke letsatsi ka nnete le lona o re ebile o fetuile ka jeno o se o le nkgono magaphola ra leboa hle nkgono magaphola ka mono ka polokong mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM metsotso ke yane e mashome a mabedi a nang le metso e mene re furaletse hora ya borobong
3: moruti makase le kae teng a ke tshedise ka mona ka Rastival le nna ke re ke make registera ke tlo momela Ntindela Stawa bosi mogongwe ba kae
0: tshediso ka mono ka Rastafal a re le nna ke maka registera ke tlo mamela lena lenaneo ho fihla horeng yane ya leshome le metso e medi batlanyoloa hle bo ausi morongwa ba ikutlwela ka nnete tshediso hore ba bitswa ho late night sensation le tsatsing lena la labone molaetsa o monku ona o ke ene ka kwano o re fela dumela ntate moruti mafa ke na le wena moruti waka ke masentle ka mane ka zone 10 sebukeng re a leboa hle masentle ka mono ka zone 10 sebukeng kati molaetsa o monku ona le ona o ke ene ka kwano ore ntate mafa dumela ke na le wena ke doc magele ra le boa hle doc mukhelele ke doc mukhelele ka nnete re moruti dumela ke na le wena letsatsing lena la akajeno kati o mong molaetsa kuona le ona o ke ne ka kwano maitsibieng a letsatsi lena la labone lena neng la late night sensation wona ore moruti mafa ke a dumedisa o kae moruti magazi ke utlwa fela lebitswa fela na mo o aphelang ha re mutlwi ke makwe ka mane ka Everton moruti makwe ka mono ka Everton o tla mutlwa hle moruti magazi o tla mutlwa ka ha modimo a molokollotse o tlo mutlwa ho ena tshebeletso ntsa le teng hle ntsa le teng ka nnete moruti magazi kati mulaetsa o mungu ona lona o kena ka kwano
4: Hedumela mruduma fa tumela ngwane so ke se faro wena phetse le nak phetse a tatela ka labala wa mnate o bana sa lentse ke le bisi ha e mona ke kopa kopanya to sa jarete mona e ke bone jarete le tlini le ntle ne tse ke le bitse moruti mafa ke tlo mamela ntate ka ke tlo mamela na lo wena tse ke patame bethe mona a ke no la tlafela ntate ka ke mtsheko mo it inside Cairo a ke tebohe thank you
0: mtsheko kamano ka it inside Cairo are lena laka letsatsi ka nete ne le molate e sale ale laping fela ale laping a etsa magethe a hlokisa ka nete wa magethe laping mole jwa ka ntate a tshwara mona a tshwara mane ka nete ho tsha garafu jwale haraka le yona etlo la boroko ra le bobahle ntate mtsheku tshwara fela jwalo ka nete le baahisani ba tlang ka ho wena ka ha o re papa strata sohle ka nete se tlabe se hlwekile ho qadile ka motho a le mong fela strata se le setle ho hlwekile o kile bona ho monate jwang hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM e re ha o kena strateng se o bone ka nete hore ai bontate ba ka mona ka nete ba eme ka maoto bomme ba ka mona ba eme ka maoto ho hlwekile ka nete hona pula e qeta ho fafatsanyana fela o utlwe le mobuona ho kgamo nnate jwale bojwang bokutuwe ho le hotle difate ke tsena di trimuwe ho le hotlehle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM wa iketsetswa ke bontate ba tshwanang le ntate mtsheku ka mane ka 18 o ka mona ka kwa ka Cairo o ka mona ka Cairo ka nete 18 site it inside ka mona ka Cairo ntate mtsheku tshwara fela jwalo hle tshwara fela jwalo mongame kati molaetsa o mongkuona lona o re fela ntate mruti ke a dumedisa bosiung ba letsatsi ke makutlwano ka mona ka Three Rivers ha ke tare amen ra le bohle makutlwano ka mona ka Three Rivers ha ntsona le rona ho Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the valley khotso ntate mafa muzi mukati ka mona ka zone 7b unze ana le lona are letsatsi la ka jeno le dile letle ho feta a mang ka ofela ra le bohle muzi mukati ka mona ka skelemeng zone 7b are ai la ka jeno ka nete le bile monate le bile letle ho feta matsatsi ohle ra le boa muzi mukati ka mona ka zone 7b kati voice note engwe kiena kamona
2: good evening muruti waka ke tlo mamela o fitla qetellong ke kokthandile ka mona ka zone 12 ka vessels motor street ke a leboa muruti waka
0: zone 12 ka mona ka Vessel Motor Street ke Gog Thandile ra le bohle Gog Thandile ha ntso re mametse ho ena tshebeletso ya Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the valley are ka nete ke mametse sia le moya le tsatsing lena la kajeno o mong molaetsa kuona o re fela dumela mruti mafa ke Terry wa Yellow Bone wa dumedisa are ke reditse bosigong ba gompieno motlakase gawatsa maya fandag kitile go itisa le lona mmogo le baretsi ba late night sensation abaketela fela ka hore itlamo Terry wa Yellow Bone o dumedisa a tshofela jwalo are motlakase lona gawatsa maya ke a hopola o Terry hore bekeng ya shuleng uno o streamliner uno streamline ka nete mpaka jeno re motlakase ke ntho 18 me re mametse le babamedi bohle ba LNS ka timula etsa o mong ka kwano o re fela se budise moye ndumela lena neng lena la banyalani are ke lakaletsa molekane waka letsatsi la tswalo hosane eleng ntate motsamai mafobokane ka manika mukhelele extension 11 kina sadike mafobokane mafubu kwani kama nika mkelele extension 11 ralebu wahle tati mutsamai mafubu kwani kama nuka extension 11 ekari molekane wa hawa ka ba letsatsi le monate la tswalo ka muso kati o molaetsa kuona o ke ne kwano ka nnete molaetsa o re fela khotsong baruti baka ka mora nako e telele empa ne ke le siyo ke le lejwele putswa Pretoria ke uomskei uomskei go hopotse ka jeno ka nnete ke feta ka mane ka bo di smartising ke ntse ke sheba ke hitla ke re uomskei o ka mona ka tunzo le siyo uomskei o ntso le ka mona ka bo Pretoria empare ke khutlile ka nnete re tlo ba mmoho lena neng lena la late night sensation ire re tse fela tsena hle mamidi wa sebeletso ya le kwa FM re tla boela re khutla hape.

twano ka monoka 3 rivers are ai ke mong le tsatsing lena la kajeno le fatlala ka lona le yo le merekong a askisle a u simakutwano empa ja utlwa he hore moqibelo ona ka manika Golden Gardens le tlabe le hata stepe le tlabe le nyadisa ka nnete ha ba nyale hantle ka nnete ngwaneno wa budibanna ngwaneno wa moholwane wa hao ka nnete akene lenyalong mono a tsiba hore monyako o mong fela o kenang ka hare ho lenyalo ha ona monyako o tswang ka nnete ha re nyalle hore re tlo bontsha batho rona rena le bokgoni empa re nyala hona le moo re batlang ho ya teng ke tsho ka mehla le matsatsi hore ha o lojwang ha o nyala o le motho wa ntate o lokela kore jwalo ka motho wa ntate o tlo bontsha enwa eo o mo nyalang o molekane enwa ha o kwena o tlong ho mofa direction kwena ya tlang ho mmontsha vision kwena ya tlang ho mofa di goal ka nnete le nyalong lena leo le kenang ka hare ho lona kwena mkhombandlela jwalo ka ntate ka hare ho lenyalo ausi makutlwano le sebetse hantle hle ka mono ka Golden Gardens kati molaetsa o mong o re fela dumelang baruti ke le mametse till the last hour ke puseletso ka mono ka Polokong ha tswela pele a re dumelang hleng ntate mafa ke o mametse until you drop the mic ke puseletso kamane ka Polokong re le bua hle puseletso ka mono ka Polokong ha ntwa metse tshebeletso ena ya Lekwa FM the heartbeat of the val ire ha metso tso ile le shome le metso etsiletseng re libile horeng yane ya le shome re utlwe fela molaetsa kuona o kena ka kwano o re khotso muruti mafa ke tlo ba le wena ke tlo mamela ke pindimlotswa ka manika Steel Park ra le bohle pindimlotswa ka mono ka Steel Park ha ntwa metse tshebeletso ena ya Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the val mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke o tshepisitse ibile ha ke batle ho fetwela di tshepiso tsa ka ka nnete hore metsetsong ena e ka bang le shome le metso e mehlano re libile horeng ya le shome hona le sehloho seo re tlong ho shebana le sona ka nnete letsatsing la kajeno empa pele re etsa jwalo ire re utlwe fela ntho ke ena ka kwano ha re utlwe fela hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM.

bohloko ba pelo ya ka bohloko ba pelo ya ka ke bohloko ba pelo ya ka bohloko ba pelo ya ka bohlaba jalo ka thipa busiu ke bososela ka ntle ke la ka hare ha o ya tsebang ha se modimo fela ha ho ya tsebang ha se tlatla matsholo fela ha ho ya tsebang ha se ya sikereng mafatshe le mahodimo ke ne ke rata ka nnete ka pelo ya ka yohle ke ne ke rata ka nnete ka moya wa ka wohle empa lerato la ka la hatwa ka maoto jwalo ka palesa e omeletseng mantswe a hae a ntse a lla ka ditsebeng tsa ka ke tla o rata ka ho sa feleng empa ka ho sa feleng ho ile ya eba taba ya maoba le maobane le fedile pele ke qeta le ho dumela busiu ke rapalla ke le mong mosamo o kolobile ke di gapha ke botsa modimo hobaneng nna ankaraba ka khotso yena are ke na le wena bohloko ba apelo ya ka bohloko ba pelo ya ka botla fola jwalo ka leqeba le hlwekiswang ke pula haena hobane ya nthetsitseng o tsamaile empa ya ntshehetsang o sa le teng kajeno ke alla ho sasane ke tla thola kajeno ke robehile ho sasane ke tla matlafala hobane lerato la motho le ya fela empa lerato la modimo ha le fele bohloko ba apelo ya ka.

0: Mamela tsebeletso ya Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the Val ke lona le naneo la late night sensation le tsatsing lena la labone mamedi wa tsebeletso ya Lekwa FM ho shwana go hantle hodima hloho hora ke ya leshome ke hora ya leshome hle tsebeletsong ena ya Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the Val tabakiena mo elenteng bosiung bakajeno hle mamedi wa tsebeletso ya Lekwa FM hore nete ya sala nete ya sala re le banyalani re le baratani o ka fumana hore bobedi ba rona jalo ka baratani bobedi ba rona jalo ka banyalani emong le emong ka nete o na le metswalle ya haye o fumana hore ntate kuona o nyalani le mme mme o na le metswalle ya haye ntate le yena ka nete o na le metswalle ya haye jwale putso ya bosiung baka jenu kiena ering na ke ntho entle o fumana hore ntate kuona ka nete o na le metswalle ya haye ya bontate empa ha hore jikijiki o so sheba mme kienwa o se aina le mohala o se aina le di number phone tsa motswalle ona wa ntate mme kuona o se aina le di number phone tsa motswalle ona wa ntate ha hore wa botsa hore jwale ho etsala jwang ha e ka se ke bona mohala ya motswalle wa ka phone nya hauji mme a re a kere jwale ke etsetsa hore ha e baneng o tsile le yena ke sa o thole ke tsebe ka nnete hore yena ke a mo fumana mohaleng wa hae ke mmotse hore na lentse le tsamaya jwang na lentse le le babedi kapa nka bua le wena ke sebedisa mohala wa hae kana kongwe ke mme ka nnete ke eno ha sa re papapapa a sheba phone ya ntate o fumana hore man mos jwale di number tse ke tsa motswalle wa ka di batlang mohaleng wa ntate ntate o sare man a kere jwale ke ne ke etsetsa hore ha ke sa uthole ile hore letswile le tsamaile le yena ke tsebe hore ke o fumana ka tsela le mofuta ofe mamedi wa tsebeletso ya Lekwa FM ka thiba bang ba di thola fela ka hore mohlomong ke ntate ke enwa mohala wa hae o batla o sa sebetse hantle kapa hana airtime o sa kopa ona wa molekane wa hae hore nkadime kwano fela ke batla ho letsetsa motswalle wa ka e be le hore jwale di number tsena mme o sa di safe ka yona tsela le mogwa o jwalo kapa kana ko nngwe ke mme ke enwa o sa kadima phone ya ntate hore a ko nkadime kwano ke batla ho letsetsa motswalle wa ka o fumana hore ntate le yena jwale o sa di nka di number tsena a di safe phone ya hae mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM na ke ntwentle hore o fumana hore mme ke enwa o na le di number phone tsa motswalle wa ntate kapa ntate ke enwa jwale o se a ena le di number phone tsa motswalle wa molekane wa hae na ke ntwentle hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hobane ha ba le tsona ka nnete ba mba re re ba le tsona ka hore ka nnete ke tsebe hore molekane wa ka ha tswile ke sa mofumane ke kgone ho founela motswalle ona wa hae re kgone ho buisana na ke ntho entle hore o fumane hore ke ntate ke enwa o se a ena le di number phone tsa motswalle wa molekane wa hae kapa ke mme ke enwa o se a ena le di number phone tsa motswalle wa molekane wa hae hobane kana kongwe o ka fumana hore e ka ba ntho nngwe e batlang e le tshopodinyana tjena ha e baneng e le hore mehala ena jwale ho se ho buisanwa le ka thoko ho se ho wetsetsanwa melaetsa le ka thoko jwale ho tsamaya ho buisanwa fela jwale mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM na ke taba e ka fellang hantle ha e le hore ka nnete ke batho bana ba se ba fapakantse mehala jwalo na ke taba e ka fellang hantle hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM tshe ka nako nngwe ke taba e etsetswang ka nnete hore ke taba ya ho ba le trust ha o sena moedi ka nnete hore mehala ena e sebediswa ka tsela le mofuta ofe ho batla ho lokela ko hore ka nnete ho be le ho tshepana pakeng tsa baratani bana ba babedi hore nnete ke ntho e batlang e le hlokolotsi kapa ke ntho e batlang e bonahala hore e ba ntle ha molekane wa hao a tseba metswalle ya hao eo o hotseng le yona empa jwale ha ile hore ha ona moyedi ka nnete ha ona moyedi hore ba buisana jwang kapa ba sebedisa mehala ena ka tsela le mofuta o finthegolo ke hore ho bontshwe tlompo nthegolo ke nne ka nnete ke hore ho bontshwe tlompo haholo jwang ha re tseba ka nnete hore enwa ke molekane wa motswalle wa ka ke lokela go re tsela eo re buisanang ka yona ka tshebediso ena ya mehala e be tsela e bang le siriti e be tsela e bontshang tlompo ka mehla le matsatsi mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM empa ka nnete ha e baneng ho bonahala hore meedi ena ha iyo e ka ba ntho e kotsi haholo e ka ba ntho e kotsi haholo ka nnete o fumana hore ka nnete kae kae ho tshepana jwale ho se ho batla ho fela o fumana hore kae kae jwale bobedi bona bo batla bo se bole too close ba se ba kopane ka tsela eo e ka reng jwale e batla ho shebuwa ka lihlo le leng jwale hobane ke enwa jwale molekane wa ka o se a atometse motswalle enwa wa ka haholo o se a le too friendly ho yena jwale ho ba seng ba bua fela le masiu fela jwale ba se ba bua ka nako e nngwe ebile o fumana hore le ha ba ena le mathata le molekane wa hae o se a mathela ka mane ka ho motswalle wa hae a lo mmolella hore ho etsahala eng ka hare ho dikamano tsena tsa marato ho etsahala eng ka hare ho lenyalo lena mme mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke teng mane moo e leng hore ho se tshepane jwale ho se ho hlahella ke teng mane mo fumanang hore jwale batho bana jwale ba se ba jana direte ba se ba jana direte hobane motswalle ke yona jwale o se a fana ka a shoulder to cry on ho molekane wa motswalle wa hae e leng ntho e seng hantlehle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hobane nnete ya sala re lokela kore re hlomphane nnete ya sala re lokela kore ka nnete re se ke ra jana direthe jwalo ka metswalle e mong ke a mo utlwa lapeng mane hore ei eo taba ke tshaba hampe hobane kajeno ha ke sana molekane kajeno ha ke sana moratuwa eo ke neng kere ke a mo rata ka lebaka la motswalle wa ka e mong ka nnete a re ei ha ke sana mosadi kajeno mosadi wa ka o ile le motswalle wa ka eo ke neng ke mo tshepile na mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke ntho e ntle hore molekane wa ka jwale ke enwa o se a ena le mehala ya motswalle wa ka na ke ntho e ntle ka nnete mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore ntate ke enwa jwale o se a ena le mehala ya motswalle ya molekane wa hae na ke ntho e ntle ka nnete e batla e ba ntho e bohloko haholo jwang ha e sena moedi e batla e ba ntho e bohloko ha e le hore jwale ho se ho buisanwa ka dintho tse sa yeng ka tsela mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM e na le mehato ka nnete taba ena e na le mehato hobane ka nako nngwe mohato wa pele o ka fumana hore ai ke botswalle fela ka nnete ke batho fela ba utlwanang ke batho fela ba dumedisanang ke batho fela ba tshehang re kopana hantle mohlomong re iketlile le balekane ba rona jwale ke dikapole dikopane mane jwale ho se ho ena le di-WhatsApp group jwale ho a bua ka mono ho a bua empa ha ona letho le patuwang ke mohato wa pele ono ka nnete ke setswalle se phuthulohileng hantle ke setswalle se senang makunutu a letho empa ho na le mohato wane wa bobedi o fumana hore ke metswalle ke ena ka nnete empa ba batla ba shebana ka mahlo a se matle ba se ba founelana ka nnete ka lehlakoreng ka mane ho se ho founelanwa ba se ba bua ditaba ka nnete tse sa yeng ka tsela ho hang ba se ba bolelana mathata a bona manyalong a bona ke metswalle ena ka nnete empa qetellong mane ba se ba tseba le ho memelana hore ba ilo nwa dikofi kae kae empa balekane ba bona ba sa tsebe ke mme ke enwa o na le mohala wa motswalle wa molekane wa hae mme ke enwa o se a bua le motswalle wa molekane hore ha re ke re tswe ka nnete re lo nwa bokofi jwalo jwalo empa molekane wa hae a sa tsebe ke teng mane moo a tlong ho bua mathata a ka lapeng ke teng mane mo motswalle wa ntate le yena a tlo fanang ka a shoulder to cry on a setaba e tong ho fella hantle hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM na ke taba e batlang e le hantle hore re ne re buisane ho ufihla boemo mbono empa re tseba hantle se etsahalang mohatelo wa boraro ka nnete ke ona mohatelo wane o batlang o le kotsi ka tsela e makatsang ke ona wane wa di confidante o fumane hore ke bana jwale ba se ba bolelana ditaba tse batlang di tibile ba se ba bolelana ditaba tsa malapa o fumana hore ke ona jwale molekane wa hao o se abulela metswalle ya hao dintho tsa lelapa la lona o se a tsamaya ka nnete a potaka mane a ilo bulela motswalle enwa wa hao ka makunutu a ilo molella hantle ka mathata ao le kopanang le ona ka hare ho lenyalo mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke ona putso e re botsang le tsatsing lena la akajeno hore na ke ntho e lukileng hore molekane a ibe le dinomoro tsa mohala tsa motswalle wa molekane wa haye na ibe ke taba e tang ho fella hantle haholo jwang ha hutua tshebedisong ena ya difounu haholo jwang ha ba se ba buela ka makunutung jwale hore ha hona letho le lebe leo re le buang ke motswalle wa molekane waka ke yona taba hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM eo ke neng ke batla hore re shebisane ka lena letsatsi ke yona taba eo ke batlang hore re iphuthulle re shebane le yona hantle hore mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM re tshepana ho le hokae jwalo ka banyalani re tshepana ho le hokae jwalo ka baratani na re ka tshepana ho fihlella boemong ba hore molekane wa hao a be le dinomoro tsa motswalle wa hao na re ka tshepana ho fihla boemong ba hore ba ba buisane ba le babedi fela jwale ntle le wena le ho tseba letho na re ka tshepana ho fihla boemong bo jwalo na mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke yona taba hle eo re neng re ka e shebisana ka nnete bosiung ba letsatsi la kajeno hore taba ena ke taba e etsuwang jwang hore ena taba ka nnete ke taba e wena o ka idumellang jwalo ka ntate hore mofumadi wa hao a be le mohala wa motswalle wa hao ka nako nngwe ha se ntho eo a etsang ka leihlo le lebe ke taba fela a etsang hore ke a tseba man hore molekane wa ka ka nnete o na le re ha tswile jwale mohala kwane o se o shwele mohala kwane jwale the battery is too low empa o mpolelletse hore o tsamaya le motswalle wa hae ha ke mo hloka fela ke a tseba hore ke letsetsa enwa motswalle wa hae ke tla mothola kana ko nngwe ke ntate ka nnete hore a se ntho e re yetsetsang hore ho be jwang empa ke a tseba hore mofumahadi wa ka ha tswile mohala o na le ho mosokodisa jwalo jwalo empa ke a tseba ha mpolelletse hore o tsamaile le motswalle wa hae nka tshwara fela mohala ka founela motswalle wa hae mme ka kgona ho buisana le yena na re tshepana ho fihla boemong bono hle momamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM na dipelo tsa rona maratong a rona na dipelo tsa rona manyalong a rona di buleile ho fihlella mona ho re tshepanang re tshepang metswalle ya rona ka balekane ba rona re tshepang metswalle ya rona ka batho bao re ratanang le bona mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke ne ke re fela ke nonye maikutlo a hao ka ena taba hore wena o e bona jwang jwalo ka momamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM lenaneong lena la late night sensation e mong a re ke tshaba hampe eo taba hobane kajeno ke mong fela motho eo ke neng kere ke a mo rata ke yane o ile le yena motho enwa eo ke neng kere ke motswalle wa ka na re a tshepana jwalo ka metswalle ho batho bao re ratanang le bona nako ke yane hle ha o e sheba hantle fela wena mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke metsotso e leshome le metso e mene re furaletse hora ena ya leshome iri rutwe fela melaetsa entseng e kena ka kwano ke a bona hore ai ba futhumetse ba mamedi ba tshebeletso ya lekwa FM hore ei na mothong wa ka ka nnete metswalle ya ka e bapalla hole ha ke batle letho ka nnete metswalle ya ka mothong eo ke moratang ha ke batle letho moratueng wa ka ka metswalle ya ka ke ya ka metswalle ya haye ke ya haye ho fella ha hona mo re kopanang teng ka nnete empa re utlwetle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM hore ba mamedi ba ena tshebeletso ba reng ke a bona melaetsa ntse e kena ka kwano ere re utlwe fela hle hore ba mamedi ba tshebeletso ya lekwa FM ba reng
1: kgotso sebodisaka o tlamehile mme pele a nka di-number phone tsa motswalle wa ka a bue le nna pele e seng a bue le motswalle wa ka hobane motswalle wa ka ke nna le yena re tsebanang yena ha ke ne nixo motswalle wa ka tlamehile a buisane le nna pele a sa buisane le nna pele go tsho gore a se o tshepagala gona ka nnete gore a tshepagale gotle le nna ke le tjena motswalle wa mofumahadi wa ka ha e le gore ke batla thuso go yena go tlamehile ke bue le mofumahadi ke re manda ne ke bona ka go ka buisana le motswalle wa gago ke fumane ntho e soso go yena obane ke fumana gore o na le tsebo ya ntho e tshwanang leno go felela moo jale ha dinka di-number phone tsa ga e le gore nna ke tsebe a e gwadi gwatsana ke a leboa
0: ai wa tshotlhe mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM kwano wa re ai gore moratiwa wa ka kapa molekane wa ka a fumane dinomoro tsa motswalle wa ka o lokela kore a buisane le nna pele e be taba e buisanwang e be taba e tsebagalang gore ke enwa jwale o se a ena le dinomoro tsa molekane wa ka re go jwalo fela le ka yena ha batla mehala ya metswalle wa mofumahadi wa hae o buisana le mofumahadi pele gore ke ne ke kopa go ba le mohala kapa o buisana le motswalle wa gago bane ka re o na le tsebo ya se itseng mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM se ntho fela e tsagalang ka dikgoneng o bone fela molekane wa gago ke enwa o se a ena le mehala ya motswalle wa gago empa wena o sa tsebe letho ka eo taba mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM re utlwe gore wena o e bona jwang ena taba ha re utlwe fela hle gore mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM o e bona jwang ena taba kuona o ke ne kwano molaetsa ka nnete momamedi o re kgotso gape ntate mafa a re tšhe ntate ena yona taba ga se ntho e lokileng e tloetsa qabano go mme le ntate a re empe gagolo motho wa boraro ga a tlhokagale bathong ba babedi ke nkgono mamotaung ka mona ka polokong ei o se o buile nkgono ka nnete o se o buile tlhoputso a re a kgona ena taba ke taba empe gagolo a re ga e tlhokagale ga e tlhokagale ka nnete a re ga motho wa boraro a se a kena ka nnete ditabeng tsa lona ai go a fela lerato le a qhaleya jwale lenyalo le a fela ka baka la motho wa boraro ke nkgono mamotaung ka mane ka polokong o tsho fela jwalo ka nnete a re a kgona eno taba ga e no sebetsa hohang ke ha fela lenyalo le tlo fela ke ha fela lerato le tlo putlama kati mamedi e mong ke enwa ka nnete yena a re kgotso moruti a re it's totally wrong ke mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM a re it's totally wrong a re a o e totobatse gore ba se ba fohlana batho bao a re ha ona ye nngwe taba ba se ba fohlana batho bao once ka e bona ke lo kopa tsa mosadi wa haye le nna empa o tla tlameya a kae habo a lo phumula and don't think o tla gutla hle ke Prince M kamanika zone 12 Sibukeng a re a khona anka e bona fela ina taba are a lena ke ile kopa tsa mofumahadi wa haye ke ile kopa tsa mosadi wa haye lena empa eno waka o tla lokela gore a ye habo a ile phumula and askana na hore o tla boela a gutla ara wile wile a sa gutla ho hang ire rietse fela tsena hle ya lekwa FM re tla boela re gutla hape ha re hatefela ntho ke yena ka kwano.

0: Mamita sebeletso ya Lekwa FM ha shebana kokiane metsotso e mashamabedi anang le motso o lemong re furaletse hora ena ya leshome ke yona taba ka nnete eo re ntseng re shebane le yona bosiung ba letsatsi lena la kajeno ba hana hle ba mamedi ba tsweletso ya Lekwa FM hore ai ena taba ka nnete ha si yona ya hore molekane waka kienwa o se aena le mohala wa motswalle waka are ba re ka nnete bongata ba bona hore ena taba e lokela ke hore e be taba e buisanwang e lokela gore e be taba e etsahalang ka dipuisano e se ka ba ya ba taba e etsahalang fela ke bone molekane waka a se aena le mohala wa motswalle waka ntle le hore nna ke be le tsebo ya seo
1: ntate makazi motswalle waka ke motswalle waka ha se motswalle wa molekane waka le molekane waka motswalle wa hae ke motswalle wa hae ha se motswalle waka ha ke tsebe jwale re tena re fapanyetsana mehala ka mabaka a feng jwale mona ko o hloka botshepehi ho hang ko o hloka botshepehi mona jwale se o hloka botshepehi ho rona ba ne eletsaneng ka mehala nna ka nnete eo yona nkeke ka e utlwisisi sa setswalle se ya fela dealne me mansamot anerfro eo yona ha e etsahale setswalle se ya fela ha o bane le botshepehi pakeng tsa batho ba babedi ke a leboha ntate mafa ke nkgono magaphola ka polokong
0: nkgono magaphola ka mono ka polokong a ke re jwale e mong motswalle kapa molekane molekane ke enwa ka nnete tla ba re a ke re ke tena ke ba le mehala ya motswalle wa hauje hore ha ke o sokola wena ke tsebe hore motswalleng ona wa hao ke tla o thola ka nnete ho motswalle ona wa hao ha se hore ho be ho e ba le bokwetshepenyana ha se hore ho be ho e ba le taba tse sa yeng ka tsela empa e le fela hore ha o tsile ke o sokola mohaleng wa hao ke tsebe hore ho motswalle wa hao ka nnete jwang kapa jwang ke tlo o fumana ke yona taba yeno hle nkgono magaphola ke yona taba ka nnete hore ei ho batla ho e ba ho nyolosetsanyana ka nnete ho e ba moepanyana hore ka nnete ke bana banyalani ka nnete ke bana jwale ba se ba ile to that extent ba se ba tshepana ho le hokalo ka metswalle ya bona le metswalle ya bona ka bafumahadi ba bona kapa ka balekane ba bona hore o ka nna wa e ba le mohala wa haye ka nnete ha o letho le phoso mono ka nnete hle empa ha re utlwe hore ba bamedi ba ena tshebeletso bona ba reng
2: Rudimafa, dumela bophele ntate. Rudimafa, ha se taba e ntle hohang. Ha se ntho e ntle hohang. Taba pele, metswalle ya ka ke metswalle ya ka. Metswalle ya hae ke metswalle ya hae. Hobaneng ha tlamehile a tsebane le metswalle ya ka ke tsebane le metswalle ya hae. Rudimafa, ha se taba e ntle. Le hanyane fela yeno hobane ho tsebana ho ha bona ha o kana tsebanya motho wa hao le metswalle ya hao ke a o bolella ho na le mohla o etsang phoso ene ha o etsa phoso ha o entse phoso mmino o tlo nka hore motswalle eno wa hao ke yena motho a ka tlotlang le yena a qetelletsea mo jwetsitse kabang eno ya lona motswalle wa hao a banka monyetla ene bona moruduwa fa ke a o jwetsa morero o tla phethahala Ho hang ntate ska ba leka wa tlwaetsa metswalle ya hao noha hao le mme a ska ba leka tlwaetsa ntate metswalle ya hae tanki ke a leboha ntate obane morudimo a fa ho tloetsahala ka nako nngwe le be le qabang le mothono wa hao ha le na le qabang le yena e se mana matatlizi a sa sa o khiximro e vela ha sa sa o khiximro a bolo tukela mzwalo na ha ho ra sa o khiximro ka pogana go ngwana o be le mathata e go na le mathata a ba tlopela motswalona ha o ru yena ha o sa ga moro ruduma fa nne wa la baleleng ha dlala o wetsa fela hore mme re roe ha se ho xa moro o tsimo ba tlo xa wena moro tlile mo tlo ba tlo fa wena moro ho ntate ene jwale once a o fa daba yeo
0: eh
2: o re ntate la bo nzo sa mona la borra ke nne bo ra bo tlotla ding ho bale o sale dipi ha ho lo ha tla o lella fela ka hore mkhosi wa hao le moro wa hasa o thola jwale ya tlaleng ka thousand la dingwafa ke mana mo tlotlo mo tlotlo wa jwale o kope a o fe ka pa o ekthele o tlo o khandate ha ke le bo
0: butlempele mami dwa sebeletso ya le kwa FM ai kona ntatari ye ke kotsi yeno ka nnete batho bana ba se ba ena le mehala ya o mong ho e mong jwalo bane ei qetellong ya diqetello e tlo ba tabayane ya a shoulder to cry on of manore mathata ke ana jwale a se a le teng ka hare ho lelapa enwa o tlabe a se a nyenyelepa jwale a ile o bolella motswalle wa hao hore ei ho be kamane ho be kamane ka nnete ntatara ha ka fitla boemong bo fela ha ho senyeile ha qala fitla mono fela ho senyeile ka nnete metsi a sa kene ka tlung ke ha ho senyeile jwala re ei yeo ke taba e kgolwa ho ke phoso ka nnete e sa lokelang ho etsahala ho hang ke maikutlo a ba mamedi ba ena tshebeletso ka nnete hore ei hona le moo metswalle e sa lokelang ho kena ting ho hang
3: ke kgotso le kae moritumafa moritumafa nna ke taba ka mokgotjena ha mme wa haka anali a nkile phone yaka a phone la motswalle wa hae me ke nana hore ha sa qetile ho bua le motswalle hae ka phone yaka ho bohlokwa hore ho delete number tseno ebe la kabe anti tlamile ke mmoetse ke kopa o delete number tse ga ke se tlamela go di dule phone nyaka ho tla dipenta ho yena motho o la phone tsweng yena mara o tla tlamela a jwetse hore phone eo ne ke ka dimme e ko founelang ka yona se phone yaka me bona so a jwetse le yena ora number tseno o ska ba focusa ho loka tsona o kana di tlosa so nna ke re number tsa motho o mong ha o phone ka tlamehile o tlose o di delete hobane number tseo ha o di storile mohlang o bolawang ke bodutu o tlo di founela ene ho di founela ha hao o tlo qala nowa ka mokoting o tlo etsa ntho e nngwe e seng right hobane o lo batla ho leka so ke nanaa ka tsele jwalo ha kalo ke tla kgutla hape tanke ke mtheko mo itinside
0: ai ba me di ba tsebeletse ya le kwa FM ha ke re bueng nete ka nete ntate mtshekure ai eno taba ka nete ha se yona ha ba neng molekane wa ka ka nete a letseditse motswalle wa hae ka fono yaka nna ke lokela gore di number tseo di ke di tlowe ho hang fela di tswe founung ya o ba le motswalle jwang o sa motshepe ba neng motho enwa o mmitsa motswalle wa hao empa o sa motshepe ha holo jwang ha utlwa tabeng ya molekane wa hao ke motswalle ya jwang enwa eo o sa motsheping ho baneng o mmitsa motswalle empa o motshaba ha utlwa pela molekane wa hao mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ha re shebeng ena taba hle hore o ba le motswalle jwang empa o sa motshepe why o ka re mothenwa ke motswalle wa hao empa o sa motshepe ho molekane wa hao mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ke eng e kana ka nnete hle ke eng e kana o sa tholo ntata re ei e no taba e kenya metsi ka tlung empa he ha re utlwe hore ba mamedi ba ena tshebeletso ba reng ka ena taba ha re ba utlwe fela ke bana entse e kena melaetsa kwano mo mamedi o a bua kwano are na friend ya ka ine re ha re tsamaile le yena anything ine re ine re etsa ona phone la partner ya ka he are anything ene re etsa ona phone la partner ya ka hore di number o di thotse jwang I don't know are ha re sa utlwana now ha re sa utlwana ho hang mabedi wa tshebeletso ya lekwa FM ke yona taba e etsahalang pakeng tsa batho ba ipitsang hore ke metswalle mamedi kona wa e hlalosa ka nnete kwano re ei waka motswalle ene re ha re tswile ka nnete re tsamaile are ntho engwe le nngwe eo re neng re etsa ona founela partner ya ka hore di number o di thotse jwang ore ha tsebe le yena empa tsohle tseo ba neng ba di etsa molekane wa haye o ne a di tseba ka ena motswalle ona wa haye ei ke taba e seng monate hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM hobane ka nnete ba bang batho hore kajeno ha ke sana molekane ba bang batho hore kajeno ha ke sana motho eo ke reng ke moratuwa wa ka ka lebaka fela la motswalle motswalle ka nnete o nketseditse di haya motswalle o nketseditse dintho tse fatshe ka motho wa ka nna ke monkile jalo ka motswalle ke monkile jalo ka motho eo re ntshanang se inong le yena
4: a le nna ke a dumela se buisa ka ha ho fedile nnete fela ka di fumana fela ha ho fedile ho tshwana le yena ya hore o tswa mosebetsing o kgathetse o thole motswalle wa wa dutse soufeng a qhanolotsa rotse dieta mona ha o kena o mothola dutse bile a nwa tee mono o sa o botsa gago ke gona o tšhaisang gana jwaletseo and motho o mothola ka tlung ya gona gana fela o ka re ga o santse o fedile ga ona bothata bo bongwe go fedile ande o tshwana le gore mosadi a wa o nyatsa or monna wa gage wa o nyatsa ka gore a tlo nka dintho o motswalle wa gago wena o sa tsebe ampimpimpi o tlo motlwelele o se ka batla le gore o tsebe gore nnete ke ba nnete o keke wa e tseba nnete ke ya go fela o e bone ka matlo ga ona e nngwe ke a leboa
0: mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ma o shebana ko gantle metsotso ke yane e 20 a nang le metso e mehlano re habile horeng yane ya leshome le motso o le mong re phedisana jwang hle le metswalle ya rona mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM re phedisana jwang le batho bana ba o reng ke metswalle ya rona empa ka nnete re sa ba batle ho hang pela balekane ba rona na metswalle ke batho ba tshepehalang na metswalle ke batho ba tshepahalang hore nnete o be o dumele hore ba be le mehala ya molekane wa hao o motshepa hakalo motswalle wa hao o motshepa hakalo ka nnete hore a ka buisana fela le mofumahadi wa hao o motshepa hakalo hore a ka buisana fela le moratuwa wa hao mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ha o lo jwang ka taba ena ya mehala o fumana hore ka nnete ha o so sheba jwale moratuweng ona wa hao ka harafono ya hae motswalle wa hao ke ona o se a hlahela ka kwano empa wena ha o tsebe letho mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ha ipuella o re a kere jwale ke ne ke etsetsa hore ha ke sa o thole ka nnete ke tsebe hore ke letsetsa yena mme re tla fumana hala mono maikutlo a hao ke a feng hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM
5: Dumela Maruti, mela moruti wa ka ya ratehang ke le bitse ke le dumedi sa ka le bitse le letla la morena rona Jesu Christ.
0: Amen.
5: Ach chendate ke ya hana le nna yuta ntweni kotsi e kotsi hona ha isale go bana ha ine qetella fela ile metswalle empa itla ketelle le metswalle ke neletseng ka hare go manyalo bane jwale hape bokotsi ba yona moruti e kotsi ka hore le halisene le na le mathata lona le motho wa ka tlung se leng ka le mathatana le a isa ka ntle ho metswalle ene jwale ke mo metsi a kena ka tlung o bane jwale sabatse ba baqala lo tseba le bofokodi ba lona ka tlung jwale jwale ntweni etsa advantage hore motho a ka kena ka hare ho lelapa la hawa etsa ntho a e batlang jwa gobane jwale le kgona le o jwetsana mathata lelapa gathe mathata lelapa ga felele fela moruti ka hare ho batho bana ba babedi ba nkileng kano re tlameha re utlwisise kano ga se ya batho ba bangata lenyalong ke ya batho ba babedi ke ka hona bona ba tlameha go ba metswalle ba le babedi ba khone ho ntshana se inong ba bue ntho nngwe le nngwe ba e batlang fela ntho tsa bona di sketsa tswela ka ntle ho ha di sketsa tswela ho metswalle yena ya ka ntle hobane jwale e tlo qetella moruti e sa felle mo tswalle seo ha se felle fela hore le tlo bua se fella se khala le lelapa hobane jwale rena le dikelello sagana le kelello tse nne tse fosteng tso tse sa tshwaneng jwale re ketella jwale se reta jwa moruti ha kena jwale dinthong mo re sa tla merkene teng ke a le bua moruti wa ka ke mphuti ka sosolo ka
0: ntate mphuti ka monoka Sasolbeck are ei taba e jwalo ha ino fella hantle taba e jwalo ha ino fella hantle ka nnete are le lapa ke le lapa me ha wa tlameya hore ditaba tsa teng jwale e be di se dikenwa ke batho ba bang are a se taba e tlang ho fella hantle yeno ka nnete ke ntate mphuti ka maneka Sasolbeck are ha se taba entle ya hore molekane abe le mohala wa motswalle wa molekane wa haye are nnete ke hore ha ino fella hantle ho hang ha se taba e tlang ho fella hantle ho hang mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke yo taba e o rentseng re tshwere ke yo taba e o re shebaneng le yona bosiung ba letsatsi la kajeno ha holo jwang ha metsotso e le mashoma mabedi a nang le motso o le mong re habile horeng yane ya leshome le motso o le mong molaetsa o kene kwano molaetsa o kene kwano o re fela moruti mafa ho se tshepane ho qala tjena he hai ba re ke yona risepe ya ho se tshepane ena ho se tshepane ho qala tjena he are o batlang jwale founung ya motswalle wa ka re buisana ka taba eo pele o batlang founung ya motswalle wa ka unlike poles recharge each other are ya utlwahala taba ena ha ke bapisa jwalo ke Paulina are unlike poles recharge each other are motho enwa o batlang jwale founung ya moleka are ke yona taba e o lokelang ho buisana ka yona pele pele re ya kae kapa kae pele re bua eng kapa eng lokela o tseba o batla eng founung ya motswalle wa ka ke a o spoil ena o tshojwalo ka nnete rai unlike poles they recharge each other ha hona ha iyo ka o fela taba eo mohlomong a o spoil ena le wena mamedi lapeng mono re ka botsa putso ho ya pele jwale hore o di batlela eng di nomoro kapa mehala ena ya motswalle wa ka we batlela eng ka nnete le hona we thotse ka tsela le mofuta ofe o di batlela eng di contact tsena le hona o di fumane ka tsela le mofuta ofe ha ba neng o se o di fumane ya o qetela e ka ba u di sebedisa nining u di sebedisa ha o etsa hetse eng. Why do you want the numbers of your partner's friend? U di batlela eng di nomoro tse? Na u di batlela ho spya molekane wa hao? Kapa nnete o di batlela safety ya hae?

0: Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke yona taba eo re ntseng re shebane le yona maitsibuyeng a letsatsi la kajeno. Ha re utlwe fela mo mamedi o reng ka nnete wa ena tshebeletso, ke a bona o kene molaetsa kwano. Ha re utlwe fela re mamedi yena o reng o e bona jwang ena taba.
1: Mokuti mafa ke o dumedisa mohlanka Jehova ka lebitso le matla la mapolisi wa kereke Jesu Kristo wa Nazareth.
0: Amen.
1: Mokuti mafa nna ya pele ke Lady Bishop Rabi. Ya pele fela ha ke dumele hore ho ka o tswela molemo hore if o le mme o nyetswe kapa o le ntate o nyetswe o bontse o bana le bagotsi. Nna bophelo bo ke bophelang ha ke na mogotsi. Mogotsi wa ka ke bishopo fela le bana ba ka. Ha ke na mogotsi. Hape ha ke bone lebaka la gore ke bana le mogotsi. So ntate ka tlung le ha kapa le mogotsi kapa bagotsi. Bagotsi ba ntate ke ba ntate. Ha hona mo ke tlamehileng ho kena teng. Ebile nna mogotsi wa ntate ha batla go tla go ntate tlamehile a foune pele a mo founela utlwe go na o teng kapa hayo. Ka nnete ha le siyo a seka batla. If mogotsi wa ntate a ka tla a sa founa a thola ntate a le siyo, a le setulo ha se thole ebile ha kene le ka tlong a tla nna go tla ona ona moo.
0: Mabishop
1: ha se mogotsi wa ka le go nne gore a mo emele. A emu emela o to mo emela ke tlo qoqang le ene hantsa emetse molekane wa ka. Mathata qala hona hona mo tlamile o hlosete di boundaries gore no le ene ntate a hlamojetse mokgotsi wa re mokgotsi ha o tla go nna o founa pele o foune pele utlwe gona ke teng na ee ha ke le teng ya o ka tla ga tlo bua ntho e kapa wa tla o tlo ncheka but if ke le siyo ska batamele watamele go gobe yana jana mogoti mafa gobe ya botlhokwane ke Lady Bishop Rabi ka mona ka Face 3.
0: Lady Bishop Rabi ka mono ka Face 3 ke Lady Bishop wa Danone ke Lady Bishop wa Danone Rabi. Lady Bishop re a leboga hle ka peiso e kalo re a leboga re ha hona hore motho wa ka tla fela a tlo bona bishopo a sa founa lo founa a sa founa utlo re bishopo kae are le ha ka tla sa founa bishopo a le siyo ha hona hore nka mo fa setulo a dula are a khona ha hona hore nka mo fa setulo a dula a hlatsa maye are ho hobe le di bishopo a ro hobe matsatsing a hona jwale manyalo a qhaleile ke metswalle marato a fedile ke batho boneng re ke metswalle na re tshepana ho fihla kae re tshepana ho fihla kae jalo ka metswalle ho batho ba re reng re ya barata.
2: Ke khotso muritumafa muritumafa tabena ithata tatwaka hore ha ge hlalosa tena hula ka etsala kana go nngwe emong wa katlu a founele mlekane a le ka a founele mkhotsi wa hae ka founu ya emong.
0: Okay.
2: Itse ha tatao e mfounela nomoro se taska tloso a kere mogotsi o tlile hae aba atla mogotsi ono wa hae ono wa mme atla lape mono ska hana mofounetse atla kotwa o tojwa dijo tsa mtsiare to ntatote. Yaar kana ko

0: Mme a ba siko. Mme ha a ba siko, ntate ko nka founu, founela mme wane. So ha founela mme wane, no a kana chaka ba tlo ja dijo tsa motshehare. Mme hayo. Jwale wana kama a ya kwana a fitlhela ba dumela. Alright, ba beya letsatsi hantle, ba beya nako, e seng letsatsi, ba beya nako, a tla fitlha ka nako e itseng. Itse ha tata o beya nako, a na lokisa dijo, a lokisa ntho e nngwe le nngwe, wana fitlha motshehare, ba tlo ja dijo tsa motshehare. A ba tata o ja dijo tsa motshehare, tlo mo bontsha mo a beileng waene ka teng, beuwe waene, o beuwe ding, di beuwe mona pula ka dining room, etho ka seng ka dining room ka kamoreng, ba dula kamoreng ho nowa diwaene. O nowe diwaene jwalo, itse hole, ae. Data o tla ga khona jwa tlamile ke ntse mokhathala ba qalela ba ntse mokhathala mme ka bo 5 na kwa atlang a fitlang mme a teng fitla ka bo ma 5 late nya ha a fitla o thola batho bana ba babedi ka kamoreng. Sibile ba robetse banyale ba qadile ka waene ba tla mosebetsing ba etsa mosebetsi tsa qeta ho etswa mosebetsi ba ka ba re ho phomola nyane ba kgaleya. So mme ona o lebetse ho botsa ntate ona hore mme wa mmona o tsamaile hayo o tlo kgutla ka nako mang. So ba ba kgaleya. Mme wane ha a fitlha thola batho bana ba babedi ba bethe mme ona beya metsi a belang a beya metsi ka ketlele a qeta go beya metsi ka ketlele metsi a bele metsi ha a qeta go bela a tshela baskomong hantle gore a kgone gore ha ba hasa a kgone go tsamaya and-e ba maponapone o bona a fitlha ba ka metsi ba tsosa ke metsi ana a belang ga ketla ba tsela a bue nixeng meone wana mmatha mme ana ba mmatha o batla ntho tsa wapa o tswetse ka ntle nako a tswelang ka ntle thola gore ei ke ka ntle ke motshehare batho ba tlo mmona gore o maponapona so a thola ntho a o apara a tsamaya o ya hae so o lo fitlha a reng hae o thusitswe ke mmeona ya ba babesitse ka metsi a belang ga ya ha hae motho ane o ile habo a fitlha kena habo a fitlha ba tsweetsa gore o etsa etse tsena o etsa etse tsena a ya sepetlele a gotlha. So wa bona gore founu e jwang ke founu e jwalo ntate wa ka tlo founela motho a tle go wena letlo tsa lantšhe letseletseletseng kene se le ntse thotse rong. Ke a leboga ke Mcheku Itinsite.
1: Ntate Mcheku ka mono ka Itinsite. Ke sona se etsahalang ha e le hore ka nnete re a e sebedisa fono ena metswalle ena e teng ka hare ho rona empa ha ona di-boundaries ho hang kore ho iketsetswa fela. ke taba tse bohloko tse o re kopanang le tsona maphelong ana ao re ya phelang ka nnete ke tsona ditaba tse bolayang manyalo ke tsona ditaba tse fedisang marato bophelong bona bo re bophelang ere re utlwe fela hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha metsotso e supile re lebile horeng yane ya leshome le motso o le mong ha re utlwe molaetsa ko ona o kene ka kwano
2: mo motima fa khotsa khotsa ntate se tsale a shalo ka a ke ntsha malapa ka palle lapa
1: okay
2: a shalo ka ho ha ho ba nketelo ya ketelo wa e tsala o kana ko nwe mo tena li hlola hai e be lo le fetela ka ha o mo fuma di waka e le ona mo di tsama ntse mo ntse di tsama le yena teng ka ba ka la ho bani ba tla ba tsepala aba fitla ampua ka tsela empe o fela a khona a kene le mofumadi jwa ntse ka nyo ho hanga ha ya loka ho hanta te ke tse go pa o go ipalle ha te mane mo le mo ba le o Samuel te ki fela ma o go in ke mane ho ka ho mane ho tene mane o ipalle mo le mo o go bona na ta ka tso ke ntse ya ka ka nye e san di thotsempe ke mo ye di ntate ka sundwenti ke a lebo ipalle Samuel wa bobeki 13 wa bo kwa mane da ka ka o tene o go bona ta ka tso go na ke ntse ya ka ka thank you
1: ntate moeti ka monoka zone 20 sibukeng are ei ntwena ya setswalle ka hare ho lenyalo ha ya loka are ka nnete ha ya loka ho hang ibile ha se yona ho bane nnete motswalle le ihlola hae le tlo qetella le fetetse pilinyana mane ho molekane wa hao ha itlo fella hantle are a setaba e tlang ho fella hantle ho hang mamedi mo ke enwa ka kwano ore good evening pastors ke modise ka pulukong are call me Tolman welcome back and happy Thursday ha tsola pele are I'm listening to your topic this tonight ke modise kamane ka pulukong
3: good evening ntate moruti mafa le mamedi ba le kwa FM ke tholmene ka polokong ya ntse ke o mametse go ya ka mokgontse le beya ditaba ka teng a le nna ke dumelana le ba mamedi ba ntse ba feta mono sekebe wa tshepa motswalle sekebe wa tshepa motswalle wa tseba go ya ka mokgo nka o bolelelang ka teng ntate moruti mafa nna ha ke buele tabeng tsena tsa bo di-cell phone ho na le ntate mona poloko ya ileng a mpua hampe ho mme wa lapeng haufinyana le nna mo ke ntate wa haufinyana le nna mo ya ileng a mpua hampe ya ileng a etsa hore ha qeta ho fa mme ditaba ya ba mme ona o tla go nna mona o mpolelela gore ntateng yo o re wena o entse 1, 2, 3 jwale nna ne ke re he o seka ba tshepa motswalle o sekebe wa tshepa motswalle ke a leboa ke Tolman ka polokong
1: Tolman ka mono ka polokong ai o ntsa hatella le ena ka nnete ho ba mamedi uri tabe na metswalle ke mathata taba ena ya metswalle ka hare ho manyalo taba ena ya metswalle ka hare ho dikamano tsa marato ke seke wa tshepa motswalle ke Tolman kamane ka pulukung are taba yeno ke mathata na inketsahaletse ka nnete motho a ya ho mofumahadi a bua ditaba tseo e seng tsona are nine gets skebe wa tshepa motswalle ka hare ho dikamano tsa marato skebe wa tshepa ho hang wetsahala tsona ditaba tsa mofuta ona
4: ha se re bua nnete ntate mafa motswalle ha yo a tshepala ka nnete ha yo ho bana ga ga o botsa hore na motswalle a tshepala nkofi o tla bo sa buine tao ka go o di o tla bo sa buine tobane motho a itsebane ke yena motho a itsebang so ha hona hore o ka pakela motho mongwa ga motho ke a motseba ke motho a etse e sempane fela o batla sekola fela sa hore fela a o fedi yo mhlomong a o etsetse ntho tse bitirenyana ka go wa motseba jwalo ka batho ba mafunta o kwa sa ke a motseba ne re di sa ga ofela di khongwe he ona lokile o etsetsa ga thole plate e ntlenyana fela o bua bonnete motswalle ya ho hangalo ka motswalle ha loka ha ona le motswao motswalle wa ke mfuwali wa le bana ba hao fela mo motho a ka ntle le kopana ka business le yena le gawana mo ke pele tu e simo re be motswalle wa hao ai motswalle ai ho hang le dipina di a tshole tsona ga mtswalle ha lo ka tshumi ke skelem skelem thank you ntate ba
1: hey a taba tsetsena di bua ke ba mamedi ba tshebeletso ya lekwa fm ha ulo jwang ha motsotso o le mong fela re lebile horeng yane ya le shume le motso o le mong ka nnete ba tsho ba re hey ka hare ho manyalo o ske wa tshepa motswalle watsho mohamedi wa tshebeletso ya le kwa fm are ka hare ho dikamano tsa marato o ske wa tshepa motswalle are hayo ya reng wa tshepa hala ena le motswalle hayo are ke batho ba jang direte are motswalle o tla o ja direte ka nnete o motshepile o ntse o re ke motswalle
5: sawubona wonsagasa waze wayikhuluma ke indaba namhlanje inzima ngempela le ndaba oyikhulumayo yazi kufana nokuthi ngaphandle nje kwe-phone number kufana nokuthi uma umuntu wesifazane ulokuncoma kwabanye besifazane yeyi mina umuntu wami ngenzela ukuthi nokuthi ukhuluma yonke into okufana ngaba uyikhuluma abanye bayabala bathi nje 1, 2, 3 bagqume bahlala ngithi ndivayisane nini nokunikezana amafowunini afela ithathe phone number seyomshela keceleni amshele keceleni naye azagcineke evumini kufana naye nje owesilisa naye nje owesilisa yoloko encima intombi yakho ubuhle bayo heye ekhuluma zonke izinto nekufanele ngaba kakhu akakhulumi hayi abanye besilisa bagquma bahlale bavele bamqonde ngqo abaloku bemgqigilezi maye ngekho umngane wami bavele baqonde nje ngqo bazomshela avume bese uyakhala ukhala ezimathonsi angayikhulumi ke nje efoni eyefoni-ke nje ibheda kakhulu wathola iy'namba hoho kuphelile lona okhulumayo sisomzulu ngapha ezone 17 esibuke ngiyabonga msakazi
1: kuta mamedi a re ai khona ba thola di-number phone fela hai go fedile ka nnete a re yena motswalle yena motswallenwa ka nnete o tla bolelelwa ka tsela eo a leng motle ka yona o tla bolelelwa motswalle ore a re le yena wa dumela wa dumela wa dumela a re ai khona ntho ena ya mehala a iyo ka ofela ntho e ya difounu a iyo ka ofela mathata
3: moruti mafa e re ke o bolele taba ke ena taba ena ya bonyatsi bonyatsi ha ba loka moruti wa ka mme o na le siyo a lebetse a sile founu ka tlong a ke rona ntsana le ntate ba rona e re ke ke mathele ntho shopong ke lo reka sao ja he tate al no mata ka huluki le he o ka nna ya na santsane ke phumotse ke gatetse itsena go ntseng tatantsa dutse o bo kena phone I sheba of my man motona ke magatwantsa phone and I sheba o bona engotse ausi a khawana le yona ne itse ha khutla shopo ke a ntata mobulela founu o kene founu mona and ka mokgo ke bona lebitso mona le ngotse ausi mme ko araba ebe ausi o ne a batlantse a motlhomoge o tla founa ba nna ke na airtime a re ke mo founele ke mo botse rona a batlang o dule o tlo bone taba di tlhaela ka tsela e yo e be le gore mme wa tloa gape o ya ka toilet e ne le ka ntle ga ya toilet founu ya kena gape ga e kena ntate ya go yona ga ya go yona o thola reno ke ausi a re no e re empe ke arabele mofumadi wa ka founu ena obane motlhomo ke molaetsa wa o potlakileng ga araba wa utlwa reno ke motho wa monna mothona and-e lentswe le ne ka re kea le tseba gao a makala gao mogotsi wa ka o batlang founu ya mogatsaka a mo araba ba utlwa re ke lentswe lang tate lena a mo araba re santsane a tswile a ile toilet o tla founa gape ka sebakanyana a e tropa ga qeta o e tropa mme a kena rao ausi o ne a founetse gape o itseng ausi ae ga kanka melaetsa ya gae o itse o tla founa gape marai mono abara normal osuna dibitso ke list dibitso le story jo ka o simare motho ona ke motho wa monna ho tsalanga ntlantle ande ga bohala ai o no rata ditaba tsa batho hey also when no go la home but aga ausi mtlomo na batara mfumadi mo libitso lena le go tsho bona ke la ausi mara motho a bua ngona ke motho wa monna and lentswe voice in ke a bile la re ya motswalle wa ka man hey ya qala taba he ya qala taba tsa bonyatsi le gape le tsa go stora mabitso ka bo ausi bo ragadi bo mangwane bo mamamama ka le le taba wa tsola o laba matha divorce case ga sala tisedisa a fumana monna o ne a qeta a sala no ke tšhomi ya gae o storiwe ka ausi tankeng moruti wa ka ntse ke na le wena
1: womskay ka mona ka di smartising ke yona taba ya metswalle kuona jwale mme o sa storile motswalle wa ntate ka hore ke ausi fonong ya haye o bihle mamedi wa tshebeletso ya lekwa fm taba tsa metswalle ka hare ho manyalo taba tsa metswalle ka hare ho taba tsa marato ka nnete ke ona jwale o se angotse ausi empa e le motswalle wa ntate mamedi tsweletso ya lekwa fm tsusukiane e supile ka refuraletse hora ena ya leshome le motso o le mong ke mohatelo wa qetela wa lenaneo lena la late night sensation tshebeletsong ya lekwa fm 91.0 the heartbeat of the Val. Kya ibona hle intse ikena melaetsa kwano kya ibona intse ikena melaetsa kwano e hatana u di mo ka nete o mong molaetsa kuona o re fela muruti hona le pina e reng ha ho motswalle ya fetang Jesu che ha ayo re tseba ka ofela pina eo ke hipolena Kamanika Vanderbilt Park are ai right ba pina eo ha ho motswalle ya fetang Jesu ha ho motswalle ya fetang Jesu che ayo ayo ya uspolena ka nete Kamanika Vanderbilt Park ralebuwa ka uspolena Kamanika Vanderbilt Park che ayo le nna ke ha tisetsa yo taba ka nete kati o mong molaetsa kuona o ke ne tshebeletsong ena ya lekwa FM ki molae tsa ka nete o reng fela dumela muruti mafa na kila arohana le ntate wa ngwanaka ka baka la chomi ke phela ke le mong ha ke na motswalle ha ke mo jwetsa hore ke phela jwang anti ntho eo ha ithabela ho hang ke disebokula are ei na ka nete a ke ile ka tloella ke ile ka arohana le ntate wa ka ka nnete ka arohana le yena ho hang ho tu ka lebaka la chomi hey lebaka la chomi ka ara ke mmolella tsela eo re phelang ka yona ka ti a khona taba eo ke sehlabi ha ithabela ho hang ha o sa tshula o spolena are ha o motswalle che hayo
6: Guru tuaka kia dumedisa. Udumedisa ki nan konon tas. Tate mokutu kia u topuwe ya hao. Chekele nina ki swaele. Tate mokutu batuwa shule mazwalo. Batuwa bana mazwalo ntate mokutu. Batuwa duziba imageta hose fela mona mokutu waka. Aosina lezwalo. Utodu la ui imageta hose mona. Ana motho e magetha o utwa hala ntse mulongwe a yetsa ka po a bua ngwe imageta o yo ha ole motho a ntate o imageta ku imageta batho ba bo mmela o bu ha ole motho a ntate wa nne o ku imageta batho ba bo ntate na o bu la o sa tsho go imageta maga motho a imageta o utwa hala ntate mo hutse batho ba swile batswalo mo hutwa thank you ntate
1: ke nkhono ntasi are a khona ha ile batho bona ka nete ba shwele matswalo ho hang ho tu batho ba shwele matswalo are motho a imaketang wa mutlwa khono ntasi re a leboa
7: tumela tete mohotse re a phela le ka ntate wa ka le ba mamedi ka ofela ba LNS Tate Mruti, kia utlwa hore ba mamedi motion yanga engata e bua ka batho. Lenyalong ha o kena le mkgotsa ke re ntate Mruti mafa. Ha o kena le mkgotsa o kena le mlekane wa hao lenyalong. Jwale motho a sa o tshepahaleng ke mlekane wa hao. Ke yena motho sa o tshepahaleng. Mogotsi a ke re ha kena le wena lenyalong, ha dule le wena, ha le shere dijo, ha le shere ntho engwe le ngwe le ngwe ka tlung ka mong. Motho phelang le yena 24/7 every day. Ke yena yena o molekane wa hao. Ke yena motho a tshwantseng a o tshepahale ha e le motho a tshepahalang. Ke yena motho a tshwantseng a emele wena. A ile motho a ntho a hantle wa bona ke a understand ha o tlo blame motho mong ka ntle o tshwana la ona le bana ngwana ha o ha etsa phoso o bore ke ba gotse ha iyo ntho eo ntate mruti taba e ka tlung ka mong hobane ngwana ha o phele le ba gotse ba ngwana hao uphela le bana ba hao ha ba entse phoso ha o no blame shifter ore ke phoso ke ba gotse ke ba gotsa e le yana o ntse le jwalo I stand to differ from the opinion starts of Mama Dibaba.
1: Amen. Ausibu. Are I corner? Taba ikatlungamo. Are taba ikatlungamo. Akere ba bedi lenyalong le. Ya sa tshepahaleng ke yena molekane. Are a kena le motswalle ka hare ho lenyalo re kene re le babedi. Yo ya kenyang metswalle ke yena ka nnete. Amen ausibu mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM metsukiane e le shome le metso e miraro re furaletse hora ena ya le shome le motso o le mong.

0: wa utlwisisa ntate moruti gore motho a latang sega a se tlisang ka tlong ke yona ona o wa ka tlong ka mo a nka a latang sega a se tlisa ka tlong ga gona motho a ka tlogang ga gae kwa a tla ga gago a tle go mofumadi wa gago mofumadi wa gago a sa batle ayo ntate moruti ayo wa tseba ka nako nngwe we need to face reality as it is whether it's a harsh reality whether it's a simple reality we need to face it ga o no tlo jwetsa motho o tlo go qoqela go mogotsi wa gago o entse tjenana le monna gago ke monna gago o entseng jalo se mogotsi wa gago ga mogotsi a monna gago a na sa batle mogotsi wa ona sa tlo etsa ntho eo o ne a sa tlo etsa motho a senang di-boundary ke ena o phelang le ena motho a utswileng kapa ee a utswileng metso ke ena o dulang le ena wa utlwa o ikanne le ena la dumelana le babedi mogotsi o na le seo moo nna ga ke batle gore ke blame anyone ka phoso e nna le motho e re dulang le ena kapa e re utlwanang le ena re shebane le yona tate moruti go na le tendency ena ya bomme tla utlwa bomme ba re hei bomme ba bangwe ba gataong ka banna ba rona banka gataong ka banna ba rona ga o bua nnete o retoloa o sheba o mamela ntho e motho o a e buang monna ga e o tshogana phoso wabo yena o a tlileng ka tlong a mosileng ka tlong alo freya ka ntle ga na phoso monna gae ga a bue mashako se ka banna ba bangwe ba bangata e seng kao fela ba bangata ba tla reng nna ke na mosadi nna wa gae monna gae ga na phoso o tswa go batho ba na leng phoso ke bana ba qomang monna gae wa bona so gangata ga re shebana le mathata oa blame shifter wa tlola ka godimo ga o tlo kgona wa solver and ga o sa kgone go identify the real problem ga o lo kgona go solver because motho o tshwanetseng o mo solve ke ena o wa dulane ne ga motho wa modimo ga ke sa le enough ae ga re arogane wabo jale ga o ntse o rata motho wa gago mo galemele le tswelele pele o tlwele o blame batho ba ka ntle metsi a meedi a kenywa ke motho ka ga ntlo ntse ke tswelela pele ke re le bana tatamoruti tla utlwa batho ba re gae bana ba na le ditokelo bana ke ba government bana ke ba government ga iyo ntho eo ga iyo ga ngwana wa le stoutu don't blame shift o blame a motho o mongwe a ka ntle ngwana gao stoutu shebana le ngwana gago o lokise ngwana gago weba e ba le molao ga gago etsa dintho ga gago o tlo lo tsamaya lo shapana le bomme ba bangwe strateng kwa o tlo lo shapana le banna ba bangwe strateng kwa ba sa o tsebeng mosadi wa gago ke ena a dumelaneng le bona bose monna gago ke ena a ileng go bona that is why ke re I stand to differ ga ona mogotsi a ka o etsang ntho le monna gago monna wa sa e batle kapa mosadi wa sa e batle phoso ntse le ka tlong ka mo no ke yona e o ntse o dula le yona jale nna ke utlwa ke sa e utlwisise taba o ntse o tlo go jwetsa go mamang o lanketsa jena o la thuba lenyalo lao ga ona motho a o thubelang lenyalo mo o thubetswe ke ena yena o keneng le ena wena le ena thubile lenyalo le ke a leboa ke re tate moruti wa utlwisisa ntate moruti gore motho a latang sega a se tlisang ka tlong ke yona ona o wa ka tlong ka mo a nka a latang sega a se tlisa ka tlong ga gona motho a ka tlogang ga gae kwa a tla ga gago a tle go mofumadi wa gago mofumadi
1: moruti mafa thery wa helebone wa dumedisa gape dumelang bareetsi botlhe nna ganya me e fa moruti mo e leng gore ga ke tlhaloganye gore na re o mmitsa yang motho o sa nkitlang o mo tshepa o mmitsa tsala yang ke tsala ya gago ga go fitlha fa kae le sa tshepane go sa tshepane go botlhoko moruti mafa go sa tshepane go botlhoko thata because nako tse dingwe o tlabe le tsamaile le le borre le tsamaile le le babedi basadi ba lena ba setse magaeng o fitlhele gore mosadi wa gago o nna le matsapa mo tlong o tlhoka thuso ya gago ya bonako ga a kgone go ka founa a go founele a go bolelele gore o tle fa gae ka ntlha ya gore maybe founu ya gago e timile ore founu ya gago ga e tshole network-e ga a kgone go founela motho o tsamayang le ena ka ntle ya go tlhoka go tshepana gape gang e nngwe e ke e bonang ke confidence ga o na le confidence ga ke bone gore o ka nna wa nana gore tsala ya gago e ka o jela mosadi or mosadi ya gago a ka tsena mo tsaleng ya gago mara ge nna se ke se lebang ke gore motho ke sa mo tshepeng e ka se ka nna tsala ne nnyaa e ka se ka nna tsala ga o sa mo tshepe tlogela gore nne tsala ya gago a nne kwa o nne kwa tla so yaanong batho ba borre ga ba le babedi e le ditsala go a direga gantsi gore e nne borre e nne ditsala ba fetse ba lekane ba bona e nna ditsala le bone e be nna dikgapole tse pedi tse di tshepanang tse di godisanang tse di nnang le di-family tse healthy ka mokgwa tsele yalo go raya gore le bana ba rona ba tla itsane e be go nne sentle go nne le go tshepana nyaa nna ke enagala ya loremafa motho ga o sa mo tshepe tswa mo yena sa mo ira tsala period
2: Lekwa FM ke mamamedi ba tshebeletso ya Lekwa FM ba phaisa ba tshojwalo ka nnete gore nnete motho re mo tshepa a re fitlha kae gobaneng motho enwa re re ke motswalle empa re sa mo tshepe
3: moruti wa ka ke a dumedisa o dumedisa ke nna nkgono
2: molaetsa kuona o kene kwano ka nnete ke o mongwe wa melaetsa e keneng letsatsing lena la kajeno o re fela moruti mafa you can take a horse to the river to drink but if it doesn't want to drink it will never that's how life is how batla ho boetsa bobe o tla boetsa itseo wa intention ke mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM o tsho ofela jwalo
4: ho so hape ntate mafa a o se ke a utlwa ntho a e bolelang ya hore taba e tswa ka hara ntlo ka mo WhatsApp ke eng? Live e le hore

0: I've been missing you. Achibel and Drals ba tsamaya fela ba tshojwalo a metsotso ele robong re libile horeng yani ya leshome le metso emme dikiona hora yani e o retlong ho arohana ho yona molaetsa o kene kwano hore muruti ibile le thabo hore re o tsietse qalong ho fihlela qetellong re le ma LNS kaofela are o so tlatsa maya hantle hle ki Polena kamanika Vanderbilt Park ra le bua hle a u Polena kamanoka Vanderbilt Park are ai rotsi ya ditse ka nnete o tlwa qalo le ke a dumela hle a u Polena ibile ke se kere tanki habedi tanki hararo ka nnete ka tsietso e o le fanang ka yona ke ke tshokere Mohamedi balona ka nnete ha re bonke hanyane re a bohlompa re le ena tshebeletso re hlompa Mohamedi ba le kwa FM re le tshebeletso ya le kwa FM
1: sawona futhi wemsaka sembuyile kunomunye ubhutila oqeda ukukhuluma nje kwe voice note yakhe uthi ke kunomvriyane akunamvriyane la usetshenziswayo umuntu nje usuke ethathekile futhi nje sikakhulukazi bona abantu besilisa bayathatheka athatheka umuntu azaphika athi anginamfazi anginantombi ngaliwa yangiphoxa yangenzani yangenzani we kanti uqamba ahlaza cuyamanga hayi umriyane lo akhuluma ngawo akekho nje umuntu esilisa oshelwa ngomriyane ukuthatheka nje kwabo nkosi yami ngiyabonga msakazi sisomzulu son 17
0: hei hey. Ke Mohamedi wa tshebeletso ya lekwa FM kamanika zone 7 a re a khona batho ba bontate ka nnete bankeya a re ha ona batho ka nnete bankeyang jalo ka batho ba bontate e re rutlwe gore ba reng ba Mohamedi
2: ke a utlwa ntate gore meriana o re ya sebetsa batsa meriana ya Sesotho ha e ne sebetsa hantlentle batho bana ba isebedisang ba kulang e ka be kgale ba fodile e ka be kgale ba fodile jwale instead ba kula le ho feta if meriana ya Sesotho e ne sebetsa le dingaka tsa Sesotho ne di sebetsa tshwanetse ka be batho ba reche hampe motho ha a tlo tseba gore a o kgone go bolela taba tsa gago o na tlamela o jetse le dinomoro tsa lotho kapa bet exchange gore o betšhe nomoro tse tšhelo jale ntlha ya ka e mona ntate wa ka ke gore motswalle ga ore motho ke motswalle o tloa o mo tseba o tloga o mo tseba ga o sa mo tsebe a se motswalle wa gago ke motho fela o mo tsebang e felela moo maara ga o tlo re motho ke motswalle o bua ka ntho e thata go tsho go bua ka ntho o e testileng wa e bona gore e a sebetsa wa e bona ga ke na bothata he ga e le gore wena o motho ya sa tshepeng batswalle ga o na bothata le nna ga se taba gore ke tshepa motswalle but I don't want to blame shift ke nke motho strateng kwa ke kenye ka gara lelapa la ka ke re ke ena nthubelang ke ena e tsang dintho tse tse tsamaya gantle tšhe ke a gana hoo tututu dintho a di sa tsamaye gantle ka tlong it's either ke nna kapa ke molekane wa ka ga babedi wabo meriana ena ya Sesotho ene sebetsa ke a phete gape ekabe batho ba sa thwase kaofela abo e kabe batho ba sa thwase kaofela bane ne tla ga o kula motho ofe meriana o fole abo so tumelo ya motho ke yone bolayang motho ntho tse tsa Sesotho tse a di sebetse ntate ga o ka bona batho ba kopakopane ditlho ba ya kwana ba ya kwana ba ya kwana ba sotlaile gote ke tsona ntho tse tsa Sesotho tse ga di na nnete ga di sebetse ga di na nex ga di na nex motho ko wena a batlang go blame gore motho o tlile ka ditlhage pela gago na ditlhage nex ntate wa ka tse sebeletsang batho kapa ntse ke re nna fela mara ke a leboa ha o atumetse motho o sa mtheping le lapeng la hao e yona ke a enka it's a point ke a enka ntate wa ka ke a leboa ebile.
3: Kgotso moruti wa ka bua le ben le kgetho tswa ka Friday photo ke mametse setlhogo sa go gantle ya wa bona nna ke le ben le kgetho metswalela ka ke e mennyane metswalela ka ke e mennyane ke bana metswalela ka ke bana tate moruti mo e le goreng ke nna ba fantsela ke nna ba fantsela ke mametse setlhogo sa go ke mo ferena gemare ke ben le kgetho wa lesuka la bophirima a ya teng
0: ben le kgetho ke ntate wa ka mona ka Vredefort ke monna wa tlap and tap ya kwane a tsamayang ditaba tsena tsa tlap and tap ka nnete ke ena ben le kgetho empa o re ha jwale o ka mona ka far yena geng ke ena monna wa bo Nina Rash ya ke motswalle wa bo Nina Rash o tla mutlwa bo Nina mane ka nnete ya ke ena ntate Ben Lekgetho molaetsa monkuona o ke ene ka nnete tshebeletsong ena ya Lekwa FM ha metso e le meraro fela pele re fitlha o reng yane ya 10:20 o re tsamaya hantle ntate moruti wa rona Modimo ao etelele pele ke masetšhaba ra leboatlhe masetšhaba ra le bua ka nnete o mong kuona
4: tate morutu wa ka kopano e monate ka kwano e bohloko maka e ha ona e ntsamaya hantle ntate morutu ke iteboetse danki ntate
0: ke ausi ntasi a re ei kopano man kopano e monate empa karohano ke yona e bohloko yona e bohloko ka nnete tsamaya hantle moruti mafa Modimo a o sireletse ho fihla ka hae topiki tsa hao fela a re ye topiki tsa hao ke disebokula ra le buwahle disebokula mamedi wa sebeletso ya Lekwa FM nna ka nnete se ke phutha ya ka mehaswana e le haketswa ka hare ho tsena diphapusi ke a tswa ka nnete ka hare ho tsena diphapusi re tla boela re teana hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM re tla teana mane tsatsing la Sontaha re tla teana ka letsatsi la Sontaha ho tloha horeng ya borobong ho fihla horeng ena ya 10:20 lenaneong lane la Harsh Realities ka nnete re tla kopana ho leo lenaneo ha e le nna ke re ka nnete ube le mafelo abeke amonnate mafelo abeke amonnate ka nnete Modimo ao etsetse tsohle ditabatabelo tsa pelo ya hao Modimo ao tataise mererong yohle ya hao mumeme mokenye ka hare yena o tla wetsetsa ka mo wena o kopang ka teng ha fela re kopa ka nnete ha fela re bitsa lebitso la Jesu ya re okametseng ha fela re bitsa lebitso la Jesu ya re shwetseng sefapanong sa kgolgotha yena lehlakoreng wa tswa madi le metsi ha fela re kopa ka lebitso leo la Jesu Kriste ya ileng a tsoha letsatsing la boraro o tla re etsetsa ha ile nna moruti mafa ke re bye bye mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM.
5: Lekwa FM 91.0 MHz le lentswe la hao ka ra khutlo tharo ya Lekwa. Ha o batla ba moyeng le rona, letsetsa nomoro ya studio ho 016-421-1439 kapo 061-400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531. Bakeng sa puo e potlakileng, romela lentswe Lekwa ka SMS ho nomoro 33282. Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setjhaba sa nnete.